0: Okay na yung pato mga bay. Ang tao ko nung di na mulingi sa iyang aluyo, doon ay stiffneck. Okay magandos, magkatong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita.
2: News Entry Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
4: Mga D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
4: Dili ordinary.
5: Diba naamanay kagaw sa atong tinai Sir GP,
4: yes.
5: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin Sir GP is lipopolysaccharides.
4: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
5: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
4: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
5: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio Sir GP kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons Sir GP mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
4: Ang akong giganahan na ng D3 Bio dok gawas nga ginapabalik niya ang mga kapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra na. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
5: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining Sir GP.
4: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
2: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa kabulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos, ughani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
5: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic imong pug-an og D3 Bio.
4: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
5: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
4: Correct.
5: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka. Pag D3 Bio din Sir GP.
4: Ang D3 Bio ako jud ning ibalik-balik, murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
5: Correct.
4: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
5: Pwede mag D3 Bio.
4: Oo.
5: Mao nang kinanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
4: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Akong ipaila-ila Sir GP ang superstar nga naa sa D3 Bio Sir GP.
4: Ukit sa mana.
5: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio Sir GP.
4: Mo ni nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag pag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Magandos ka itong mga tagna o balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy, Vulcanizing Siya. Mabulkit sa ligid o mualain siya ang tansin ng mga motorsiklo. Naimutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tiyasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Vulcanizing Siya. Ipanag-iog na mala. Ilan ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos Balita.
0: Kini mo nga talamanon nga Handos Balita dungan kini nga madunggan sa duha ka mga sibianan nga mao ang 98 Wonder FM Star Radio Tayasan og Betel Radio Canlaon City. Una man hinaut ta mga bay nga basin ug karon naka-iri na ang ato ang kauban nga sibianan diya sa Bago Farms Call Star Radio tungod kay naayo naman to gahapon adlaw matud pa sa maptikon nga station manager ang ato nga transmitter diya nga naguba naayo na mga bay nga testingan to gahapon adlaw ni manghinaot hang basin naka-iri na raw nga adlaw mga bay maghandos niya o maka-iri na balik na sabta tulo ka sibianan ang magdungan og sibya sa tuwang katulmanon ang matagbuntag ang Handos Balita. Ayon gawas niya na mga bay maghandos sa tulo ka mga sibianan makita og madungan sa kita sa tibok kalibutan pinagi sa Facebook page ang Star Radio Tayasan dayon sa tosab nga YouTube channel mga bay maghandos madungan sa sabta. Salamat ha sa pagpaningkamot ni Station Manager Ayan Lato ang na-recover ato ang YouTube channel sa YouTube mga bay ang Star Radio Tayasan PH. Gani karon kasamtang ang tanga nag-live sa ato ang YouTube channel ang Star Radio Tayasan PH. Unya gawas ni anak mga bay madungan po ta sa ato ang website ang www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Sige mga bayha, good morning ha sa tanan nga mga igsunan nga mga tayasanon nga naminaw karon gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan mga bay. Pinangluhan diha nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members, tanan nga mga empleyado sa munisipyo, tanan nga mga department heads, pinangluhan diha nila ni HRM Otto Ogpeso Manager Reyes Ramirez, kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ian Bilyarin. O tanan-tanan ha, sa tumaptikon diha po din, atong nahimamat, gahapong adlawa, si Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jeng Suniga o si Municipal Agriculturist Marshall Taob Jr. Kabahinin nga duha ka mga medical mission nga ipagayon na ito nga lungsod sa Tayasan mga bay. At ang ihakay ato nang ipahibalo ining pahibalo mga bay mga panawagan sa duha ka mga medical mission nga mahitabo diri sa lungsod sa Tayasan sa uno diha sa Tayasan Kabardquart og sa 13 dito sa Nia Nabilog Tambulan mga bay og maghandos. Basta dili pa ha. Good morning diha, diha sa Motorpol. Okay, lagubuta sipa-sipa diha sa Motorpol. Kini ato nga impormasyon kasayo ato ni nakuha ni Bay Garco Balasabas amaptikon nga driver sa garbage truck compactor dito lungsod. Mato-mato ni Baygar ko Balasabas nga lagubo ka dito bay. Kusog kaayo ang Star Radio diha sa ato ang motor pool. Salamat din mo Baygar ko. Huwag itong maghigalaan diha nga naminaw diha sa Tayasan motor pool. Unya, kanunay po naminaw si Ma'am Irma Ortiga nga kanunay ang gugma simbana nga si Boss Luna Ortiga kanunay nagbaga o kanunay nagsiga. Isa po niya ni Kunsyal Yen Yen Tutor Kamerong sa Ilaya kanunay po ni sa servisyo naguna. Diya po sa prensa kanunay po naminaw sila si Ma'am Lilibek Librelia o Boss Dundon Librelia prensa. Pinuyanan sa mga gwapa o sa mga prinsisa. O diya po sa Titi Emilio Tayasan, mga bayag maghandos, kung doon na gani mo eh, ang mga guba ng cellphone, ayan, nag-ilabay, mapuslan pa na, makwartahan pa na, kaya palito na ni Ma'am Alihut Chiche ato nga sekretary diya sa TTM Yotayasan. Good morning diya, diya sa TTM Yotayasan mga bay. Nila ni Boss B-Boy Roberto, ni Bay Ike Bulungaitag, mga kaubana diya dapita. Niya, asa mo na ito ha? Gubang cellphone, palito na ni Ma'am Alihutsitsi. Niya, gawas niya na, makapapicture pa mo, makaparito pa mo, makapaflex pa mo, kay vlogger po na si Ma'am Alihutsitsi. O sige, kasi pa may lain, uy, doon na ito yung mga pagtimbaya diya mga bay. Atong hatang pagtagad, yung mga pagtimbaya karon sa itong panag-uban sa Handus Balita. Okay na diya si Ma'am Roslyn Escarpe de Baguio. Bye, good morning. Pa-shout out ko kay Lula Pidita og ni Auntie Tata. Salamat. Okay, salamat din mo Ma'am Roslyn Escarpe de Baguio nga naminaw karon ini nga takna ini nga kabuntagon. Aduna po to yung mga pagtimbaya dire. Oy, naminaw. Oy, naminaw diya sa pantawan sa Tayasan si Ma'am Jerry Intruso. Oh, kanuna ini mabuntag magkantaw ni si Ma'am Jerry Intruso o kanang Boulevard. Sa una, kana mga pinamunwok man. Kay boardwok man to sa una. Ni karon pantawa naman. Boulevard naman. Sige. Yari. Atong basahon ng greetings ni Ma'am Jerry Intruso. Diya sa Boulevard. Sa pantawan nga naminaw karon. Good morning, Byron. Tinuod na imong gingon nga ang... O saan eh? Akong klaro ho na. Kapadera, Ma'am Jerry ha. Nakuyawan ko. Good morning, Byron. Tinood na imog ingon ang dili kabalo mo lingi sa iyang gikanan, dili makabot sa iyang padulungan. O sa to, ma'am, sa? Ang hindi marunong limingon sa pinginang galingan ay hindi makarating sa paruroonan. Muna yung mga panultion, Ma'am Jerry nga, sukad pa kadiadto, hangtod karon nagpabilin ba nga ginaingon sa mga katigulangan ang kinahanglan yung katigo ka nga mulingi kung asa ka nagikan. Apan ay buksiglingi. Basig ini mag-drive ka o ka ng motorsiklo, drive ka sa kinan Ma'am Jerry. Yung mato si Byron ni Bay nga kinahalan nga mulingi yung kasi mugikanan. Nagdalagan na makain yung lingi. Treat yun, kinahalan nga ang imong mga mata ang hadyo sa tabangan sa imong sakyanan. Kamo mga driver, ang mata at tabangan sa sakyanan ayaw sa paa sa dalaga. Sige, arito sa... salamat Ma'am Jerry ha, salamat Ma'am Jerry. Intruso nga naminaw karon intak na ni kabuntagon diya sa Boulevard. Okay, arito sa dugang ang mga greetings sa mga bay. Okay, bus din do Abrensilio Vlog naminaw mga bay o. Oh. Okay. Matupad ni Boss Dindo Abrensilio Vlog. Good morning idol, naminaw ko balita, wow, the best ka. Shout out nga sa mga suking tigpaminawan. Shout out po ko nila ni former barangay kagawad Ricky Gabutero, Reggie Herodias, Brad Ruben Aquino, Yaya Amay Kaliao, Digoy Herodias, kagawad Betsy Cuevas, kagawad Jubilin Alcontin og Satanan nga public servant, kagawad sa barangay Magtuhaw. Salamat nga payas sa Negros Oriental. Okay, salamat ya ha. Ni Boss Dindo Abrensilio Vlog nga naminaw karon sa itong atulamanon ang Handus Balita. Samtang, kamo diya nga naglantaw diya ala comment-comment mo, diya nga timbaya po mo, kaya itong hatagad pagtagad, ay nang mapagtimbaya ni nga takna ni kabuntagon mga bayan. Okay, arit na ni Jopre Pastor. Good morning, Byron Ibay. Good morning, animo idol Jopre Pastor. Nga naminaw sa itong atulamanon. Okay, kasi by Jopre Pastor, bilib ko ini nga tawhan na bisag di ni mo basag Biblia apan pastor na ni di kan siya nga pagkabata hangtod sa pagkatigulang magpabili ni siyang pastor kay nga naman iyang apelido pastor. Sige, arito sa mga pahibalo mga bay, maghandos kay importante na itong hatagan o pagtagad kini nga mga panawagan o pahibalo.
9: Ronnie Librado. Handos Balita. Public service.
0: Okay, gipahibalo nila ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga o gisab ni Municipal Agriculturist Marshall Taub Jr. Kabahin yung ipigayon mga bay nga medical mission karong September 13, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto mga bay. Ipay kayo na diya sa Nian na Bilog Tambulan. Kini nga ba nga kalihukan mga bay gipasigdahan kini sa LG Tayasan nga gipangeluhan ni Mayor Bim Roberto og sa East Doctors. Unya mga espesyalista ni sila mga bay. Ang kinahanglan nga matubato ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga kay 300 raman sila ka mga kanang nga pasyente nga lang ikiter mga bay lang at imanon. Kinahanglan magpalista mo ha, siguro magpalista mo diya sino nga mga midwives diya sa tag-satag sa inyo ka barangay nga na-assign mga kanang nga mga barangay. Palista mo niya. Ang kinahanglan nga ang kato nga magpalista kato yun nga mga komplikado nga mga sakit. Kano ba nga mga sakit ba mga bay nga komplikado? O sa mga term ganyang paggamit sa mga doktor. Alang sa mga hamtong o sa mga kabataan. Kato nga mga ubo o sipo.

0: Ari punta sa lain nga kuan mga bay. Akin nga lain nga pahibalo. Lain na sa puning nga medical mission. May tabo ni karong September 1, no? Diri sa Tayasan Covered Court, mga bay ug makandos. Kundi in, kini mao nga kalihukan ang mapahigayon kini ang taga Philippine Coconut Authority, sponsor din nila o kaban sa pagigalayon sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bim Roberto. Kini pahibalo gika ni Municipal Agriculturist Marcial Taub Jr. Nyatong klarohon mga bay ug makandos ang nga matupad ni Boss Marcial Taub nga kay 340 ka tawo mga bay makandos. Doon na sila yung mga lista ini, ha? Ang mga lista ini mga bay, ang mga lista ini nga maong mga pasyente nga 300 ka tawo, sila si Boss Marcial Taub, sila may mga lista ni ini sa maong medical mission. Kay basi bagdaan niya para gipahibalo ni, ha? Giklaro ni kay basi malikayan unya katong nga mga walay labot yung medical mission mga ha di, ha? Onya mga hago onya ini kahago na pud mga bay, magbagulbol gawas ni magbagulbol magbagutbot na pud. Alang rapod ni sa pito ka mga barangay nga nasakop mga bay sa gitawag o kining gida. Okay, kanang gida. Di po tong agida, basta kay gida. Unsa man ang gida mga bay? Kining gida mo ni gitawag og geographically isolated and disadvantaged areas kon gida. Unya, ang pito ka mga barangay, una, Bago, ikaduha, Maglihi, ikatulo, Dalaopon, ikaapat, Ginkalaban, ikaunom, Pinalubngan, sa mani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, mani ha, Bago, Maglihi, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga, o Pinukawan. Okay, mauna sila mga bay, ha? Kay doon na magutoy nag doon na magutoy nag chat nako mga bay nga nalimtan kuno nako mga bay ang kini pindahan niya. Ato rang klarohon ha nga ma'am, kini basis sa gihatag rani sa kuan ma'am lista ni Boss Marcial, kini maong kuan ma'am, ha? Kini nga lista diri nga pito lang ka barangay ang akong ikuan ma'am. Kini nga Bago, Maglihi, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga o Pinukawan. Kaya matupatoy, mayong gabi ibay, ang pindahan nalimtan nimo bay, apil na ana unya sa September 1. Okay, ako ni pa, ako ni verify ni ma'am, ha? Ako rin verify ni Boss Marcial Taub, apil ba mo? Kay pito magutoy una gi asulti nila ni Boss Marcial Taub, og base usab sa atong interview sa Coconut Development Officer kasi si Sir Daryl Chi Imperado. Sige ma'am, ha?
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Okay mga bay, alain nga pahibalo. Gipahinumduman sa local government unit of Tayasan ang tanang panimalay, establishmento o mga residente sa lungsod nga sa higpit nga pagsunod sa usto nga pagbahig sa basura o gikatagdang color-coded garbage collection schedule. Isip kabahin sa padayon nga kampanya alang sa limpyo, hapsay o balungtaron nga katilingban. Sumala sa schedule mga bay nga gipagawas sa Office of the Municipal Mayor, gibahin-bahin ang pagkolekta sa basura sumala sa matang niini og sa katugbang nga mga color-coded ticket. O timani ha, sa mga ticket timan ini. Matag Lunes kolektahon ang biodegradable kana ba nga malata nga basura gamit ang green ticket alang sa mga panimalay. Lakip niini mga panit sa prutas, punuan usanga sa mga tanom, utan og ban pa nga mga basura nga dali nga madugta. Matag Martes ug Huwebes, ikatagda ang pagkolekta sa residual o dili na mapuslan nga basura gamit ang black ticket. Lakip nini ang sanitary napkins, disposable diapers, ceramics, buhok, plastic bags o silopin. Silopin, kung basa gahapon, silpon may noon. Tingala ko pagbasa sa ubos. Ano ba ito'y silpon sa iba ba? Ano po'y silpon sa ubusan? Ako yung klaro ay silopin di ay. Ingon man ang ubang basura nga dili na mapuslan, dili na mahalin o dili na ma-recycle o magamit pag-usab. Samtang matag Miyerkules kolektahon ang non-biodegradable o dili na malata nga basura gamit ang yellow ticket. Lakip nini ang papel, clipboard, karton, pila ka plastic bottles, puthaw, aluminum, bronze o mga malata nga mahimo nga mapuslan.

0: Og mga lata, malata na minong imo. Usahay gid mga bay masipyat ini nga lata og lata. Okay, kining lata og lata mao ra jug spelling. Bronze og mga lata nga mahimo pupuslan pag-usab o ma-recycle. Matag burnus usab gitakda ang pagkolekta sa toxic o hazardous waste gamit ang red ticket. Lakip nini mga baterya o kanang baterya, kining baterya klase-klase ni mga bay makandusan ay baterya sa cellphone, baterya sa truck, baterya basta kanang baterya ang naapoy size D o triple E double D. Pasi double D mo size D triple E double E raman to. O sobra sa nahibilin nga pintura, fluorescent lamps o tubes, bombilya, electrical lights, materials, guba nga television, cellphone, computer, radio, stereo o refrigerator. Ingon man uban, ka electrical components yung mga bildo o botilya nga mabuak. Sa Sabado mga bay, balik sa pagkolekta, akatong nga mga lata nga basura, alang sa mga panimalay gamit gihapon ang green ticket. Samtang sa Domingo, gikatakda usab ang pagkolekta sa basura diha sa public market o sa trading post. Kaya panunduman sa tayasan ang residente nga dunay prinsipyo mga bay ha, timan ang prinsipyo. No segregation, no collection. O sa Bisaya pa to, dili mabahig, dili kolektahon. Nga nagpasabot nga dili kolektahon na basura kung wala kini masegregate o mabahin-bahin sa husto nga kategorya. Muna mga bay ha, timanig yun din mga bay nga o walay ticket, di gihapon kolektahon. Muna kinitanan, magtinabangay ta mga bay maghandos kay alang nil sa kayuhan sa tuwa nga lungsod sa tayasan nga magpabilin ta nga limpyo ang ato nga lungsod. Okay nga naman, huwag mapabiling limpyo tong lungsod, aw, di may lahan nga kitang tanan nga mga tayasanon, aw, mga limpyado o limpyada, dili mga damak. Aniya alang sa inyong mga dugang pangutana mga bay maghandos, kontaka lang si Misin si Misin si Mindro Designate Glenn M. Sumanoy. Pinagi siya ang numero mga bay ang 0935 065 7784.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
0: Sige mga bay, parantas ng mga panawagan.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
0: Gawag ni Tayasan Mayor Bim Roberto ang tanang ginikan ng Tayasan nga pamukunahan batok sa tipdas ang inyong mga anak. Nga lima ka bulan pataas isi proteksyon batok sa mga sakit. Yang yusab, sa mga mayor, ang mga ginikanan nga dili mo to o sa mga fake news o dili pamatudan nga mga impormasyon nga mikatap karon sa social media, ilabi na katong mga nagpost nga makapahadlok o makapawala sa pagsalig sa bakuna. Alang sa mga pangutana mga bay, pwede mo mamungutana sa dumaptikon nga Municipal Health Officer ng ato nga lungsod sa tayasan nga mao si Municipal Health Officer Doktora Mirasol Jing Suniga.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
0: Sige, arita pa tayo ta sa itong mga panawagan mga bay maghandos. Sa itong panawagan mga bay maghandos. Okay, sa tanan ito, makaigsunan ka ron ha. Nga doon ay gihambin nga murag problema sa pangisip. O kinibang nga murag lain mga kunhunon. Murag lain, yun hinoon. Murag nakahunon ako nga. Unsa nagway ni? Agalos anak ko babayra kong utang. Bitaw, kung doon na mo'y kanabang pag-atiman sa inyong kahimsok sa inyong pangisip, bisita mo rong Agosto 28 dia sa Tayasan Primary Care Facility ay na dia si Dr. Yap mapahigayon sa Psychiatric Consultation. Alang ni ha sa tanang mga tayasanon, ayaw mo o ganang kaulaw nga magpakonsulta mo sa itong pangisip sa itong kanabang kahimsok sa pangisip kay importante na nga managana tandaan. Ano na ba ta pakonsulta? O ganang nga magsuroy-suroy na tangway kalibutan? Hindi na makapakonsulta na. Ang modalan ninyo diya, ino ng pamilya, na pakonsulta. Managkaroon nga, doon na pa. Kanang himso pang lawas nga, doon na pa yung tarong panimuot, hala pakonsulta mo. Para nga, doon ay mga kabalaka, kalibog, anxiety, o ban pa diya, mga depression, kana mahataga na kasulbaran. Basta kay magpakonsulta lang mga bay. Karong Agosto 28, diya sa Tayasan Primary Care Facility, o ban ni Dr. Yap, sa ipagayon nga Psychiatric Consultation.
1: Ronnie Librado.
0: Samtang mga kahandos, doon na po ipagayon nga obigay ni og pediatric consultation diya sa Canlaon City RHU karong Agosto 27. Agi ka na sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service. Dos Balita. public service.
0: Okay, ato makaigsunan ngaroon namin na makando sa doon na po matubato ni Jopre Pastor. Salamat ni mo, Idol Jopre. Buguya jud ni mo, Byron. Okay, ano ginagmira, Pastor? Kana itong paghatag na magpaglingaw sa itong mga sukin tigpaminawan. Nga namin na karoon sa itong katulumanon ang handus balita. O niya, Pastor Paminawa po, magabi ha, itong tulumanon. Ikan sa alas 8 nga to sa alas 10 ang tagna sa kagabihon ang mga lama sa kagahapon. Muna ginitawag pa ito sa English mga bay magkandos nga Remnants of Yesterday. Okay, matapat ito ni Idol Jopre Pastor. Sakit sa kasing-kasing bay. Tungod kay tua na sa lain ang iyang higugma, apil na bay. Okay. Kung ang litan kay Pastor ang itong higugma, mubalhin og laing mga bukton. Pasagdain na. Aron katapon ngayong balhinan, mauna po yung magproblema. Kaya pa, malipay ka ang iyong mga problema, nabalhin sa laing problema. Kung iyong mga asawa, hinigugma, mubalhin sa lain, ay, nagproblema ha. Kaya nga naman, ang iyong problema, lain misalos iyong problema. Kinabita mga bay nga, kini pa pangasawa, pagpamana, problema man eh. Wala nga ito kong higala. Nga ulit tayo ito. Isyo ba yung nga? Di, joke ko magminyo ba? Nga nga di ba ka magminyo ba? Ang problema, magkuglain tao. Di ako magminyo. Kaya ako rin magbuhi sa kong kagalayon. Di ako mga sawa ko magbuhi kuglain tao. Lain ko itong prinsipyo niya mga may magkanda. Lain man ta. Lain man ta paglantaw sa kinabuhi mga bay magkanda. Ang importante mga bay maghandos ha. Ang magpabilin magkang ulitaw doon na magkaibana wasawa importante nga nalipay ka. Importante nga nalipay ka. Amor doon na kaysang lito malabay lamang taning kalibutan na mga bay magkandos nga kung ikaw karon usa ka ulitaw ang importante nalipay ka si pagka ulitaw kung naminyo magka importante nalipay ka. Apan medyo nga sus, kinaminyo, inoong ko, pagkaraghan ng problema. Okay. Problema ko sa kagusawa, problema ko sa umbana, problema pa ko sa mga anak. Okay. O pagbalitaw, nagproblema po ko, dalagang ulit ang problema po ko. Kaya ganoon man, wapang mo kumaminyo. Okay. Sige ba, ito lang yung pagiglingaw-lingaw. Parang kamudi ha. Dili, kanunay nga maghuno na sinong mga sakit o balati. Okay. Bitaw ba? Akin din pila ka bulan na itong para na ako, minda na okay na mga vlog. Kanoon na akong ginoon na, kinakong sakit hinoon. Nagkadaghan itong sakit hinoon mga bay. Okay. Ito na nga, bisihin na mga galingon, kaya din na ka maghunor na siya mga sakit o balatiya. sige, sige tanan ha. Ito lang yung katawa kay uban diha taon. Agubandiha, nagsakit na tiyak tao. Agubandiha, nagsakit na ni o gining gining tango o gining kinagot.
2: Kumbar ni Mai! Ikaw dyan!
0: Mana mga bay, kaya ano mga na itong kinabuhi mga bay? Sa ito nga pagpangalagad, ibabaw ni kalibutan, pagpangalagad ito sa katalingban, doon ay nahimuot, doon na po'y nag-uol. Dili, 100% nga ang tanang tao nahimuot ni mo. Kundiin, adunay nalipay, adunay po'y mo BIBI. Muna nga, ang importante mga bay, kaya akong giingon sa tuwang panultiyon nga mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Bahalag kabus na, ang importante magbuhat ragyo tag mataro mga bay. Bulahan, inikamatay nato, magpabilin tang buhi sa panumduman sa tuwang mga silingan o sa tuwang mga kahigalaan. Kaya nga naman, kung bati tag kinaya, bati tag batasan, inikamatay nato, mutunlo pa itong atong mga nakailan nato, mayra itong namatay si Byron Libay. Pagkamati ang kinaya ito. Apan og kanang magbuhat ra magtarong ini kamatay nato mi pagkausik Byron Libay. Mali nga ra gitong programa niya. Anak ra na mga bay. Ya depende ra na mga bay ha sa ta usag-usad diha. Nahimuot ba mug nalay pag wala ba? Sige mga bay, doon na pa bay lain. Subos din doon Abrencilio Vlog. Naghanap ba ito yung greetings? O niya, magpasalamat ito sa kaagi ni Boss Dindo Abrencilio Vlog. Niya itong aming aging simana kay maghatag itong pagtulunan sa itong mga sukin tigpainawan. Boss Dindo! Diyo mo nang luyo sa kagabus o kalisod ni Boss Dindo. Nagkahuman sa eskwela dahil mo siya nga maskum. Kita tahu ini mga bay, wa taka magmaskom. Kamaritag maskom, masa komot siminto. Hindi po, lain kurso, maskom, master sa kumbira. Ang maskom ni boss, maskom ni boss din doon, itawag matuog, mass communication. At wa ini, masa komot siminto. Ano po yung kaduha? Tawag ko ng, akin master sa kumbira. Sige, arita sa itong mga dugang pa ng mga pagtimbaya, doon na pa ba? O yan, di mo kalimot mga bagpaminaw sa tanan ng mga tulumanon, resasta radio tayo sa mga bay. Ikan sa sayang buntag, nga ito na sa lalum nga kagabhion mga bay. Kung diin matagbuntag, pakuratan mo ni Bayer Sorinio sa yung tulumanon ang pakurat sa kabuntago. Dayon pagka humaniana, ikan sa alasays jis ngadto sa alasays 40. Musunod na si Handos 38. Buyak sa labyug renal siya nga labyug-labyug sa maayong panglawas. Sponsored na sa Astasan. Kaya nga naman, kung mo tumarmog Astasan, sa balatian kamu mahuwasan, munindo tinukalawasan, banag asawa sa kapikas hukasan. Matagal sa siyete po mga bahigikan sa lasiyete ngadto sa alas 8:40. Ang tagna sa kabuntagon, mauna nitong Handos balita. Mga balitang lokal nga ito sa Siobes, yung madunggan mga bayo maghandos. Pagka alas 9:30, kung alas 9:30, musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada, kauban si Lula Iska. Mamasayro silang duha. Nakinira ba si Lula Iska mga bayo maghandos nga bisag nag-edad ng 90, girigla pa. Pagkahapon, mauna si Yami Eme sa Hapon Tastic, yan nga mga hugot luag. Ganahan mo hugot, ganahan mo luag, paminawa lang ang hugot luag ni Yami Eme. I mean, Yami Eme, kung kahoy tang duha, ikaw ang mahugani, ako ang nara. Kung mahugani ka, nara ko, musalo ni mo. Pagkagabi eh, mauna itong nga mga lama sa kagahapon mga bay. Okay, balik ta sa mga lama sa kagahapon, ikan sa alas 8, nga to sa alas 10 ang tak na sa kagabihon. Okay, ini nga lamas gahapon, isaysay, iasoy, ay inusugilano. Kaya ito na nga pagabasahon. Doon natin nagpadala na ako, mingon nga, Byron ni Bay, sulti ang taga Byron ni Bay, nga mas maayo pa mo nga mga lalaki, kaya makabadayag mo sa tindod na ninyong gibate. Apan kami nga mababay, iguratahon sa pagtanaw, sa pagsutong sa kalalaki nga among gimahal. Kung doon naman may pagmahal, araw babatsyagan miso sa kalalaki, igo lang mong mikir niya. Padungog-log niya. Huwag di kagwanta. Among inan, bayot ka. Okay, doon na pa'y lain. Doon na pa'y lain nga. Great thanks din rin si Ma'am Jerry Intruso. Okay, sa pakidaganan ni Kwan si Ma'am Jerry Intruso. Okay. Matupad to ni Ma'am Jerry Intruso. Good morning, Byron. Tinuod na imong gingon ang dili kabalo mo lingi siyang gikanan, dili makaabot siyang padulungan. Jerry Kapunay Forgo Intruso. Dahil salamat, Byron, sa pagbasa. Okay, salamat din, Ma'am Jern. Yeah. Uloy sa kanunay nga naminaw din si Ma'am Jerry. Salamat din, Ma'am Jerry, sa imong pagpaminaw sa itong atulamanon ang Handos Balitan niya. Salamat po na dia ani Boss Rudy Rodrigo Sabanal. Kau mani Ma'am Edlin Sabanal nga uloy sa kanunay na minaw sa Star Radio Tayasan. O si Ma'am Lai Bulunggeta Kasol. Nga kanunay sa mga galamhan sa mga kalakinan ang iyang panagway kanunay muhasol. O sa tanan-tanan, nakatong mahigala diya. Ngao pa natin matimbaya. Good morning diya dinyo tanan ha. Ato lang happy rusun. Kay, uy! Si Pastor Isaias Linturio. Iyang radio karon dito sa Tamaw naglagubo. Kisa pa may lain. Yap, palagubo sa radio. Okay, sa tanan-tanan lang dyan. Arong ay mahay mga bay. Kaya basing magmahay ni uban mo pa nato matimbaya mga bay. Niya, kiniuban, gibalik-balik na nato ang timbaya mga bay. Basing magmahay sila. Muna nga, ato nga timbaya. Uy, doon na di ay. Naghana mo din nga. Greetings din ni Boss Geoffrey Pastor. Matupad rin nga. Bato-bato ni Boss Geoffrey Pastor. Shout out ko dire Kiss FM Manhoyod. Kumusta ra ko ni Sir Ayan? Uy, hinduta hanga ang Kiss FM ayungon. Kiss FM Manhoyod namina na to ron. Salamat din mo Boss Geoffrey Pastor ha nga naminaw di ang Kiss FM Manhoyod din tak na nining kabuntagon mga bay o mga gandos. Okay, napod si Iron Alipan. Ah, matubot ni Iron Alipan. Morning bye, pa shout out. Apas ko shout out sa mga Alipan pamili o kana rabay. Salamat bye. Good morning bye. Gi kana ni Iron Alipan nga naminaw karon ini nga takna ini nga kabuntagon mga bay o mga kahandos. Salamat din mo dong Iron ha. Nga naminaw karon ni takna ni kabuntagon si Iron. Basta kay Iron ang amahan na Rone. Dayon ang inhan ana Aileen. Na Iron. Yan na po na isoong si Ronilin. Talagsara na may tabo o restayasan mga bay makandos nga duha ka pamilya. Iron, ang ngalan si Ronnie, ang inaan si Aileen, yan lang anak si Ronilin o si Iron. Duha na ka pamilya, Librado o Alipan. Sige, at ang oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:37.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mga kandos, mao kadto ang kinatibuk-an sa tumang nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinagluhan sa tumabdikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Hanila Hato. Uban sa tong technician nga usa-usab ka DJ nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw, bembuntag pag-usab kanatong tanan.
1: Balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulimano ni Dr. Mel Oy nga kasayuran sa may panglawas o gumanyana karong alas 9:30 musunod si Madam Rhea Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita.
0: O ban sa tumaptikon nga mga reporter nga masala si Handos 38 Buyag Slabio Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tig balita Handos 98 Byron ni Bayon Librado magbilin sa sakapanultion nga nagkinayon. Mga Handos bisan kamus kaman aban kung maayo ang imong binuhatan sikat kas sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
3: Ronnie Librado.
1: Handos Balita.
3: Handos Balita.
1: Balita.
4: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
1: Handos Balita.
3: Handos Balita.
4: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karuno unya.
1: Handos Balita.
3: Handos Balita.
1: Handos Balita.
3: Handos Balita.
5: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
7: Star Radio.
6: Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 8:39.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: GGX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
0: GGX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete, po nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ako sa DTX 500, akong gindouble dose, nakakapsul sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Bumali sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga Gaditi X. Ay, mga Gaditi Ribayo. Hello, hello. Hello ha, sa to na natong mga suki nga mga tigba naman ti. Ningan tong programa. Welcome higala sa tong dulumanong kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hanzali Manalo sa inyong mga simian. And hopefully nga naamo ganun ay skahim sa gabaskog sa panglawas. Punos panginaot nga na inom na o natumar na mga higala ang DTX 500 o mighty C mga higalang alkaline base nga vitamin C. Yan. Mga penata! Ay, nakakapi na ba? By the way, hello sa itong mga higala sa Muanga del Norte, Dipolog City, Dabitan City, Misamis Occidental, Negros Oriental, Siquijor, and the rest ng mga provinces nga abot sa itong Pagsibia karon. Tanan na ito ng mga suki, ng mga tigbalamati nga nakatune in karon sa ilaha mga paborito ng mga simiaan. And, of course, ato mga viewers via Facebook Live. Hello sa ato mga viewers nga nakatune in karon sa Facebook na ito nga live. By the way, di ay Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ayaw galimot mga higala ha. Inom na, tumar na sa D3 Bayo. Kiningan doon dulumanon, kiningan doon programa. Hatod ka na to, higala sa tuwa mga epektibo ng mga produkto nga naang karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500 Controls Blood Sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay. It's good na naturon mga higala, mga Kaliti X. Kining problema sa mga nagkaedad mintaw. Nagkaedad na. I know nga dali sa particularmente sa Mindanao, sa Buanga, murag daghan may mga kuan, may mga arthritis, diba? O, mga ang mga pagkaon ng guna to, laban pagkaon nga makapataas yun sa uric acid. Sabi na yun ko na akabandas na plins dagat o nakasbaybay or either abunda mo sa isda, abunda mo sa bulad, abunda mo sa ginamos. Depende sa form sa diet. Kinimanggon nga mga pagkaon, taas kini siya og purine na makapasaka sa uric acid. Yan. Isgutan na to ron kadali mga higala, kining gitawag nga hyperuricemia. Ang hyperuricemia, mao kini nanay, mao kini tatay, ang pagsaka sa ato ang uric acid level. Munamang hubag ng ato mga tuhod. Yan. Mga joints, mga kumangko na to, mga kamot, tudlo. Ah, ngulgol ka eh, Doc. Ang hyperuricemia, mao kini ang pagtaas sa uric acid nga mo sobra sa iyahang normal. Normal ha nga kada ganun. 6.8 milligram per deciliter. Normal na siya, pero kung maabot na ganina 7, 8, mga higala 9, abnormal na siya. Actually, ang uric acid, mga higala, una na diskubrihan ni atong 18th century. Unya, ang uric acid sumala sa pagtuon ni atong 18th century. Gi-identify ni nila ingon as a marker sa daghan nga klase sa metabolic o hemodynamic abnormalities. So, So marker siya. Kumusa ka ng uric acid, makita na dayon sa mga doktor, ah, kini. Possible, mag-lead kini siya sa metabolic and hemodynamic abnormalities. Mag-create na siya ng metabolic diseases. Oh, high blood, oh, diabetes, mag-lead na siya sa heart disease. Yan. So kung gasaka na ng atong uric acid, iyan na. So mga mamis, mga nanay, labi na gin sa mga nagkaedad na. Actually, ang uric acid, muna siya'y end product sa pagkaon na to, sa mga pagkaon nga taas o purine. Ibig sabihin, end product ni siya sa purine metabolism. So unsa man yung mga pagkaon nga taas og purine, isgutan na later on. So ang end product ana, mahimo siyang from purine nga naa sa mga pagkaon na to, mahimo siyang ginaproseso sa salawas ingon nga uric acid. Pero ang sobra-sobra nga uric acid nga dili na mahandol, dili na masala sa kidney, dili na niya mapilter, di na niya mapagawas, mag-lead kini mga higala sa pagbato ng hyperuricemia. So dapat ipagawas manggon ng uric acid, pinaagis pagpangihi, pinaagis singot, pasingot na to, manggawas na sila. Pagpangihi na to, manggawas nila sa... Pero kung sobra-sobra, grabe na kadaghan yun kay... Huwag ganit kay exercise. Wala kay inom-inom tubig. Huwag kay pasingot. Sige, pagkaon o pagkaon nga makapataas sa uric acid, di magpundo na sa tong lawas, mag-lead ka na sa pagbaton o balatian. So, muna na ha. Ang uric acid, mga higala, mapurma kini sa tong lawas tungkol sa pag-breakdown sa purine. Now, ang purine, mga higala, usa kini ka chemicals na makuha na to sa mga musunod nga mga pagkaon. So, attention. Kung sama ni mga pagkaon nga taas og purine nga makapasakas uric acid. Be, basin ka nun na yung tagakaon ani ha? Red meats. Mga karni nga pula. Balaw ng tana, karni sa baka, karni sa baboy, karni sa kabaw. Grabe po din ko ano eh. Sambuang ka. Grabe yun, no? Kabaw yun. Hingabaw gining taga Sambuanga, no? So kana nga mga klase nga mga pagkaon, grabe na. Taas kinagpurin. Basin mo na yung hinungnan nga muy rason nga nung magsigig sakit ng inyong mga kumangko. Magkagout na ta. Yan. Kabalo mo unsay gout? Kanang inyong mga tudlo ba? Nalagko na kaayo, ningala ka noon sa may bukog ni tubo, man na may tubo, na may ni tubo nga bukog. No. Topay na naigout yan. Bagkos siya mga higala o ganang this formation sa itong mga joints. Muna mong dagko ng itong mga kumangko. Atong tiil, mudagko, mga kumagko sa tiil, kamot, mudagko, atong siko, na na-extension. Oh. Ang tawag nga na is gout. No? So, tungon na sa pagkaon sa red meat. Ha? Oh. Organ meat. O, kana mga entries, mga sinodlan. O, diba? Kung sigiho na ito nagkaon, sigi ah. Mag-antos kita sa gitawag nga gout, mga higala. Mag-antos kita sa itong uric acid nga gasakit. No, atong mga tudlo, sakit kayo. Seafood. Oh. Even ka itong mga gagmay nga isda, bitaw bulinaw, pirit ka na mga gagmay nga isda. Oh, grabe po kayo na. Dilis. You try it, mga higala, gaon, di ba? Yung binagyo kung taas mo uric acid. Ah. Actually, naapunin siya sa mga beans, pero dili kay tantog yun nga makapasaka sa uric acid ang mga beans. Ang grabe yung kayo, kaning mga meats yun na angin sa karne. Yan. Even sardinas. Mga dilata. Oo. Oh. So ang uric acid ginapagawas dapat ni sa lawas pinagis pagbangi. Di so importante nga makahigitag tarong. Inom ta og daghan nga tubig kung taas tag uric acid na. Kumahimo makapasingot gyud ta kada adlaw kay sa ingana nga pamaagi papagawas pod nato ang uric acid sa atong lawas. Ang sobra kadaghanon or kadaghan mga higalang atong ginakaon, even ha kadto mga kuana mga fast food yan. Mga instant nga mga pagkaon. Oh. Kana mga frozen mga food, mga dilata kana even kana nga mga pagkaon. Makapasaka na siya sa uric acid. Kung kanunay kang kakaunan na, hunungin na na. Ikaw ang yung mag-antos. Magsigikag antos anang imong tuhod. Magsigikag antos sa imong paglakaw. Magtakiang-takiang ka. Maglisod kag lakaw. Kay grabe ka sakit mga higalan. Hindi takalakaw. Pag matas buntag, ah. Tingatakig yun na kanang pagmata sa buntag bugnaong panahon pagmata ni mo pagbango ni mo ah dili nakakatunob mga higalas imong lapalapa kay grabe kang ngulungol ang imong kuan imo mga maka-join sa imuhang tiil so undangin na na undangin na ah sige pa lami kayo dok lami koy kun dili nato na undangon actually ang pinaka the best gyud ang remedy undangon gyud wali kaya nato gyud ang mga pagkaon nga makapasakas uric acid kaysa mag maintain mo kanunay bitaw tambal dili baya gyud maayo labi na gyud ko na ana moy mga pain reliever dili gyud maayo kay mahitabuan na maanad ta mga higala adlaw-adlaw nato. Ang nahitabo, mga higala, labi na yun sa mga may edad, kaniya ako ning warning, labi na yun ning ato mga nagka-edad ron. Base na himo ng vitamins ninyo na inyong pain reliever. Ngano nagkaingon ko vitamins? Kaya base ninyo nang ginaadlaw-adlaw. Kaya adlaw-adlaw magsakit man, Dok. Kaya adlaw-adlaw. Nako. Ang problema, mag-lead ka na mga higala sa kidney failure. Madaot itong kidney, ana. Kung kanaan lang ito mag-inom o mga painkillers, pain reliever. Di ba, Nay? Mas dako ang problema, mga higala nga. Unang-una, ha. Kung taas tag uric acid, ang atong kidney, galuya, gahinay. Imnan pag yun nato og pain reliever, musamot kadaot ang kidney. Later on, mag-lead sa kidney failure. Kung magka-kidney failure, taon si danganta na to. Dialysis. Pagkadako na nung kayong problema. Muna nga hinay-hinay, hunong-hunong na to na. Okay, anitas mga risk factor. Unsay mga rason. Mga possible nga mga rason nga kita magka hyperuricemia. Number one, alcohol use. Pag-inom usab sa bino, makapasaka sa uric acid. Labi na ginto mga beer bitaw, mga beers, carbonated nga mga drinks, even gani ang soft drinks. Exposed sa mga heavy metals like lead, pesticides, no? Exposed sa ana. Kidney disease, high blood pressure, high blood glucose level, may diabetes ta, hypothyroidism, obesity, and extreme level of physical activity. So kung naatay ngani nga mga sakit, mga problema, or either naatay ngani nga mga habit, mag-lead kinis pagbaton o hyperuricemia. So unsay sulbad, hunungon gyo dapat. Mugi na. To correct the cause, to correct the disease, we need to find the cause. Okay, ang balatian na amang ginay hinungdan, i-correct ang hinungdan. Taon na lang taog sabaw-sabaw, gulay-gulay lang sa ta, yan. Mag-oatmeal ta, pwede. 1 cup lang a day. mag-salads ta, no? Mag-raw diet ta. Na, mas labing maayo mga higala kaya magsigitag ka o garni. Nya, magbagulbul ta. Sakit kay akong tuhod, sakit kay akong tiil. No, diba? Nay pamaagihan na. No. Number one, mga higala, ipagawas yun na to. No. Sa lawas ang uric acid. Ang DTX 500 niya na, kini magikinahanglan na to. Sa may mga taas nga uric acid, may hyperuricemia, may mga gout, may mga gout to arthritis. Ang buhato na to, inom ta kada adlaw og DTX 500 og Mighty C kada adlaw. O mo na gikinahanglan na to, ha? Sige, itry na to ni, itry na to. Sugdan dayo na to, Ron. Sugdan dayo na to, ha? Kaysa magsigi taginom og pain reliever. Kaysa magsigi tag antos mga higala, sugdan dayo na to, Ron. O, ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Ang sobra kataas ng uric acid level sa lugo, nagaresulta kini mga higala sa seryoso nga health problems. Uy, dili lang kay gout ang antuang maantos na to. No, ma-experience aning taas ng uric acid. Pwede ni siya mag-lead mga higala sa heart disease, diabetes, kidney disease. O, diba? Sige kay ingon na kining pagtaas sa uric acid mo ni siya'y marker sa pagbaton ng metabolic diseases. No, muna ni siya. Pag mutaas ang uric acid, possible yun na nga mag-develop ng heart disease, possible nga mag-develop ng diabetes or kidney disease. Kini nga mga health condition. Mao po yun ni siya'y kuan ka ng dangatan kung taas ang oxidative stress levels sa itong lawas. Pag taas ganit ang uric acid, taas ang oxidative stress sa lawas. So aron mapugna na siya, wala may tambal mga higala makapugungan ng oxidative stress. Walay tambal mga higala makapugungan ng free radicals. The only we have mga higala sa pagtuon is the antioxidants. Nga asa man nato ni makuha, lili man nato ni makuha sa mga tambal. Makuha nato ni sa atong ginakaon nga mga healthy nga mga pagkaon. And of course, makuha tani mga higala sa pag-inom nato og DTX 500. Makuha tani sa pag-inom og D3 bio kining antioxidants. Oh, klaro kay na ha. Oh, unsa may atong buhaton aron nga ma-eliminate nato ng free radicals nga gasaka. Kay lagi hilig tagkaon og karne. Tungod sa itong ginakaon, gasaka ang oxidative stress. Galala ang ato ang hyperuricemia, gasaka ang uric acid. Galala ang ato mga problema sa ato mga joints. Nabinagyod ko magkaedad. Taon sa may atong buhaton. Ang science, ang siyensya nagtudlo ka na ito. Antioxidants ang gikinahanglan. O asa man ato ni makuha. DTX 500 kada adlaw. Mighty C kada adlaw, ha? Taken mga higala twice daily, buntag o gabi. DTX 500 og Mighty C. It is more than enough mga higala to control the level of free radicals sa itong lawas. Stop uric acid level in your blood from soaring high. Mag-take tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Nay ha? Sugda na nato, Ron. Oh. Kay magsige man tag reklamo, magsige na tag antos aning ato mga tuhod, nangaunsa na ni, gangulgul na ni, maglisod tag lakaw, may edad na ta. Magsige ta magbagulbul ana, sugda na nato mga higala ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Onya usbo na nato ang aton diet, no? And di na ta magsigig kaon sa mga pagkaon nga taasog uric acid. Taasog purin nga makapasaka sa atong uric acid. So di ba galimtan mag Mighty C, mag DTX 500 twice daily kaduha sa usa ka adlaw. So ang pangutan na Doc, asa man nato na ma-avail? Pwede na siya. Pwede na to na siya imnon. By the way, buntag o hapon, kada humanong kaon or wala pa'y kaon. Ah, anytime, pwede ta makainom ana. Then, mapalit ni siya ang atong DTX 500 o Mighty C mga higala sa pinakaduol nga butika. At tumo sa inyong mga pharmacy, at tumo sa inyong mga butika, sa inyong mga lugar, asa man mo ron, dayan pangita ang DTX 500. Parisi mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.

0: bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nabakal ko dahil sa DTS.
1: Sa isa ka, adlaw.
0: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
1: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
2: 27 lot. High blood gid ko.
3: Ano sa una ang
4: blood pressure?
2: 180 over 103 times adi gid na ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
5: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
10: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
11: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
10: Kuan sir, kanang nakoy high blood, niya, dali ra ko kayong malipong, niya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga Lipliyo ko anam niya sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw. Parinta na kong ditribayo.
11: Yung saan mo pag-inom ang kwan, ditribayo?
10: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
11: Kadadlaw diyo kagainom?
10: Oo.
11: Pila nakakabulan nga gainom?
10: Okay na uin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
11: 3 years.
10: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
11: So sa imong na obserbaran, katong wala kagainom, magkaroon nagainom ka?
10: Kaya nami sir, kay sa una sir, manglaba ko maghapon-hapon tug laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir, maghigda ko ana bangon ko buntag sayo siguro kung kamang-kamang ko sbanig pero sa nagdig na ko og ditribayo maghapon-hapon tug laba mura ra ko wala nang laba lami kay ko paminaw.
11: So mo ni mo ginatumaron?
10: No, ditribayo kapi sa buntag DTS Coffee Mix.
11: Sige, unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron naminaw ka
10: na? Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kay na sa lawas.
12: Excel Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extinct Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extinct Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extinct Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extinct Food Supplement for Men. Extinct Food Supplement for Men.
14: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
12: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako di ay si Melissa.

0: sa ako banit.
1: May TC!
2: Mapalit sa mga butika.
3: Pag may TC para aron mo aptika.
4: Magmay TC na kada adlaw. Oha, usbon ako. Sa mga gataas ang uric acid. Sugda na nato mga higala ang pag-usab sa tong lifestyle. And of course, sugda na nato mga higala sa pag-inom sa May TC o DTX 500 mga higala. Yan, munay usas mga sulbad yun. The best nga buhato na to kung naantay hyperuricemia. May gout ta. Ibig sabihin may mga aray, agi, agoy. Agoy tas mga tuhod ba? Aray-aray tas mga tuhod. Anyway, ayaw galing mo to sa mga higalahan sa tuang Klinika D3 Bio.
2: Go vitamins!
4: O, kana. Ang ato ang D3 Bio, mga higala. Muli pinakauso kaayo karon nga klase sa vitamin D3. Yan. May vitamin D3 na ka, may BCO pagyug ka. Ang D3 Bio, mga higala, no, gatabang ni siya na binagyod sa mga gusto magbawas og timbang. Then, gando mga mamis. Very stressed ka, ayo. Ayaw pasagdi ang lawas, mga mamis. No, binagyod ng mga asawa. Kinahanglan ka nun ay glow ang atong pamanit. No, hamis ta. Batanon atong pamanit. Ayaw pagpa-stress dira. Pag-inom dira og D3 Bio kadaan law. Makatabang na. Para nga glow kaayo ang pamanit sa atong mga misis. Batanon gyapon ba o? Grabe si mami eh. mag D3 Bio ha. The same time sa mga daddies na to nga very stressed kayo. Labi na ganito may mga balatian na mga kaedad na senior citizen. Mag D3 Bio ka danlaw. Ang atong DTX Beauty Soap para sa may mga bugas-bugas, katol-katol spanit, skin diseases, pag DTX Beauty Soap mo. Yan. Then, gahinay na ang performance, panahon sa kagabion, tulumanon, ni Mrs. o ni Mr. Ang labing-labing, murag usahay ang labing-labing mapaingon na sa away. Experience mo na? Ka-experience mo na maglabing-labing mo niya mapaingon sa away? Ay, pag-extend herbal capsule din na. Pag-extend herbal capsule. Kung naakas dipulog, naanis mga butikas dipulog. Yan. And of course, sa ubang mga lugar, Visayas ug Mindanao. Sa mga mahiligon ng kape, mga higala, instead nga hunungon ni imuhang kape, ilisi na. Ilisi na, pulihin na, og herbal nga coffee. Kung ganaan kag herbal nga coffee, hala, sisingi, sulayin ng aton DTX coffee mix. Yan natay pinakabago. Natay bagong klase sa kape. O natay bagong mga higala. Bagong variant sa coffee na to. DTX premium coffee. Muna yung pinakabagong kape ron. Patsada ni kay wala ni siya'y asukal. No sugar pero lami mga higala. Yummy. Lami kayo mga higala. Lami kayo. Humot o very healthy kayo. Inumdumi ka nun ay sa DTX Coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Wow. Anyway, mo say babay ko higala katong oras, limited kayo. Mapon mag-uban-uban kayo punta di same nga oras. Sa tanan na to nga mga consumers, mga kaklinika na to, nakanunay gagamit sa to mga product. God bless sa tanan. Salamat kayo sa to mga listeners. Until tomorrow, the same time. Sa mga ka-DTX na itong mga ka-D3 Bio, tara, mga penata!
5: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 9:13.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. 5 minuto, mga suking tigpaminaw, sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, and of course, sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga suking tigpaminaw. And of course, Doc Alan, no, ang ato ang pinakabago, ang atong ginapaabot, Doc Alan, na approved na yun, Doc, sa FDA, mga suking tigpaminaw, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, na available na, mga ka-Dragon Fruit, sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pud nga topic atong pagahisgutan. Yes, Doc Alan.
8: Welcome, and of course, mga suking tigpaminaw, ano yung nasabi niyong ubos sigalag alagad sa kahanginan, from St. Vincent GSG Healthcare Food Supplement Trading. Ano na yung mga produkto nga ipahigayon or nasaksihan sa mga kadaghanan nga nakagamit na sa pag-inom sa mga kapsula o uban pa nini. Ingon sa ato ang mga produkto nga napaka-epektibo nga sama nini nga ato sa mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule. Gumikan higala kay usab mao kini ang mga sangkap niini nga puro more on natural nining mao nga classes kapsula, mga soaking tigpaminaw, dasok na sa nutrients, ingredients at sa nakadaiyang classes vitamin C. Ay mo kalimot, mga soaking tigpaminaw, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot usab niini sa para usab sa mga kaigsoonan nato nga mahiligon sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud, mga soaking tigpaminaw, pinakanindot og maayo kaayo para kanatong tanan. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot ana 12-in-1 kini, ha. Nindot kayo, walang palpitation nga klase sa kape, mga soaking tigpaminaw. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga Hard Max Cream, ha. Coffee for men, mga soaking tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot ini nga klase sa kape. Ang inyo ha usab nga masulayan sa pag-inom, no? Ay mo kalimot ana kay dugang ni higala og energy alang usab sa palbing-labing ni Mr. og ni Mrs. ha. Mao na higala. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ay makalimot usab nini. Ang atong Dragon Massage with Chubaki with all natural, ha. With all body, ha. Ang kung sa panglawas lang ang hisgutan, mga sokit tiwanindot kayo sa mga pamaol. For varicose veins, rheumatism, and arthritis, ha. Ang nakanindot aning klase sa haplas, mga soaking tigpaminaw, digit naman ni Maho, mao ning nindot ang performance usab sa atong haplas, ha. Alang natundo na mga katol-katol sa lawas, pamanit, mga soaking tigpaminaw, kukig tabang ang ato sa...

0: asab sa taas nga temperatura. Kaya dapat maalagaan dahil na ito. Ang ato usab nga lawas. Kailangan ang lawas busa kinanglan iwas dehydration mga sokin tikpaminaw. Ay makalimot sa ato usab nga produkto, pwede mo nga motek usab sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya ipagsabay buntag ug hapon alang natong dunay mga problemas panglawas. Basta produkto sa St. Vincent GSK, sa GSK St. Vincent mga sokin tikpaminaw. Sigurado na ang ato usab lawas ligunon.
1: Mga sokin tikpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na makalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta naka-star, sikat!
4: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, makapapan sa lawas ng tao.
5: DTX 500, mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
6: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistido na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Choco Mix naman sa anak na for remind Choco. For good memory. Then, Nance Liniment pag may mga body pain, body aches or parang hindi matunawan yung ginagamit. Tapos, eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservations,

0: please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Estrella Tamparo Niao Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
3: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
2: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
3: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
2: Kanunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
1: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
4: Ako si Nora Suniga, 64. Bahon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako dyan namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: Salamat kayo.
4: Tinuod yun na.
1: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Taya sa nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
6: Kay may buntag na ran atong paminawon karon ang usa sa mga digamit sa amigos sa tay pailaton nga pangalan no.
7: Ako di ay si Rodolfo Barsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kay sa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
6: Okay, salamat kayo nang...
8: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Mong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Atong paminaw ng testimonya sa kaibig-ibo sa Vitron Tablet.
3: Pangalan o kumpletong address?
4: Daday Briones. Talakulabang agunoy dabaw Victor. Ito yung Victron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
3: Naggamit ka sa Victron tablet?
4: Oo, Victron. Kung di ko ka ito, inom ko anak.
3: Mm-hmm.
4: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanyang kalimutanon. Mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mahayo ko. Dali ka kang baka. Inom ko magkanyang. Umot man ka kaitang malimot.
3: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Victron tablet, naulian.
4: Naulian din ya.
2: Victron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko na anong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores in pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
11: Hardmax.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax.
10: Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme na.
13: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
16: White Nights Dumaguete Pension House
15: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Knights Dumaguete Pension House.
17: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
18: and
17: more.
18: Many more.
17: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
18: E&C Mart.
17: Your all-in-one store.
19: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule of UAID food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yun may ana, muna among ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kaya na siya imun kaya akong mana sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na namong tabang, nakugid yun ginang tabang ang imong produkto sa nan.
20: Morning Pasada. Morning Pasada. Tawag na for requests and greetings.
21: Morning Pasada.
20: Dini lang sa Star Radio.
22: Maria Bunangera on air.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with you.
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, Sir Ayan na niya lahat o oh, sa kinatibukang person sa 98.3 FM Star Radio Tayasan.
2: Sana all.
0: Today is Tuesday, August 25, 2026. Kumusta man mo diha, tanan? Okay ra ba ang tanan? Nabisbisa na ba ang tanan? Wala pa, nakapamisbis. Longsod sa Tayasan, ako pa yung T8 sa barangay. Lakip na usabang mga kasilingan ng mga longsod o dagbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, o Visayas, Tibuok, Pilipinas, good morning. Into the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight, mga ka-star. Sige, ma-autor siya. Timbayata mo, gadili lang kay good morning. Kay accessible naman ta via social media. Ya, online streaming. So, possible na ay gabi dito, na ay unto, na ay tungang gabi eh. So, yun, anagin na mga kastar. Ya, alam po sa mga businessman, mga businesswomen, always ginan silang mag-greet o always kanapitang good morning. Yan naman ang permi man ang good morning. Bita, sige. Para sa iyong mga greetings or shoutouts, inyong mga song request, you can call or text sa itong official call and text line. But later na kumokater sa itong smart line, 0969-484-5454. Sa itong globe line, 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.starradiotayasan.weble.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mupadangat o minsay sa akong personal Facebook account.
2: Sana all.
0: Gap note sa kawandangan. Live ko rin diya. Pwede mong mo drop by sin yung mga greetings. Pwede mo mo hapit. Pwede sa mong mo sa mo song request. Request o good song. Basta na aras itong playlist. Aura mismo ito nang ma-play dayon, ha? And please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan.
2: Sana o.
0: Kinaapo diha ang mga lihiti mong impormasyon nga angay ninyo masayrain, matagkaroon og onya. Okay, sige. Please do share po sa mga posted na photos, videos, public affairs, o kuban pang mga info. Inyong muagi diha sa inyong mga wala. Salamat kaayo mga ka-star. Sige, ubani ko ninyo mga ka-star, ha? Kay mamasada na ko sa kahanginan. All you have to do is to para lang mo, para makasakay mo. Mao nang namugna ng pulo nga para. Kay kanapitang para asa mo. Para dito niya. O para ragdas terminal. Sige mga ka-star, oras sa Pilipinas, 6 minuto sa dili pa magalas dyan sa kabuntagon. Ya, katong mga oras, ingatot ka nato sa Ayo Sabon na Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended, Ayo Sabon na Beauty Shop, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahami sa panit.
2: Sana
0: ako. Doon ay bukid oil, nga nagdala o vitamin L, kanabitang, Ayo Sabon Beauty Shop, ma. Dako kayo nagikatabang sa tuang pampagwapa. Oo, pampagwapa. Sa tuang parin kay aduni nga avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen. Nga mao imong paputi ug mapahami sa imong kutis naturally.
2: Sana.
0: Ayo sa Buena Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking nga butika o gatindahan. Inaana lang mga kastar niya, mapalit na. Niya, diripod, available po na siya. If ever man, kunik rapod mo. Inato yung nangutanan na ako, asa ko nung ayos sa Buena Beauty Shop mapalit. Bisitara na nga mga butika diya pormasya kay available rapod na siya. Sige. Ya mga ka-star. Maminaw sa tag-importante nga pahinom-dom gikan sa dance. I'll be right back after this important break. Sige, stay tuned.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, si God. Oras sa Star Radio, alas 9:56.
2: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. 1 plus 1.
5: 2.
2: 2 plus 2.
5: 4.
2: 4 plus 4.
5: 8.
2: 8 plus 8.
5: 16.
2: 5 plus 4.
5: 9.
2: 5 plus 5.
6: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I dream Remind Choco.

0: sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Maria Bunangera on air.

0: Alright, welcome back mga ka-star. Seasons in the Sun by Westlife. I requested a song ni sa usa sa itong mga silent listener from Ma'am Susan Berranio diya sa Maylutay. Lipay na rin si Ma'am Susan Berranio. Anyways, kining mga kanta, ginalit ka na ito sa Herbs Medaforma. Ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, U8 Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa si Cervicare, Migaman og Alina Beauty Shop. Kundiin, madungog diri sa Star Radio Tayasan, ang ilang programa matag Lunes sangtod Sabado. Ang programang Sincerely Ate Arlene sa may alauna imedia ang takna sa hapon pagkahuman. Masunod na yun ang Balonga de Grey.
1: Sana all.
0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 4 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. And that time check was brought to us by Jerry Customized Branding Services. Ang ilahang main branch na diya sa may National Highway Bunga Tamatayasan Negros Oriental. O ang laing branch na diya sa may National Highway Palaslan Tayasan. Ang ilaha diha nga abli ilahang opisina, ilahang buhatan diha Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation t-shirt, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, mags printing, photocopy, book binding, lamination og daghan pagyod mga kastoy. Jerry Customized Printing Services, gipanagiyaw, gidumala ni Ma'am Nerica Castroya. So, shoutout po at kay Gretchen Kiliano sa iku ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Ayan, and of course, shoutout po ta ni Madam Diha, ang inahan ni Ma'am Nerica Kakasatroya.
1: Sana all.
0: Alright mga ka-star, ato nga check na rin ito ang Facebook Live. Kumusta naman rin ito mga palangging. Kumusta naman ang taga-subaybay sa itong programang Morning Pasada, not only for my program but of course sa tanang programa there is a Star Radio Tayasin 98.3 FM. Okay, sige. Lipay kayo si Ma'am Susan Berranio. Kumusta man ka diya, Ma'am Susan? Manakag pamahaw. Okay ra ba ang pagpanikay si kay nato diha? Di ba lalay iska? Maugod na bitaw. Good morning ni mo lalay iska. Asa mag-iwang payo? Nabilin dayo na ako. Nakuha naman po na ako. Gamit man ko na ako ng payo nga god. Oo na diha. Malimtano naman ka. Uy, bata-bata pa man takala. Siya pa yung malimtaan ng magani mo mga bataan nun pa. Siya pa ka akining nagsugi kadang siya nay. Talisura i-explain ay Maria. Shout out kong Byron Ibay ang atong handos na 98 ang Sir Ronnie Lebrado na nagdaro ito oy seryoso nagdala sa programang Handos Balita every Monday to Friday alas 7 tama alas 8:40 sa buntag. And of course sa tagay po na yung programang mga laman siya kagahapon every Monday to Friday alas 8 tama alas 10 sa kagabi on. Tangi po ng programa ni By Ray sa programang Pakurat sa Kabuntagon every Monday to Saturday alas 4:30 tama alas 6 sa Kabuntagon. Shout out po ko sa iyahang langga na nag-abot mi sa merkado kagahapon. Salamat kayo sa pagkubit lang ka, ha? Pasti lang seryosuhan, ha, kubita. O, nagkubita, ragyo ko ninyo, ha? Langga! I miss you, langga. Salamat kayo sa pagkubit lang ka. Saong nagputong magkakagun, matayin ko kabantay. Yup, anyway, sa tangi pa ng programang Hapon Tastic, kauban Yummy Emmy, alas 4 taman alas 6 sa hapon, mataglonis na hangtod da Sabado. Padangat inyo dihang mga hugot lines, and of course, inyo ha dihang pick-up lines, kay cater po na dihan ni Yummy Emmy.

0: si Lenin Bulana, si Sangguro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
3: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapali sa mga butik. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gyud masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand. Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
7: Hardmax.
8: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag-hard mama. Extreme na.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Mga pena ta!
11: Ako
10: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karoon nga nakainom na...

0: Esqualin.
1: Wonder Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic panyan. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold.
4: Ako si Mary Lou Tagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taon-taon na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
5: Maria Bunangera on air.
6: If you ever fall in love again, requested a song ni Ma'am Jen Red Doble.

0: mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 34 minutos ang nakalabay sa Las Jazz sa Kabuntagon. Katong mga oras, gatod ka nato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandayon o tambal, sulay o natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract. Ang maong mga sagula dun ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kaya dun ay kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apik nga parte sa imong lawas sa ubanan og masahe. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyax Labio Carinal. And of course, diyan sa may bago Malabuyok Cebu, mapalit sa Beta Sari-Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace. Anyway, siya itong entertainon nga ito ang first caller. Yes, hello, good morning!
1: Good morning!
0: Good morning, Manong GN of Magata, Sibulan. Kumusta man ikaw?
1: Okay lang.
0: Nga nung...
1: Maanyag, Japon. Sama sa DJ na.
0: Maanyag, nag-iba ang mundo. Maanyag na karon?
1: Ay, ambungan dahi, dede, ma. Kuan, ambungan na dahi.
0: Sa bagay, maanyag, bansad ka, oy. Maanyag, man ka, oy.
1: Ikaw, madi mo, paan, nalipat lang ka, madi maanyag.
0: Abi ni mo, ay, lagig to, nga, maanyag ning inyong DJ sa pagkatinodlag makakita ka na ako, paduol. Kaya nga gigaha nga. Amo dito siya?
1: Makakita pa niyo si ano, DJ, marag na ulaw na ko.
0: Ah, maulaw nga. Ako pa magani mo raga. Ay, ang buhat. Ay, sige, Manong GN. Nakapamisbis na ka.
1: Bisbisan pa ang dapat bisbisan.
0: Nag-uga di ay. Nag-uga ang mga
1: na dapat bisbisan pa kulang sa ako ng bisbis.
0: Nag-uga pa ang imuhang ulo. Bubuan na lang kanamog tubig para mabasa ka. Sige, bulhot labyog sa imong mga greetings, Manong GN.
1: Una-una sa pinamaanyag na warag kuan maanyag ang warag na pagka-chinita ko na taas ng ilong na nabigyan na si Maria Bungangera.
0: Sus, buyag in town na unsa naman ni si Manong GN. Ay, palabi eh, kay in town mo singkit pa lamang ni akong matang, di man yung town ni singkiton.
1: Ayun. Sa mga kanto, si Bayro Nubay, dira, girl, tapuko, din sa pagkata ng mga DJs and staff, dira sa Star Radio, Tayasan, and then sa inyong station manager nga si Sir Ayan Lahato, and then silang Madam Alma, and then silang Sir General, Sir Daniel, and Sir Leonard, and then sa tanang mga sa mga sister po, si Tia Jolene, and then sa tubo ka pong pamilya ni mo, silang Manangulin, si Edna, si Paolo, Ma'am Ivaki Orina, and then silang Ma'am Lucila Fernandez, and Ma'am Ros Villanueva, and then the rest of the kada po ito, sa tanang pintig, sa inawa na dira, Horo Papiros.
0: Mm-hmm. Sige. Yeah. Wala kayo nalimutan di ha? Na kayo song request?
1: Kwan, ng... Ano to? Katarang kwan ng kaibigan mo by ano, Sarah o ni... Kasara mo nag ito?
0: Ah, okay. Ano si title galito?
1: Ha?
0: Ano sa ganyan title?
1: Kaibigan mo.
0: Kaibigan mo. Sige, Manong GN. Nalimtanin mo si Miss Lynn.
1: Yeah.
0: Sige, thank you, Manong GN. Larga na ta, kapiot. Basta na ka-star.
1: Sika.
0: Altor. Sika. Sika. Dito, oy. Sige, mga ka-star. I'll be right back. After sa pipila ko mga pahinom doon. Maybe. Star Radio. Why?
2: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit. Og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan. Dayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Anong baminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
12: Si Jane masagbud sa Cafe Ildaw Oriental. Katong itabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, gibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan niya. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon naulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
11: Vitron Syrup. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Sa pangani mo nai?
14: Lucy Sardimio.
13: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
14: Matuong.
13: Pila edad ni mo?
14: Sa 28.
13: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
13: Ang imong bana.
14: Oo.
13: Saan na imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
13: Nang hubag?
14: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakao pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
13: no, tuan. No, ang sabi mo yung tail?
14: Nang hubag, siya maayo.
13: Nahubag tanang no,
14: gigantan. Kami yung inyong huabot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
13: Punuan sa paa.
14: Oo. Dapat tayo may sa radyo, nga, naaday... Kalang amigos ko pe. Siya ni Incho, asuna yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
13: Ya, karon, okay na yung bana.
14: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magtungkol-tungkol pa hinoon. Apan, dili
13: ka. Kailan na idadad to?
14: Kuan, 79.
13: So, sa mga naminaw ka ron, ma, munsay ka istorya ni mo.
14: Okay, gamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya.
13: Amigos ko pe, Raygi, no?
15: Sadaka salamat, mga idol.
16: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
18: and
17: more.
18: Many more.
17: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
18: Palit na!
17: Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
18: ENC Mart.
17: Your all-in-one store.
19: Star Radio. Star, sikat!

0: Alright mga ka-star, welcome back sa programang Morning Pasyada. This is
1: Maria Bunangera.
0: Philippine Standard Time, it is now 9 minutes before 11 o'clock in the morning. Paspasa sa oras mga ka-star. Mamanta gilagas, ani muhunong tabi muhunong. Para maabsanta, okay ra. Mamang ko na'y mulagas, kung why magpalagas, halahunong na lang yun para di siya mulagas. Para di siya mo gukod ni mo, hunong na lang yun, hunong. Padakop na lang good. O, istoryahan na lang good ninyo. Anyways, mga ka-star, let's welcome our second caller. Yes, hello, good morning, Miss Edna o Bakong Negros Oriental. Pasok!
2: Good morning sa panan nga naminaw karon. Sabi na ni Miss Papa, pinakagwapa sa tayasan.
0: Agoy!
2: Okay. Okay, pamilya na lang, Miss Pa. Jubinel, asa namang ka? Dito na pakunik na ko, oy.
0: Ato, ara.
2: Jubinel, Miss Pa, di pakunik.
0: Nagkuna-una naman to siya ganina.
2: Oh, nagkuna-unak panawa.
0: Oh, di ba?
2: Dayong ni Kwanday, Daylin, sa pamilya na lang, Daylin. Sa ako na lang pamilya, Jerry, sa akong mga mango, si Jerry, si Rico. Ni Eldrick dyan na lang, ni Shenrick. Ganara!
0: Anya, nakoy pangutana, nakoy pangutana ni mo, Miss Edna, nakapamisbis na ka?
2: Ah, wala pa, Miss Pa. Magpamisbis, puro na rin tobig rin, kapaling janga.
0: Oo, gauga pa.
2: Oo, Jubinel, ang patama kang Jubinel, ang gawin, nadagit ko, nabasa
0: ko. Angkoy, nang liki na ang yuta.
2: Nang liki na ang wala na huga si Miss Pa.
0: May anyways, Miss Edna, request ni mga song kay
2: Kaibigan lang pala.
0: Pastilan, kaibigan lang pala. Akala ko hindi. Sige Miss Edna, kinsay mo sunod? Miss Lynn. Yes, Miss Lynn, good morning.
3: Lagi, bunggang greetings ni bunggang pagtimbaya sa mga kahigalaan sa kahanginan niya. Ang naminaw lagi ha, di ang napita. Si Guru Daniel Rigon. Guru Daniel, kumustamos na.
0: Okay.
3: Dayon, ni Day Alma.
0: Oo.
3: Ni Mr. Galbalsomo.
0: Tuara.
3: Sa utang inyong Ayan, Mr. Ayan, lahato?
0: Sana.
3: Ibay.
0: Ago.
3: Ang kulit, magpalanog-lanog, matagabi.
0: Kana.
3: Sana. Ang nag-tikaw-tikaw sa tungang kagabion. Langas-langas ang mga the windy dyan kapita.
0: Hala, kadiha.
3: Ni Maria Bungangera, of course, yung buong family. Ayong kayong kabutan. Ngayon, ni Day Edna nga, tulay na ko karon.
0: Bitaw.
3: Ni Jubinel Victor, sa tanan na lang, alam nila karon. Maayong kayong
2: kabutan. Ni Barik, si Jubinel, na Jubinel ko yung linya.
0: Okay, niya, yeah, Miss Lynn. Nagtanaw po silang mag-iba.
3: Miss Pra, ako ang Miss Pra. Maya po nga sa ang ko, ba nila na isa?
0: Ayaw
3: kalimti in town, akong one friend.
0: Ready na ang one friend din mo nga, song.
2: Jubinel, din lang, balik na lang, Jubinel.
0: Alright, Miss Lynn, dagan kayong salamat ninyo ha. Kining atong 4 second o 3rd nga mga caller karong buntag. Manong GN, Miss Edna o Miss Lynn. Alright, pag muingon ko nga basta naka-star ha, magdungan mo ingon nga sikat. Okay, are you ready?
3: Ready! Alas
0: na. Alright, sige! Manong GN, Miss Edna og Miss Lynn, basta naka-star!
3: Sige!
0: Bunga, thank you! Tuara lagi ang tulo, da siya na. Salamat kaayo, ha? May madali ni nga to ang mga Die hard po at nga bisig. Busy ni sila pero mukapiot ni sa atong pagpamasyada. Di ba? Ayaw kapiot. Dirigit sa sulod mo lingkod-lingkod. Asa man, si Manong GN, tuwa sa Luyo, sa front set, kinsa may naimutang sa front set. Dito sa may pultahan, na dito si Miss Edna. Ano man yung tulong, kabulag-bulag man. Naman tay set diri nga pwedeng makalingkod o tulong magtapad. Anyway, sa itong itimbaya diri ang itong mga commentors, matod pang Jinjin Flores sa Dagno, Tori Dobli, good morning, DJ Maria, pa shout out sa tanang namina, please, may request a song if ever falling in love again. Thank you, Maria, God bless us all. Ako nang na-play, Ma'am Jen, thank you. Si Ma'am Eva Orina, may buntag, DJ Maria, oga sa tanang namina, og nagtanaw sa iyong mga programa, amping at God bless. God bless you too, Ma'am Eva. Salamat ng marami. Napakagbukid nun. Dugang pa, Ma'am Eva Orina. Shout out to Ma'am Ann sa isang abrasado. Merle Online Shop. Helen Katapusan, Boss Mion, Helen Torres Bapa, Helen Mondido. Ang daming Helen dito. Daisy Ates, Pink Swan Ates, William Ates, Miss Jishang Ates the Second. Dugang pa, Ma'am Eva Orina. Joy Ibasan, Ana Grace Casido, Sting Rodriguez Landiza, Roy Ortiga. Hello, Sir Roy. Nagkaway-kaway si Ma'am Edna Kenyo nga bago pang nagtawag. Si Ma'am Gretchen Caliano Psycho, good morning DJ, shout out ya. Greet ni Eko sa akong Banabels. Nga naminaw ni mo si Renan Psycho and sa family Caliano sa akong ama and papa. O sa akong nga naa nagwapuyo sa tamaw. Thank you DJ and God bless. Akong na Banabels na niniya nga si Sir Renan. Katawa na po dron si Sir Renan. Renan, gikilig na po dron nga gigano siya sa iyahang wifey. Request kong song, God Gave Me You. Wow naman. Sige, sige. Blizzy Villar Morado, sang inahan si Tagiya sa Nalensia's Cake Shop. DJ, good morning. Pa-request na po o gasong. Ako i-dedicate sa ako anak nga maoray nagatang sa iya tindahan kay wala si Lilit. Title DJ Hero. Salamat. Sige, ato nang hatagan o pagtagad later on. Ato nang i-play. Yes, DJ by Maria Carey. Lynn Benlot, morning ma'am. Gap nung chiko mo na nga. Hello, Ma'am Lynn Benlot. Kumusta man ikaw? Helen Mundido, good morning ma'am. Request ko ang songguhit ng palad akong ipahigo. Akong ipahigo? Ipahinungot or ipahigo? Ma'am Lynn Mundido. Gabasi rin yung ko sa imong gitype dere. Pero for sure, murag iyan yung ipahinungod. Sa iyang bana, duty karon gikan sa iyang asawa. Helen Mundido, thanks ma'am. Muy kalindot po taaning mga kupol ba oh? Kanina ang nag-request para si Ambana, si Ma'am Gretchen Caliano Shaiko, kasi si Ma'am Helen Mundido. So, nandiyan si Ma'am Iba, request na po ni para sa iya hapong langga ang Banabels. Aha, diba? Sige, salamat ng marami. Dugang pang Ma'am Iba rin na, CDO, no, gabi pa, larga na ko balik sa Sabado pohon. Asa ka mo larga o? Ha? Sa Dubai, Ma'am Iba? Ito na po kag Dubai. Balik ang Dubai. Pagdalang tubo dito, ma'am. Ma'am! Pag-bring dito ka ng sugar cane. Dayon, ka nang italanom ka ng linghod-linghod ba rin. Itanom dito sa kilid, dito sa imong puyan dito. Malingaw, makalingaw, no? Okay ba? Dili ba? Violation, magdalaga sugar cane. Ito, chika-chika rata. Anyways, lingaw magkukong Ma'am Eva kay Gapangos ni Gato Bubita last time. Asawa na ni Helen Mundito na si Cesario Mundido. Ay, oh! Usa po ni sa kampiyon sa balak ni Cesario Mundido. Di madalin eh. Sige, balikan na tamurong taod-taod o akong ibang play ng iyong mga requested song after sa pahinomdom nga Dragon of Fruit.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 11, impunto.
7: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
8: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. 5 minuto, mga suking tigpaminaw, sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, and of course, sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga suking tigpaminaw. And of course, Doc Alan, no, ang ato ang pinakabago, ang ato ginapaabot, Doc Alan, na approved na yun, Doc, sa FDA, mga suking tigpaminaw, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, na available na, mga ka-Dragon Fruit, sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pud nga topic atong pagahisgutan. Yes,
10: yes,
9: Doc Alan.
10: Welcome, and of course, mga suking tigpaminaw, ano na sabi niyong ubos alagad sa kahanginan? From Sentence and GSG Healthcare Food Supplement Trading. Ano na yung mga produkto nga ipahigayon or nasaksihan sa mga kadaghanan nga nakagamit na sa pag-inom sa mga kapsula o uban pa nini. Ingon sa ato ang mga produkto nga napaka-epektibo nga sama nining ato sa mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule. Gumikan higala kay usab mao kini ang mga sangkap niini nga puro more on natural, niini nga mao nga classes kapsula, mga soaking tigpaminaw, dasok na sa nutrients, ingredients at sa nagkadaiyang classes vitamin C. Ay mo kalimot, mga soaking tigpaminaw, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot usab niini sa para usab sa mga kaisunan nato nga mahiligon sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud, mga soaking tigpaminaw, pinakanindot og maayo kaayo para kanatong tanan. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot ana 12 in 1 kini, ha. Nindot kayo, walang palpitasyon nga klase sa kape, mga soaking tigpaminaw. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga Hard Max Rim, coffee for men, mga soaking tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap. With all kinds of ginseng, hay makalimot na ining klase sa kape. Ang inyo hausab nga masulayan sa pag-inom. No? Ay makalimot na kung dugang ni higala. O energy alang usab sa palabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ha? O na higala. Ang ato usab nga Dragon Massage with Chubaki. Ay makalimot usab ni ini. Ang atong Dragon Massage with Chubaki with all natural, ha? With all body, ang kung sa panglawas lang ang hisgutan, mga sokit tiwanindot kayo sa mga pamaol for varicose veins, rheumatism and arthritis, ha? Ang nakanindot aning klase sa haplas, mga soaking tigpaminaw, hindi kita manimaho. Mauling nga nindot ang performance usab sa atong haplas. Alang natundo na mga katol-katol sa lawas, pamanit, mga soaking tigpaminaw, ako kay tabang. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, kabag na ini, kasama mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap, para nindot kayo ang inyong kotes. Naghambin po ni siya, mga soaking tigpaminaw, o kinini ang nindot nga performance sa ato usab nga pamainit. Ay makalimot usab sa ato usab nga balatian, sakit o balatian, mga soaking tigpaminaw, ha? Pwede usab ka mong umutik sa ato usab nga numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Dili ginato kalikayan, mga soaking tigpaminaw. Dili usab nato malikayan ang nagkadayang sakit o balatian ng mutakboy sa ato ang panglawas. Sama nining gitawag nga hyperthermia, ha? Ang hyperthermia, mga soaking tigpaminaw, and of course, mahitabo lamang kini kung ang ato ang lawas sobrang kainit, or posibleng, mga soaking tigpaminaw, magka hot stroke kay, magka heat stroke, mga soaking tigpaminaw, and sa isang tao. Kini usab, mga soaking tigpaminaw, dili kalikayan, ha? Sa termino, resulta usab sa taas nga temperatura, kaya dapat maalagaan dahil nato, ha? Ang ato usab nga lawas, kailangan ang lawas busa kinanglan iwas dehydration, mga soaking tigpaminaw. Ay makalimot sa ato usab nga produkto, pwede mo nga mo take usab sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya ipagsabay buntag ug hapon alang na itong dunay mga problemas panglawas. Basta produkto sa St. Vincent GSK, sa GSK St. Vincent, mga soaking tigpaminaw, sigurado na ang ato usab lawas ligunon.
9: Mga soaking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika, Visayas, Uga, Mindanao.
11: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta nakastar, sikat!
13: Maria Bunangera on air!
0: God Give Me You by Brian White requested a song ni Ma'am Gretchen Galiana Psycho para sa iyahang sarinana Psycho yung Banabelle.

0: usa.
1: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ID 3 bayo.
1: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
0: Sa kuan yahang sakit. Yahan murag ni muminor ba ug makatumar kita sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abtik ba siya basta maka-street ug tumar ani.
1: So wala pa siya ninginom ana. Unsa diyang gibati ma'am?
0: Yang luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Nya dali siya magubo. Magdalaga na diri siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni Angkwan, may PC. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500, mabali sa mga butika. D3 Bayo, mabibili sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bayo o DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika. D3 Bayo, mabibili sa mga butika. DTX500.
4: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po nga pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX500.
2: DTX500,
5: mabali sa mga butika. Amin naon tang testimonya kung sa epektibo ang Vitron Drops.
6: Nabilin bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nanganak manggod ko o triplet, kanang gagmay kasi laban, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga, na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa ginong. Abti kasi lahat nga time nga, kung silang gipainom, maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
5: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Ako si Merinda Rebello sa Quanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa non-capsule UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan, munay naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na ako gisigig inom kay inom mo si doktor dyan nga mo, inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng dance o new age. Munang isikin akong inyong ganon. Hantod ka ron. Hantod lang akong lawas. Mula na kanunan akong inyong. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Maria Bunangera on air. Agi.
12: Naunsa ka din, ha?
11: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
12: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
11: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
12: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
11: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
12: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
11: Mauba? Unsa man na?
12: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
11: Dagana din ingredients ani, no?
12: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
11: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
12: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
11: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
12: Dragon Herbal Oil with Subaki.
11: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Taya sa anon. Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 ka bulan hangtod wala pa'y 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon. Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
16: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na kadagamit to Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: yun. Sugod oo.
0: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Ah, okay, sa una day nay
1: gato. 180, 200.
0: Mo nay blood pressure ni mo.
1: Oo, bisag inom pa.

0: pala kong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulukabuan, kaduhan lang, hantod karun rin. Yung anak ay epiktibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Maria Bunangera on air.
3: Hero by Maria Carey requested a song ni Ma'am Glacy Villar Morales para sa iyong anak na si Ma'am Ginaline Ellam.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all-in-one store.
8: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless
9: Best Life Funeral Homes na amhemutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Wonder Card You Care! Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa auto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa o laom o angkuna ang himsog na kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
12: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya pa. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iyaha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat at Erling. Salamat kayo ma.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
15: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Na nakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go! Na Dragon Fruit. Go!
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Oh yeah!
18: Let's get it on.
15: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
16: Hard Mama.
15: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag Hard Mama. Extreme na.
19: Maria Bunganera on air.

0: Philippine Standard Time, it is now 11 minutes before 12 noon. Paspasa sa oras, mga ka-star. Sus, pastilan. Kumusta naman ninyo ang pagpanikaisikay? Nagisa na ba mo ng ahos diha? Naniyoto na ba ang ubay? Or nagasukay? Naghukad na mo kanon diha? Iyong mga sudanon sa manlaw o sa bahugon sa badiha? Naglataba mo manok bisaya? Balag usa ka buok basta daghang paa, duha ra man unta na paa nang usa ka buok manok, no? Sagliragpa paa sa tanglad para kumpleto Ricardo's daghang paa. Di ba paasa? Paasa. Anyways, mga ka-star, katungong oras gitud ka nato sa Nalencia's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes, magpangitagit ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Madawat sila og order sa mas wedding, birthday, christening o uban pang special nga okasyon. Open sila every day. Alas 7:30 ang takna sa buntag taman, alas 6 sa hapon, mga ka-star. Available po ang ilahang bouquet flowers diya sa Nalencia's Cake Shop. Narandihan ay mutang sa may Bulungaita Street, Poblasyon Tahiya sa Negros Oriental, tapad sa Sonjo ni Isidre Goods at Trading of Blue Baker. Nalencia's Cake Shop, gipanagya ginumala ni Ma'am Jenalyn Villar Morados Ilamni. Shoutout po sa iyang assistant diya nga si Lilith Midis and Clonar. And of course, sa pa inyong gihulat diha, bisitahan ang Nalencia's Cake Shop kina diha ang gipangita ni mong type sa lamian nga mga cake.
1: Sana all.
0: Masalap, salamatan ako si Ma'am Eva Kiara Orina of Cagayan de Oro nga malargahay na di panig Dubai. Thank you, Entra Diyos. Kinagahan po tayo mga benepisyo nga magkuhaan. All you have to do is to contact via Facebook account ni Ma'am Eva. Search lang ang Eva space Q period space Orina. Kaya andan po na siya mutunol mga detalye, mga tips on saon nga magka-extra income po ka. Salamat ka ay sa kanunay pagpaloy Ma'am Eva Orina. Shoutout po tayo kay Sir Jerry Orina ang iyang habibi. Alright, sige mga ka-star. If ever napa mo yung mga song request diha, murag di na ako mag-cater for this time. But for now, ako sang i-play. Singit na ako ang requested song ni Ma'am Eva Orina of Cagayan de Oro. That's what the friends are for. Barudas Stewart.

0: Night. Kumusta man mga Team Opa? Headed by Ma'am Eva Orenda. Without that, so what friends are for? Anyway, sa mga ka-star, kining mo nga kanta, gidalit ka na to sa Amigos Capsule nga doon ay 15 ka mga nagkariya, mga sagol nga matambal sa nagalay na mga sakyata sa masobuhilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog dire sa Star Radio, tayasan ng ilang programa, matang Lunes, Sangtod, Sabado, alas 6 nga to sa alas 6 media ang takna sa gabi eh. O ba ni Kuya Angel Blaze sa Chason, dire sa tayasan mapalit diya sa Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy o Gakuri Pharmacy. Diya sa may bago tayasan mapalit sa panimalay na Sir Boyax Labio Gakarinal. O diha sa may sugpo, bohol, secure, sikat na gid kaayo ang Amigos Coffee sa atong katiling ban. Amigos Capsule. Pangutan alang diha ang inyohang mga tagsa-tagsa ka mga kanang duol sa inyong lugar gani, mga butika, parmasya, mga tindahan. Amigos Capsule. Yeah, good news sa mga soaking tiggamitan sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Join the Amigos Amiga promo now. Kapina at Capsule na may premium pa. Ipon lang ng empty boxes ng Amigos Coffee and empty blaster ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Promo 1, Amigos Coffee, padaghanay ng empty boxes. Amigos Coffee. So first, 10,000 pesos. Pagasundan, 5,000 pesos, 3,000 pesos, o 2,000 pesos. Sa promo 2, Amigos Capsule. You have a chance to win 50 kilos bugas, 25 kilos sa bugas, 10 kilos sa bugas. Anya, para sa dugang detalye, i-message lang or mutawag ka aning numero, 0975-503-3857. Damgyo mo abi-abi ninyo diha si Sir Jus Borong, a.k.a. Kuya Josh. Salamat kay Boss Angel Blaze sa Shizoin. Shout out to Ma'am Jubeng at of the Chavez. Anyways, ugma i-reserve na ako imong sang request, Ma'am Jubeng. Kaya piki naman gyud ta sa oras, ha? Salamat sa pagsabot, Ma'am Jubeng. Ang atong amigas kangin ng suking tigpaminaw nga guapita, pretty tit. Sa atong mga commentors, via Facebook, live. Kumusta man, salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw o pag-comment down sa Facebook live. Ug atong itimbaya ang mga na-react diri, nag-heart, nag-like, okay? Ed Nakinyo, Ridge Jukento, De Rini Dipelio, Nirika Casatraya, Sami Semi Dumasapal Barotes, Jen Chen Flores Sadagno, 3W, Jishang Ates the Second, Glesi Villar Morados, Jelami Dumasapal Barotes, Roy Edward the Sanders, Gretchen Kiliano Saiko, Christy Tab Del Monte, Ma'am Eva Orrena. Ano yung mga nireact? Huwag sa mga sharers, salamat po ka ayo. Sa mga commenters, daghan kaing salamat. Sige, shout out sa mga pamilyang Jukinto Tanilon sa Colorado Family, shout out sa tanang mga pamilya sa Dibo Kalibutan. Shout out na lang taninyo tananahan sa mga Kalia Ogtuande Family, Punteros Lagini Family, Ma'am Jen Ogsardikon Fabugais, Kapitana Ayan Tirano, sa iya mga Tosino Girls Ogtuho Girls, Josie Kui Abra, ang sa iyang family, sa mga Garonita Family, Hinoo Family, Ma'am Iba Kalioga Kayan, Rita Vital shout out, Ma'am Alma Scarpy shout out, Leonard Pauner, Sir General Reed W. of Lapu, Cebu City, and of course, ni Sir Daniel, Ma'am Island Ganaganag, Nanay Erlinda Aliot, Sir Danilo Aliot, Ma'am Nili Aliot, Altate, Sir Domingo Colomba, and of course, ni Sir Lurito Lota and family. Alright mga ka-star, piki na gyud ang atong oras. Sige! Dagang salamat sa iyong pagpaminaw, catch me tomorrow! Singalan sa mga station managers, Sir Ayan, Aniya Lahat, huwag sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige, hapon ginilang si
1: Maria Bunanera.
0: Ako mingon, bisya na luka pa kaman, barug og padayon sa unahan. God bless ka na itong tanahan, enjoy the rest of your lunch. May pagpaniyoto! Bye-bye! Amping og ampo! I love you!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
7: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgutanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
8: Tama.
7: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot Dok, because mm-hmm. kani Dok intended yun sa mga, especially sa mga kalalakihan, Dok, no?
8: Uh-huh.
7: Nawalaan na og kanang, di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din, ha?
8: Tama.
7: Especially karon Dok, sa mabugnang panahon.
8: Okay.
7: Dok, alam no, nagsiging ulan-ulan outside. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
8: yes.
7: sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Dok, mm-hmm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Dok. Nganong gibutang ni siya, Dok, ang usa sa mga ingredients ani, Dok.
8: Tama.
7: Atong hisgutan, mga suking tigpaminaw, nganong naa ang Korean ginseng, Dok.
8: Okay, so salamat kayo, ka-Dragon Mel, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na yun sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
7: Yes.
8: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail.
7: Yes,
8: no?
7: Dok.
8: Mayong adlaw usab diha-diha ni mo.
7: No, yes, diba? Dok.
8: Ano higala, mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, no? Mga suking tigpaminaw nga kapi nga mo'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mga higala, mga suking tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng, mga suking tigpaminaw. Ang Korean ginseng, mga higala, mga suki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail. Nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na, no, nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar, di na pud usab mutindog si Manoy, onya nakulangan pud sa vitamin dito ka Dragon Mail. Mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga suking tigpaminaw, usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness, no, mga suking tigpaminaw, alang sa sexual desire, mga suking niadtong mga adult, no, nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao kay gala nga istudihan, mga suking tigpaminaw, sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner, mga suking tigpaminaw, kao ka Dragon Mail. Now, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, o sana siya nga mo-promote for blood flow, no? Ang itong dugo, nindot kaayo ang sirkulasyon, mga suking tigpaminaw, o sana muhatag o active o pagpagahi, no? Muhatag higala o kampayan nga tuosab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad, mga suking tigpaminaw, ng atong kaugalingon kung onsag yod ang performance sa ato ang kaugalingon, mga suking tigpaminaw. Well, atong hatagan o insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs., no, ang imong partner, mga suking tigpaminaw. No, reduce to performance, mga suking tigpaminaw, sa anxiety. Important consideration, mga suking tigpaminaw, ang importante nga naman mo'y namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo, mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo, mga soaking tigpaminaw, dili active, no? Mga na igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit good mo, mga soaking tigpaminaw, o ekspertong mga doktor. Mga ka na igala, mga pinalangga kong tigpaminaw, ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hard Max Extreme, mga soaking tigpaminaw, nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs., mga suking tigpaminaw, muhatagan o insaktong solusyon.
7: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, nailhan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
8: Okay.
7: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
8: Okay.
7: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
8: Okay.
7: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
8: Yes.
7: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Tama.
7: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
9: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
10: Ijay! Ano sa man ang imong gisulod sa sako?
11: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
10: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapak kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
11: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
10: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata og ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag og kadaot sa uban.
11: Ah, sige Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
12: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
13: Kining maong pahinungdom gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
14: Star Radio.
2: Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, 9.

0: handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inawat pa ang mo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himu Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa ning balakan, be. Ako niya ang usa ka pubring managat nga nagpuyo din sa lapyahan sa baybayon. Inaganas sa mabugnaong balod ang mamukaw nako sa matag kaadlawon. Pait unta kaayo ang kahimtang og sa dagat ka mupatigayon. Panmapilit lamang nakong dawaton kay mamay akong palad nga naan. Wagani unta ako ikaharong sa inyong atubangan. Kay ubos na gyud kayo akong nakabot nga kinaadman. Makita kaninyong tanan sa akong pamustura, dinhi usab sa akong palad mabasa. Naay kulamoy sa akong palad og lapalapa, nangulisap mura og luya na apay panitas tang ituma. Panbisang naglagiting ang silaw sa adlaw, de gyud ako matunaw. Kasama ako sa kiliskis kamangkas nga nagbatog sa usa ka gapnod sa alon giduyan-duyan og gianod-anod. Og nag-antos tumang kainit kaysa dagat ragilin taon, ako mamingwi. Pantaliwala sa kasakit si Bathala ragoy akong masangpit. Dinhi ni ining silong sa langit. Tagmanagbanag sa iyong kabuntagon, sa kaya na ko'y pagapasanon. Pintas nga balod sa kalauran, ako ni ining latas-latason. Aron lamang sa paghagilap sa usa ka tulungdon sa batangan sa bulan og bituon. Kaya dili tinuod ikalimod ang kalisunog sa dagat, kamo patigayon. Dunay usa ka panagat nga itambong sa nakong laod sa bukid pangita. Panwa na ko dama sa usa kay gayon gikabagat nako kining isdang bunguton. Usaray baba, usaray ngipon, mutikyop na gani ang kagabiyon. Kasili mao ipanihapon, pangiantos nako paglurop katong kinailadman sa kalawuran. Gusto kong musudong sa napakaanindot ni mong larawan. Dinhi man sa kanagatan ikaw naging bulak nakong pinili. Luwa ko'y gihalad, og hapit na gani matiti. Tungod sa kahapdos og kamingaw, ikaw na yoy akong gibahin. Bisan pa kung sa kakusog sa hangin og muunos pang batong gala. Sakyon lamang nako sa akong gamay nga bangka. Sa pagkusokusoon, pakunian tong mapintas nga balod sa kalauran. Inako ikalisang, nadunay balod og binisibis sa alon sa dahil. Namoy mo sablig, muhatag ka na kong kabugnaw. Ako di bulaw, sinagaang sa adlaw. Nadako sa kong kuha nga isdang mamsa. Ako kining gipikas, gitunga. Pandi parehas ang hiwa, dunay manipis. O karoon na usay mabaga. Sa akong balak og sugilanon, kamuraani maantigo magbahin-bahin. Inyo ba akong kaluyon o inyo ba akong ipaniglain? Hindi ko mutuo. Wana ko nahigugma kay tuwa bitaw sunoy sa amo ginalunot man ganig tulo ka buok na dumalaga. Dinhi natapos ang balak naguluhan pagtibaw sa usa ka tulungdon. Alang to kaninyo tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: Ay, kahit konting pag tingin. Atod ka ninyo sa pinaka-the-best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Nga tumakaigsuunan niya, kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya, lami kas pamati, Juando Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang atong Juando Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Juando Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Juando products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Juando Herbal Oil. Paminawa, oh. Doon ay testimonya sa nagamit sa produktong Juando Herbal Oil.
1: Si Nerejin Bautista, Tagalog ng Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Sa inyo produkto sa Juando Oil.
2: Juando Herbal Oil.
1: Oo, kapang bana. Gi-appliance na ko sa niyang lawas, sa nang party niya.
2: Noon sa man, okay?
1: Kapag man na siya na di sa katindog ka iba, tayo sakit niyang mga lawas, niyang tuhod, adi sa iyang kahago sa iyang contraction sa iyang trabaho.
2: Gi-applasa ni mo og Juando Herbal Oil.
1: Juando Herbal Oil. Akong gi-applas niya. Isara kag-drapa, naayos siya.
0: Unana kanindot ang produktong Juando Herbal Oil. Kaya kani po ato ang produktong Juando Animal Vita. O, katong mga suway gamit aniha. O, kani Juando Animal Vita, mauning vitamin sa inyong mga kahayupan. Mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kani atong gamiton ng produktong Juando Animal Vita. Ha? Oh, mauni gamiton na to. Parang baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, bugat kay gunod, lamik kay karne. No? Yung mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot gyud gamiton ang Juando Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Juando Animal Vita.
3: Ako gyud mismo ani Animal Vita, makapamatuod gyud ko kay anay tabo manggod ani na koy baka nga gibatnan.
2: Mhm.
3: Iwang na gyud kaayo to nga baka.
2: Mm-hmm.
3: Dayon abi na kog mamatay. So ako na lang yung ipaglaom nga igamitan ako sa Animal Vita kaya makita naman yung kagongkong o sa kaniwang sa baka.
2: Mm-hmm.
3: So, ang ako na lang yung ipaspas na kong painom ang Animal Vita.
2: Mm-hmm.
3: Ang akong baka, nagkatong kong binatnan, natambok din siya pinagi tapos sa paggamit sa Animal Vita. So, napasalamat po ko sa labaw nga makagagahom.
2: Mm-hmm.
3: O, labi na gin sa itong Animal Vita nga akong gigamit. So, akong baka from February to April, nabaligyan ako sa tambok na git ang baka. Awhago na to ang atong mga igpaminaw nga mogamit po sa itong Animal Vita na igawas kinipurga vitamina po para sa itong mga kahayupan. Pero ipubadura ni sa Kalulot Bonifacio ni Samis Occidental.
0: Otong Juando Animal Vita, na kanang Juando Banaba Plus, may po nang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, anak, manggustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaysa mo na, laga, ramtag banaba, parang makaihi, tagtarong. Juando Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya, nagamit sa produktong Juando Banaba Plus.
4: Unsay pangalan nato, ma'am?
1: Nerejin Bautista, taga doon mo si Akiri, Manukan, Sumbanga, Dinorte. Itay ko itong Banaba Plus, andi itong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, na kanitrokalikong, then akong kutukuto, day akong siyan, then sa UTI, lagi yung pangihi, yung kutumputol, nasakit akong pan, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit, din napo ko yung mga bukol-bukol po sa suso. Moto with red, sumitay ko, matagad lang. Hantod na, ayaw ko, kaloy sa juice na ako. Wala na tayo na nagwalik-walik akong sakit. Mara tayo naka, ayaw na ako, katong Juando Banaba Plus.
4: So, ma'am, unsay mong ikasulti sa itong mga listeners karon nga naminaw bahin sa ito ang produkto nga Juando Banaba Plus?
1: Hinawapon sa ako sa mga naminaw diyan ako na mo try po sila og inom ana kay kanang produkto ha dili jud na duwa-duwa makaayo jud na sa kanang kabalatian.
4: Okay, kinsa gani ni pag-usab, ma'am?
1: Ako dai si Mary Jean Bautista taga Dono Siga Alcire ng Nupan sa Mangga Timorte.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Juando Banaba Plus. Uma magpapa Vistri nagpangaray Nick Ikaw from Lawan Lawas Agusan del Norte. Garay ko Ibanez family from Dangkas o Manolo Fortis Bukidnon. Kuya Cesar Pangga dai Badida, Mary Ann nga perming naminaw sa imong programa. Ramati Bilin oblibho, salamat Kuya Carlo. Barangay Tap Pantalan 2 Surigao City, Surigao del Norte, greetings from B-Boy. From Batingil, Lumagiti, Mahinay and Patrimonio family, especially to Mama Pina and Olive. Garay ko sa Inardicido family, si Risa Nidris sa Dikuyong Sindangan, salamat Kuya. Tanang tagaman langit, magpadara kog balak na basinra o mabasa ra nimo. Garay ko ni Undoy Ragot sa Oldamulog nga suki ni Kuya Kai. Salamat kayo! Thank you, good kayo so much. Thank you, good. Kuya Gonzaga o Madula family sa Pangdalaga, Miss Samis Occidental, si Ronnie Gonzaga ni Kuya. Akong bana Dudong Guyab, gikan kang Bing sa Kabadbaran City, ang nagpagaray Rosita Bugay, Ligarda Trisdina sa Buanga del Sol. Ay mo kalimot sa Bitron Drops po na. Oh, kato mga bata nga bagong na tao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na ay pinakadabis nga gamiton mo yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipon matulog basta kayo naka-Vitron Drops. Kanang ilang gingon nagginabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong na tao, taman 1 year old, paim na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Kinsa gani ni ma'am?
5: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan. Baling siya, ma'am.
4: Ma'am, unsay mo experience ania itong Vitron Drops?
5: Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kanang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kay nakadungog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana dahil yun ako silang gitisingan. Hello, yan sa ginom. Abtis kasi lahat ng matay nga kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Manginaw sila sa imong tingog.
4: Alerto kayo.
5: Kuan mo, tando-tando, oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kika to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron Drops.
0: Muna na, ganindot ang Vitron Drops. Vitron syrup para po niya sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak kadua ka tuig tamag 12 anyos Vitron syrup pud moy maayo kay imong anak anak ganahan kay nga eskwela bright ba bright bright sa eskwelahan oh niya dali kay kasabot no maipod mo kaon maipod matulog mabiaan gid ang gadgets basta kay naka Vitron syrup gamitan eh paminaw testimonya sa nagamit sa Vitron syrup mga pinalanggan dig paminaw
6: ay ako si Rowena Castro, taga Barangay 35. Magayon di oro. Nakasuway ako aning Vitron syrup para ipa inom na ko sa kong apo o galuhin sa Ginoo. Nalambok, tiga na ang iyang pagkaon.
7: Pilay edad sa imong apo?
6: 7 years old, sir.
7: 7 years old, okay.
6: Anya, okay, niwang man niya. Pagpainom na ko niya ng Vitron syrup, tiga na ang iyang pagkaon o ganiya sa galuhin sa Ginoo. Nalambok na tayo kong apo. Kuhan eh siya, ako sa siyang paimnundaan sa Vitron syrup, ayan ako sa pakanon. Kaya ko alam niya sa grido na. Di pa kay ginagaw, kay niwang lagi.
7: O niya?
6: Pagpainom na ko na sa Vitron syrup, na uyan niya akong apo kalahin sa Ginoo.
0: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron syrup. Ang Vitron tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggan, tigpaminan. Katong inyong mga lulo o lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog og tarong, i-Vitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
8: Kanay man kung Vitron tablet, akong gisisingan kay di man jud ko katulog. Unya, namalit ko, bali unong kasabitas. Unya, akong gitumar. Pagka igugod na hurot ang lima, maayo, nakatulog naman ko.
7: Sa una, ang imong katulog, putol-putol?
8: O, putol-putol mga guwan. Isa ka oras, doha ka oras lang ako ang tultog.
7: Mm-hmm. Unya karon?
8: Ay, okay na kayo. Kaya nakatumar naman ko, Vitron tablet, nakatumar naman ko. Maayo, yung kayo, system, trubid, yung gano'ng yung tabitas. Ba?
7: Salamat kayo sa ato ang paggamit. Kinsa ganin ni sir?
8: Si Dodd Flo ng Kalibay ni.
7: Taga?
8: Taga Don Marcelino, Davao Occidental.
0: Inguna na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kita na ko ang taga Negros Occidental, Aplaon family from Bilin, San Francisco, Agusan del Sur. Kaya kanus apaman mo abot injong vitamin 3 sa liluan liti. Wala di ay? Wala di diyan. Ano man siguro diyan? Pag-aray ko diyan sa miyaray nila ni Merlin Arlene, Danito, Nanay Adil, na pag-aray Mimi Canoy, Marawi City.
9: Burrito kay kasu mga maranaw diri kay nindot daw ka mubalak. Salamat. Garay ko mga Rikulito.

niya sa imong lawas, makaagig yun, no? Aron di mo taas ang pressure, ha? O nang mugamit yung gag Wonder Cardio Care. Paminaw, mga hiblaron, paminaw mo ron. Ato mga gagbaig bikil, daig saka ng inyong dugo, niya daig sakit ng tangkugo, na! Pag-inom og Wonder Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa mong yung kong, di mabuka mo angkon na kay almoranas. Kinsa ni almoranas, butas ang kamot. Wagi mo angkon na na. Pero magsikrito na lang kagpalit og Wonder Himo Aid para imong imnon, para mukupos ng imong almoranas. Aron nga dili sakit o niya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha? Amina, kung napong kay colon problem, Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamin. Kana bitang inyong mga anak, abi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kay wa ginay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kana bitang muproduce day o kuan, kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kay makuha rin ito nagikan sa itong giinom o gikaon. Say kuwang mong gina, muna na may food supplement para anak. Kanang amuang Wonder C Plus ba? Kanang imong anak, bago na tao ta mag 1-year-old, pwede rin gina nga imong gamitan o Wonder C Plus nga drops para dilidaling subawan ba? Kay protection mo guning vitamin C nga. Di kadaling subawan, di kadaling hila. Di kadaling pagbalatian, God. Ingon na ba? Pareha na nga itong Wonder C nga, Wonder C Plus nga syrup. O, oh, namo tay sirap pa na. Ipainom sa imong anak. Shhh, ano, inom ba? Para ang imong anak, dili-dali nga magsakit-sakit. Mauni na kanindot ang Wonder C Plus nga sirap. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron, parehas ng edad or manghod ka na ko, pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, mauni ng Wonder C Plus nga capsule. O, oh, kompleto man eh. Kay maumuning karong panahon na, di nakakasabot sa dagans panahon ron eh. Tanawa rin ko nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahonan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon, pero wata kay baong at ginumuto di ay, ano ba? No, niya, unsa pa nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na'y maayos tong kidney. Na mga na ba? So, mauna ka na nga tong Wonder C Plus. Ah, may nalang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So, mauna nga tong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na. Sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong-atong mga kaigsuunan, itong gididaan sa pagpangapin. Ang ganyan mga panahon, ano, ano, mga kanabang, kuan ba? Kanabang gididaan ka sa pagpangapin, kaya taas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis, ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angayang problemahon kay ang gigamit pagpatamis, stevia, unya, di po ka ni kulbaan kay nindot ba ni kay mo po ni herbal kaping akong natilawan nga dili po lang to. Unya, dili po manimaw herbal gin ba? Lami gyud. Sa lakton ka pag-istory, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuunan. Hanga, kanigyan atong gamiton ng Wonder Herbal Coffee. Parti lami ah. Lami gyud ng Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggan, digpaminaw. So katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo kuan, kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha, Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay magkabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Tanang taga Guadalupe, Bugos City, gikan ni Rebecca Katampatan. Greet ko nilang Kuni Soiko diya sa Laak, Davao de Oro. Ni Rufa Lukob, nila Lagna sa Balamban, o tanang Juanilio o Muntisa Family. Sa Davao de Oro, gikan Pablo Juanilio de Santiago City sa Villa Luzon. Salamat kuya, God bless. Greet ko diya sa Platan Family sa Dampil, labi na ni Inday Platan. Kuya Carlo, tagpila inyong cardio care. Tapi lang na, ba yung team sa si Jackie Gumpit, taga-Aper Sulita, Naga, Sambuanga City. Pag-aray ko diya sa Damulog, Bugidnon, sa mga Milano family. Pag-aray Jujo ng Matalam, North Cotabá. Greet na ko ang umbana, Giovanni Duyag, ang mga anak, Kirin, Jomadin, o Ira. Gika ni Juliet Duyag, tigamit po ko ang Animal Vital.

0: sa Kibulawan Uyanon family, nagpagaray Lorna Uyanon. Kanang imong herbal ipaabot na this lapu-lapu, dugay ra ko nagpaabot na si Leon ni Naman God.
1: Pulapo?
0: Ay. Pamasag buti ka, pangutahan na ka, kinata niya. O, daga na kinangita si Bun. Arita sa entry nga pinada ni Herminia B. Culipano, taga Sitio Ferdinand, Kaoswagan, Lorito, Agusan del Sur. Ang title siyang Bala Kapalaran. Pagkatulukibon og di matugkad ang kapalaran sa tao. Isulsulbaron og kabuton sama sa usa ka damgo. Sabakan sa atong inahan kita gipakatao. Ilatid og ihatag na kini sa atong Ginoo. Sadiang nigawas ka sa taguangkon sa imong inahan. Ipabati mo kaniya ang pag-uha nganunay dakong kahulugan. Nagpasabot kini nga gidawat mo ang imong kapalaran sa pagpuyo ning madanlog nga kalibutan. Gidawat sa dakong kasayon ang gihatag sa kahitasan. Kalipay man o kasakit, dili mo kabalibaran. Sa kasakit, pas-anon mo ang yugo sa kapaitan. Sa kalipay, maymayan ka sa dinuyugan sa pahiyom sa mga kabituonan. Ngano ako nakaangkon man sa dunot nga kapalaran? Nagpuyo akong naginusaras payag nga sa hinigog magiloiban. Nibiya siya kay wa ako'y ipasigar bubisan jutay nga bulawan. Yatag gumanunta ang pagpangga o pagmahal nga dilihitok na. Kung maabot na ang kangit-ngit kabugnaw sa kagabion, bation ko na usab ang kaligot-got sa akong paghandom. Mingaw kabalaka kahigwaos ang maabot sa akong konsensya. Kung sa kapulihay, maabot unta pagbalik ang kalipay sa Ginoo kanako gitangan. Kapalaran hain ka na. Kanusa pa ba nimo ako lipaya? Ang badlis ba sa akong palad mo'y nagtukmod ni ining tanan? Hindi kumaangko ng kalipay ni ining dugan. Nibahayan ko ang tibuo kalibutan, ang aluha man ang kanunay na kong gabayan, kung nasayod lang unta ko sa akong dangatan, nantuson ko na lang ang tanan unsaon maumay badlis sa akong kapalaran. O, ni si Herminia B. Culipano, Sitio Ferdinand, Kaoswagan, Lorito, Agusan del Sur, kapalaran sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: lang to kanino yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Doon ako. Paano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio. Launa, 33.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo o daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Higala ko mas tagmayang adlong Martes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 25, 2026. Naiswa tampo na usap ang ato paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Josephine. Bueno, stand by Josephine, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Buenos Dias by Josephine alang sa imong suwat. Tini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Itago lamang ko sa pangalang Josephine. 25 anos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa probensya sa Llano del Norte. Naagad ko sa pagpadangat niya akong kasinatian, ate. Kabahin kini sa akong dakong siliran sa pagkakaroon. Aron inyong masabtan ang tanan. Sugdon ko sa pagsaysay, gikan sa sinugdanan. Nag-edad pa lamang kong 14 anos, may suod kami nga silingan nga tawgon ta lang sa pangalang Kuya James. Suod usab ang iha mga ginikanan sa ako mga ginikanan, ate. Ug kanunay siyang mag-adtuan sa among panimalay. Murag magulang na ang among tagad ngadto kaniya. Usa ka adlaw ni ana, ate, samtang wa si mama ug si papa sa among panimalay. Kami lang sa akong magulang nga lalaki ang nabilin. Miabot si Kuya James. Nangita kang mama ug papa. Amo siyang giignan nga doon na kinilakaw. Matod niya hulaton kuno niya ang among mga ginikanan. Maglingkod-lingkod lang una siya sa among balkon. Milakaw akong magulang lalaki para makipagdula sa iyang mga barkada sa may basketball court, ate. Samtang ako, naalang sa among sulod, nagtanaw TV. Misulod si Kuya James sa balay, matod niya, maki-CR ko na siya. Og tungod lagi na anda naman namo si Kuya. Nagawas sunod lang sa balay, kambantira kaayo ko, ate. Wa ko na bating aduna siya ay daot ang plano. Kaya lagi dako man akong pagsalig nga to kaniya. Apan human siya nag-CR, ate, inay nga magawas siya, mitapad siya na ako sa sofa. Wa ko magdahom. Nga doon na siya daw tang buhaton nga rikan ako. Lakturon ko, ate. Iya kong gipanamastamasan. Kipay muslan ang akong kahuyang. Ako kabata, 14 anyas pa lamang ko, ate. Grabe na akong hilak. Ug iya kong giignan. Kumutugan ko sa kong ginikanan. Doon ay mahitabo sa mong pamilya. Grabe nga kahadlok ang akong gibati, ate. Nahadlo ko nga tinudo niya ang iyang gisulti. Kumutugan ko ni mama ang ni papa. Human ko niya gibaharan. Migawas siya nga muragway na hitabo, ate. Samtang ako, nangurog ang tibuok na akong kalawasan, ate R.

tulog ko sa kwarto og danirado. Ate, gusto ko matulog kasi ikaw hilak. Gusto ko makatulog kay gusto kong pagmata na ako, damgura ang tanan. Hapan ate ang realidad. Hangtod sa hangtod, akong pagadaduan. Nausab gid ang dagan sa akong kinabuhi, ate. Nawadan ko gana sa tanang mga butang. Nawala akong pagkabibo. Di ako ganahan makipaghalubilo sa mga bata. Napansin sa mga ginikanan nga, hilo mo na kaayo ko. Dili na ko magtingog-tingog. Gani na epektuhan ang akong pag-eskwela. Nawala na ko sa focus. Grabe ang trauma nga ako naagian, ate. Tingog pa lang ni Kuya James. Grabe na nga kahadlok ang akong pagabation. Kung ako siya makita, mudagan ko sulod sa balay. Sukad ni adto na usab gid ang akong kinaiya. Napansin kini sa akong ginikanan apan nagtuo sila nga daman niya lamang ko. Apan luyo sa ilang kasayuran sa akong mga ginikanan. Grabe ang trauma nga og struggle nga akong naagian. Wa sila masayod nga ang tao nga ilang gipakaon, gipasulod sa among panimalay o sa kademonyo, ate. Gani isuod sila nga managhigala sa akong mga ginikanan. Kumpiyansa sila kay sulod gawas man kini sa among panimalay. Wa nasayod si mamag si papa nga gipasipad-an o gilabdan ko sa maong tao. Halos kada adlaw ko niyang panamastamasan, ate. Iatol niya nga ako ra sa balay. Ginahadlok ko niya para makuha niya ang iyang gusto nga rikan ako. Hangtod sa kagayon ni Ana, ang ako magulang nga lalaki mismo ang nakasaksi. Ate, nag-action sila sinong bagay. Apano ay laban ang ako magulang ato kaniya. O yakining gibahara niya nga kong musulti siya sa mong ginikanan. Iamong ko namin niyang tanan, ate. Nangurog si kuya. Iyang gitakom. Ayan baba. Naluoy ko sa kong kaugalingon, ate. Ipahimos lang sa usa ka taong way konsensya. Nang labay ang mga katuigan, nahigayon na padayon gihapon kong sekretong ginahilabdan ni Kuya James. Hambot ba, ate, nga nung di ko makasukol? Tungod sa iyong mga bahad. Nakagraduate yung ko senior high, ate. Sa wakas, nakagawas ko sa mong panimalay sa dihang na narbaho ko sa Iligan. Dinhi nakagawas na ko sa miserable kong kinabuhi, ate. Pila rami sa gilanon. Nakabatong kong kinigugma. Siya si Ricky. Kauban na mo sa trabaho. Sa unang higayon, nabati na ako ang giingon nila nga gugma, ate. Kung unsa ang mahigugma o higugmaon ka sa kalalaki. Hangtod nag-live in me, ate. O nakabaton og duha ka mga anak. Apa naging pait ang akong kapalaran. Nag-cheat si Ricky, ate. Nakabaton kiniglang hinigugma nga kauban ra namo sa trabaho. O nang lakaw sila, ate. Ako nasairan. Ipakasla niya ang maong babae. Wa ko choice. May paulit naman ko sa amo. Sa talang tao nga din ako gusto makita ang maopagay, may tagbo ka na ako, ate, si Kuya James. Nakita na ako sa iyang mga mata nga nalipay siya pagkakita ka na ako. Samtang ako misurok ang akong dugo pagkakita ka niya. Nanumbalik sa kapanumduman ang iyang gibuhat nga rika na ako, ate, pila katuig ang nakalabay. Ako'y igong katakos nga matugaan sa kong ginikanan ito'y gayo na. Tungon sa kong kahadlok, kang Kuya James. Apan sa kong pagbalik, lahi na, ate. Di na ko niya magulat. Di na ko niya mahadlok. Tungon ka na sayod ko. Pwede na ko siya ipabilanggo, ate. Huwag gihapoy hinanawan ang akong maginikanan sa maong panghitabo. Sulod gawas gihapon si Kuya James sa among panimalay. Ambot ba, ate?
pagbakita na ako siya, dili magid na ako tuyoon nga maglagot kong ito kaniya. Sa mga higayon nga mo, aksyon siya, duol ka na ko, muli kay na ko. Para na ko. Wa na'y rason nga magigsuod kong ito kaniya. Oga para mabuhi na ako mga anak ate. Nang negosyo ko ginahinay. Samtang nagtrabaho ko sa usa ka tindahan. Wa na gyud paramdam usab ang amahan sa akong mga anak. Bisan malag kumustahon niya ang among duha ka mga anak ate. Hantod sa kaadlaw ni ana nakurat ko sa dihang miingon si mama. Nga may pakuno si Kuya James na lang akong pilion. Kay gawas kabuutan stable ang trabaho. Wa ako mitingog ate. Mas gipili na akong magpakahilom. Kay basin unya din na ako mapugnan akong kaugalingon, makasulti ko og dili maayo. Wa ako masayod. Tanangi di siya sa akong ginikanan. Nga maulitaw siya kanako. Og na nga'y isag sorry sa akong kuya. Nahigugma lang ko na siya nako. Gitubag nako sila nga bisag unsay may tabo dili og dili ko kang Kuya James. Sa diyan nagkasakit ang akong anak. Nagkadiyanggi kini. Nagkinahanglan og dugo. Nagkataon ate. Si Kuya James ang nakatabang kanamo. Siya usab amitabang nga makagawas ko sa bahay tabalanan. Apan matod ko sa ugalingon, so what? Kulang pa kini. Pambayad sa ingibuhat nga ni kanako. Doon ay mahigayon nga kalit lang maghatod si Kuya James og pagkaon sa balay. Iyapungatagan o madulaan ang akong mga anak. Apang kakasuko ko ate, kay the more siya magpaduol ka na ko, the more kasurok akong dugo nga to kaniya. Di ko gusto pagkiksuot siya sa akong mga anak. Mura ba ginabribe niya akong mga anak ate? Hapa na ako mga ginikanan. Gusto gid nila si James para na ko. 5 years ang iyahang kamagulangon. 19 anyos siya sa diyang iya kong gilugos ate. 14 anyos pa ko na ito'y kayo na. Apanwa pa siya magminyo. Hambutun nga no. Ati R. Nakurat ko na misita siya kanako sa balay. Wana ko siya gatubang. Nasuko akong ginikanan. Ila ko gikasaban. Sa kong kalagot, misulti ko nga to kang mama kang papa. Nga iya kong girape ate. Halos dili makatuwa akong ginikanan kay buutan ko na si Kuya James. Imposible ko no. Nga iya kining mabuhat nga ni kanako. Ate. Mitubag si kuya nga tinuot. Apan nangayog pasaylo kaniya si Kuya James. Nasuko ako maginikanan. Apan misulti si James. Giang ko niya. Mo ko ni hinungdan. Mua siya nagminyo. Tugod kanako. Nangay siya pasaylo ate. Andam ko na siya nga mapakasal ka na ako bisag doon na ako'y mga anak. Ate inay nga hatag agustisya, ang gibuhat ni James kari ka na ako, sila mamag papa pa ang miingon. Mas may pa kunog magminyo mi ni James kay gidawat ko na ko nga tibuok bisag doon na ako'y mga anak, ate. Usa pa financially stable o sigurado na nga mahatagan o maingkaugmao ng ako mga anak. Kalimtan ko na lang kuno ang mga nangagi o mag-move una. Ate, yun sabi angay kong pagabuhaton. Akong gusto nga mabilanggo siya. Kay giguba niya ang akong kinabuhi. Apan matod sa akong inahan. Ako kuno ang miguba sa akong kinabuhi o ang amahan sa akong mga anak. Dili kuno si James, ate. Palihog. Tambagi ko. Pakaslan ko ba ang tao nga akong gika silagan pag-ayo? Para na alay matawag nga amahan ang akong mga anak. Dinhi na lamang kukutop.
sincerely yours, Josephine.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daga na nangutana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gina ko ang mag-inom o Nance and U-Aid. O ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako, ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat kani mo, Josephine. Sa imo papadangat imo swatampo ni ato tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Ikaw ang nasa isip ko. Mao ni pinakapait ba? Ang tao nga imo kasilagan, ang tao nga di nimo makita. O gusto makauban mo panahon karon ay interesado kay nga mga asawa nimo. Anda magpakamartir mga mahal si mga, di ba siya mo ito magpakamartir? Kaya dawat lang siya nga doon ay mga anak na kay, doon lang po siya sala. Kaya ang salaan ni James, kung nangulitaw lang ta siya daan, ayan, di ba? Karoon pa man po siya nangulitaw noon. Anyway, ato ka nang hisgutan. Kaupo na ito, DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, sana na ito mga suking tigsu, bye-bye.
0: And of course, Cap Jun Jun di Asis. Ito, URP Professor.
2: Yes, paswerte ka adlaw day, Genova, and Ate Arlene.
0: Pero hindi ka madawa sa URP si James, kaya nang rape mo ni siya.
2: Yeah, Ate Arlene.
0: Bagsak ni, bagsak. Pastilan. Anyways, yes, DJ Nobs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Josephine, gusto mo bawi ni mo ang tao nga naglugos ni mo, kaya pa ba ni mo dawaton?
1: No way, di igyod ko. The audacity nga mangulitawo siya human, yeah. Niya gitamas-tamasan.
0: Diba?
1: Minor siya itong mga panahon, gitamas-tamasan siya niya. Karoon na siya, nawong ikatubang sa ako, pagka na lang. Never gin, ma'am. Never gin na pwede nga, or dili gin na pwede nga, yes. Karabitang dawaton ni Josephine. Kaya maskin pag muingon ta nga, kanabang, disidido gin siya karon. Kaya utarong pa na siya nga tao kung nakagusto siya sa una. Nakulitawon ta siya sakto.
0: Baka niya pag underage pa,
1: yes.
0: Na din ha.
1: Yeah. Imagine ang yahang reason, no? Yang gi-reason out kay napasaylo ako kay higugma lang ko sa imo atong panahon. Gugma ba din ang manglugos kag babayi?
0: Dala pang hulga niya.
1: Diba? Gitret pa siya.
0: Matod sa letter ni Josephine, halos kada adlaw siya panamas-tamasan kung wala iyang ginikanan.
1: Imagine, so, unsa nga trauma ang nahitabo kang Josephine at the very young age. Di na gugma, ma'am, uwag lang gitong iyahati nga ligyod.
0: Basig karon na develop into love or basig love nga, unsa ba, na ipagka criminal, unsa ba,
1: na criminal intention.
0: Correct, unsa ba kalain.
1: Lain kayo niya. Murag ka nang, kana bitong ginaunsa niya pagkaya siyang konsensya nga manguyab siya sa babae nga iyahang gilugos. Mag-expect siya nga pasayloan siya. Anya, isa pa ni mga story ba kay naglagot ko gunahon na nga ang ginikanan po ni Josephine. Kaya ni Oyon na lang po. Wala siya nagunahon na ba?
0: Ang matod siya ginikanan. Hindi naman si James na nagubas yung mga kagbaan. Yung banag ikaw.
1: Murabag, para nila, iriso na lang tong part nga ng logo si James. Karoon na lang atong lantawon. Ahagas man nga.
0: Okay. Kuan man na, lang ba kay mga mahan sa mga anak?
1: Diba? Krimen man kuno inga na ba race ngalan nga rape, di basta-basta nya minor pagyud ka, wa kay experience nya. Gitamas-tamasan ka sa tawo nga imong gilantaw as kuya.
2: Nayo na magpasaylo.
1: Ay dili, hindi nakapasapa kanali na basta kapasaylo. Kana mapasaylo.
2: Giluwas ba imong anak, dinggi?
1: Ay, bisana. Miskan na. No, dapat ka lang, di walay angay nga ikautang na loob si Josephine.
0: Sakto naging ni Josephine, abi ba? Kulang pa na sa ibang paglugos.
1: Yes, dili na enough.
2: Magbasol, no? Man po.
1: Mas kikinabuhin niya, dili enough. Grabe sa trauma nga yung gihatag.
0: Yes.
1: So, dili gid siya makatarungan nga. Dawato ni Josephine just because nagpasikat siya karun nga magtabang, yes. Mga mahan ko, nuhay, guban pa. Para na ko.
0: And to think ba yung ginikanan? Siya na po sila. No? Nila na, wala nila na bati ang feelings po sa ilang anak nga. Kanabang, sobra pong na trauma, sobra na sakitan niya. Pagkahuman sila pa yung mga pakasli na lang na.
1: Makagol ba nga?
2: Dagan na kwarta si James.
1: Omo, lagi. Makagol nga realidad ba nga na yung mga ginikanan nga. Di maglantaw sa, unsay naagian ba? Naagian sa ilang anak. Kaya ilang kakakita ang karon nga. Ah, sige na nai, kanan nai. Kaya kuha naman na, makabuhin na ni mo. Mura ilang gilantaw. Wala nila gilantaw unsay epekto emotionally ba?
0: Bakit po ako ito yung amahan sa mga anak.
1: True.
0: No?
1: Katupod, labaw.
0: Mura magmisamot po, dahil yung miserable nga kinabuhi. Kumagibiyaan. Kauban pa git.
1: Kauban sa trabaho.
0: Imo tan-aon bitaw. Grabe sining kaagi ni Josephine, no?
1: True.
0: Imagine kauban sa trabaho, gimilayas yang aka-live-in, kay gipakaslan tong kauban sa trabaho.
2: Makoy, ha. Kauban sa trabaho, bawal gid daw kay biyaan ra gyapon.
0: Makoy, bawal. Bawal gid trabaho di ay. Trabaho, bawal kauban sa trabaho. Pero ito paminawon karo ang mga paglantaw opinion. Sa ato URP Professor Cap Jun Jun di Asas, sige daw bi usay mo mga paglantaw ani.
2: Thank you kayo ate sa chance kitagaan mo chance ka. Abi na ko wala na ko chance ani kay. Siyempre rapist ba yag ni si James?
0: Agoy.
2: Okay ko din agina sa URP ate.
0: Yes.
2: Katong part, katong first part, no? First chapter. Second chapter sa sulat tampo ni mo Josephine. Gikundi na gito si James. Pero nang labay naman god.
1: Sa kinalang iris, mairis din akap.
2: Sumala sa balang kasulatan, Manggol.
0: Ano po, nastantan.
2: Kanumdom mo atong kawatan niya, 11 hours na ngayon pa sa ilo. Wala may...
1: Lahi mo ng kawat o grape cap. Ang kawat, mapwede man to, makakawat, imong bayaran sa unsa imong gikawat. Kana kay pagkatao, yung pagkababae, may gikawat sa iyaha.
2: Sin mangyapon, definition of sala, mangyapon na sila. Regardless unsa imong gibuhat nga kalapasan, pareho lang sala sa mata sa kahitasaan. Magkano example ra man gud to katong kawatan ba gipabalik lang sa ato nga kita nga mga nasa kalibutan karon nga bisag unsa kadako sa sala sa tawo
0: depende lagi sa sala kani man gud
2: kaya ra gid pasayloon
1: sa pasay makayan mo pasayloon ang tawo nga nang rape sa imo. Hello.
2: At least wala ka gipaangkan katong isa.
1: Ay, bahala na lang maangkan ko kay sa mato ka nang laki nga nang rape nako.
2: Kini isalbar pa yung mga anak.
1: Unfair man good kayo, Kap. Kaya katong mga panahon, may tagigusto po ni Josephine. Yes. Kaya para silang duha na lipay.
0: Kaya yung mga anak, gugma man.
1: Oh, gugma man eh. So okay, balag na angkan ka. At least gugmaan mga itong
2: anak. Masakit din siya. Kaya ipatuo siya.
1: Masakit tong wala ka na enjoy. Girip ka.
2: Yeah. For me naman good na Josephine, ya girip ka, bawal gito sa kapisanan ng mga retired playboy.
1: Malimtan
2: pero, na. Pero kinimang yun karon, kinsay Salvador sa imong kinabuhi karon.
0: Si James lagi pero abang
1: so ma-justify ba dahil iyang pang-rape niya tungkol kay ni
2: ang
1: Haba?
2: Inahan manggo nagtanaw ra sa kugmaon ni Josephine ate. Mao na ang inahan ang ginikanan nganong mangita
0: pa nila sabti ang gibati. Yes. Dapat paminawon nila si Josephine. Mabito to ni burst siya sa kasukay kanabang girape ko rin niya kay gusto siya ginikanan pakasal girape ko rin niya mo to nga
1: diba?
0: Diba ang ginikanan
1: niya mo makagool man bangan
2: lisod ba yung mga mahan
1: nga nakabalo imbis na kabalo na iyang mga ginikanan wala siya wala pito siya gidepensaan or wala siya giprotektaan mas gikampihan pa hinoon si James nga mo yung nakasala
2: nagbinota naman ko si James niya stable na siya nasa trabaho matagaan kagmayong kagmaon Josephine napili mo mga bata
0: ani magod na siya. Okay na ginang word nga pasaylo ko. Si Josephine mismo makadaw, makahatag siya ang pasaylo ng kang James. Ang ginikanan, of course, suod banggod sila na nga isa ilang pasaylo. Kisa ba sila nga di o pasaylo nga na nga magpasaylo. Pero, mo lagi, depende sa ginikanan.
2: Pasaylo ako ginikanan, sa akong sala. Ingon man nga nagapasaylo kami isa nakasala ka na mo.
0: Depende lagi na.
2: Halos na kanadlo imong gina.
0: Depende lagi na.
1: Puro padulong nakamagwali ka.
2: Imagine Josephine, every depende time ka mo ampo mingon ka pasaylo ako sa akong sala ingon nga nagapasaylo ko.
1: Unsa ani mo pagka at peace with someone nga imuhang abuser? Yes. Sa pila ka panahon nga gi-abuse kaniya. Kaya nimo nga mauban adlaw-adlaw makita nimo adlaw-adlaw mura pag ikalain.
0: Wala siguro imposible pero mag-effort ug maayo si James.
2: Dili pa dai na effort nga gi
0: dili pa kulang pa
1: kulang na pa
2: giabunuhan og dugo. Gilibre ang ospital.
1: Kulang pukulang palagi na nga bayad siya.
2: Mao gani nga magbinyo siya kay para mabayaran niya
0: tanan. Ay, kulang siya eksakto para ko mapasaylo na bagid siya. Pero
1: imagine mo na rape victim ka niya. Kaya nimo pakasal sa tawo nga nang rape nimo. Imagine kung inyong buhaton ang kana nga butang, maganahan ba ka?
2: Tagay po ninyo chance si James. Uy, luoy po
1: tayo. Kalain ba sad? Ako dili guro ko maskin pa siguro ma.
0: Pasalamat gani siya kay wa siya na bilanggo.
1: True.
0: Pwede. Ay, heinous crime ang pagpanugos. Yes. That's heinous crime.
1: Yes.
2: Di naglabay naman to.
0: Misan pa. 20 years ba yakap?
1: Yes. Up to 20 years na pwede. Oh, lot of years.
2: Mauman gani, nga wala gid siya nagbinyo, kaya gihulatan yun niya si Josephine.
0: Nali si Josephine, nala siya ganang mo file o kaso, kaya naman siya niwaka anak.
1: True.
2: Kinsa karon mo at iman, anay mo mga anak, Josephine.
1: Ay, kaya na ni Josephine ka.
0: Kaya niya.
2: Kaya lagi, pero maglisod ka.
1: Ah, bahala maglisod, basta kaya. Kaysa naman mapakasal ka na imong rapist. Ew.
2: Dili na ma-rape kung magbinyo mo.
0: Dili siya rapist, pero amungutan na niya. Ang question mo ko din eh, kay ang iyang ginikanan gusto mapakasal. Siya po, ako yung pala kapakaslan ang tao nga. Ako kay kasilagan? Of course, dili, di ba?
2: Ayaw ka rin kasilagi. Igugmaagan eh.
1: Uy, dili na basta. Dili na akong basta-basta kap. Practice. Uy, practice.
0: Mapraktisan niya, gugma?
1: Kanta? Sayang, mapraktisan.
0: Mapraktis ng gugma?
2: For medyo sa ibang mga anak.
0: Ah, dili eh.
1: Imposible.
0: Mura mag-uwi lang laki sa kalibutan.
1: True, dagan pag-laki sa kalibutan.
2: Lisudoy, nag-sugal na ba yun sa siyang kinabuhi itong libre mong anak sa katong nadinggi?
0: Oh, okay lang. Kaya di salamang po siya.
1: Wata ka balo. Basin dulot rasi ang konsensya.
2: Di amanos na mo.
1: Ay, di lin. Amanos. Never na maamanos. Ayaran maamanos kung mapreso siya.
0: Pero ang trauma nga ibati bilang sa itong sender, di lin. 14 years old pa ba siya?
1: Forever na niyang dalon.
2: Mamanggani nga makigminyo ang tao kay para mabayaran tanan niyang mga kalapasan, mga sala. Walang
0: yung tao. Niyang gugma po siya.
1: True. Wala ba siya feelings?
2: Tuloy ko, Josephine, nga may gugma ka sa tao nga ngayong provider karon.
1: Kanos abo ko na mahitabo kap nga mahit ma in love ka sa imong rapist, sa imong abuser. Kanos abo ko na mahitabo.
2: Kani adto man to kay bata ko man gud. Disidubian niyo sumanggo dili pag gid ingon
1: pangamo. Ah, di gud justifiable, never. Never gud na nga mahimong rason.
2: Tagay gud chance good.
1: No.
0: Kung imo tanahon bitaw no 19 years old pa pod si James at gayo na so grabe siya ka marupok. Grabe siya ka kana. Pero kana nang hulga man gud siya.
1: Yes.
0: Maniak
2: yun siya. Lasi criminal instinct. Dili, yes. James atong panahon.
1: Dili, lagi na gugma ng ingana kap ng imuhang hulgaon.
2: Na-attract lang yun si James atong panahon.
1: Imuhang hulgaon para lang nga makahilabot ka. Dapat nanguyab ka aron makahilabot ka.
2: Wala mang doon naka-advise kang James ato kung sa'y buhaton.
0: Wala ka-ante kayo na siguro.
2: Kanang kulang lang o nagiyahan raw tato si James.
1: Amo lagi, nahitabo na gani, nga nang rape na gani, sala na gani.
2: Tagaya sa rin yung chance ang tao nga mag-usab, oy.
1: Balag mag-usab
2: kung
1: siya.
2: Kung dili, karoon ka masapa man.
1: Balag mag-usab siya, basta di siya makigminyo kan Josephine, o dili siya dapat daw
2: ato ni Josephine. O kinsa man dapat minyoan ni Josephine. Pasig ba ito
1: sa...
2: Pasig ba ito na po siya sa lalaki, nga pangka na po siya biyaan.
0: Agoy.
1: Hindi ka sure.
0: Focus na lang siya sa ihang mga anak. Di na siya magminyo pag-usab. Kana bitaw mitabang niya si James. Salamat dala si James. Siya filing kaso.
1: Diba?
0: Diba? Kaya kung buto na ako, ako'y ginikanan. Makita na ako akong anak, inaanak ang sitwasyon. Based at sa may tabo. Mag-abo tabi sa asang empire, no?
1: And baga diba? Nalapot kayo naon si James kung muna yung kwintahon niya. Ako rabang. Basin, himuon po na niya hulga. Ako rabang giko. Ano mong anak kung nagdingging. Basin, mangwinta po ba? So, baga na po kayo siya gnawong kung yung anak manggaling may hitabo. Pero,
2: dili man, mawagan ni kapanguyab ang tao. Nag-effort sa mga nasulatampo. Nga namisita na. Naghago na. Nananghin na sa ginikanan o formal.
1: Kalain.
2: Kay gusto sa bubawi sa iyong mga...
0: Bisag doon na ni anak.
2: Bisag, oh,
0: lagi, pero
2: imagine, doon na ba yung anak?
0: Hindi mo ko din anak kadali pa ng kumaisgutan.
2: Yes. Ano naman mungulat si James?
0: Kung sa pag-iangay buhato ni Josephine, kini ang nagdala kanyang mga kalibog. Stand by, balik tuman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ang akong gibati good pa ng usahay, ang akong bipi mo, tata, kung gusto nga mag-insin ko ka mga para sa iblad nga gasalitong sa bukika kay nablok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adiano said, agpayo ko din sa Purok Do, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay ug manginabuhi pagyud. So dili mali

0: ni kaning mayuma pero sa gawas ra sa akong matres nga mo na akong gitake for one way kaloy sa Ginoo pagpotro na ugad sa hospital nawala na dahil na akong mayuma. Repsen Gonzales 33 San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kaharapan syempre atos ng timbayaon ng atong mga Facebook and YouTube viewers. Ate Arlene de Genova og Cap June, greetings gikan sa Ubay, Bohol. Pero may gig kong nagtanaw og naminaw sa inyong programa kay dili lang kini makalingaw. Puno pod kini sa mga leksyon nga mapuslan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Daghan ko makatunan sa inyong mga tambag o mga istorya nga makaparealize sa dagang butang. Syempre lahi ra gid si Cap June kay makahataw og tambag nga usa kay makapakurat o makapakatawa pod sa kadaghanan. From Carol Bangkali.
1: Hi Ate Arlene, mayong hapon, always gid ko maminaw sa imong programa. Malingaw gid ko ninyong tulo ni DJ Nova o Cap June June. O gadi ko kapaminaw o katanaw sa inyong live kulang ang akong adlaw from Ednak Dagang of Kibawi, Bukidnon.
0: Ayan. From Norlina Silasnom. Aham, basig yan yung gikuan ba? Monsalis. Gibali ni Norlina Monsalis ni. Good afternoon, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June, watching from Kuwait. God bless and more power.
1: From Melanie Dacumos, watching from EPL Zamboanga, Cebu. I always tune in.
0: Ayan. From Glenna Pangilina na Costanera. Good afternoon, Ate Arlene, watching from Osamis City.
1: From Charlie Joy in Norio, Ate R, shout out ko unta mapansin mi ninyo halos na nan episode ninyo amo nang napaminawan while ga overtime sa RBA as construction services.
0: Ayan. Ate Arlene, shout out ko sa Barangay Alipuaton, Salay, Misamis Oriental. Every day good kong naminaw sa inyong programa. God bless from Chin Acosta.
1: Hi to Gemma Paderanga, watching from Tagum City.
0: Cleofe Cosrojas. Ayan. Hi Ate Arlene, I miss one half of my life kundi ko makapaminaw sa imong program, watching from Kalasungay, Malaybalay City.
1: Magandang araw sa lahat. Nandito na naman tayo sa magandang kwento ngayong araw na ang nag-aabang James Sabuero dito sa Mansawa, Nueva Vista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao.
0: Ayan. From Rosales Ibarita Lien, maayong hapon ninyong tulos. Pa-shoutout ko ni Daniela Jean Aguilar o Grenaline Ibarita o Dino Ibarita here in Balayong, Pamplona.
1: From Marsaliza Perez Legarde, Ate Arlene, malingaw or mingaw pagdili ko makadungog sa inyong programa.
0: From Bantilan, Jonah May, maayong hapon Ate Arlene, watching from Hingoog City.
1: Maayong adlaw Ate Arlene, shoutout ko sa akong mama na hilig na sa paminaw sa imutungod na ko. Hehehe. From
0: ayan.
1: Gladys May Amparo.
0: Okay.
1: Ingon man kang Liza Bairoy. Hi Ate Arlene, Gino Vogcapjun, watching from Barangay Lookbay City. And bagay kay nimo ang gupit nimo Ate R, gwapa og si DJ Nova, bagay pud diyan ni bata mo tanawon.
0: Pareheming duha. Bata mo la si DJ Novs. Ako singit-singit
1: pa ni ako. Papapugong ni sa edad no.
0: Anyways. Yes, DJ Novs. Unsa imo hang final para kay Josephine?
1: Josephine, I suggest yun kadili gid mo dawaton si James. Kay sayod ko nga katong mga nahitabo si mo sa una, dili gid na may race mo huna-huna no. Kabalo ko nga ang kasuko, ang kapungot nimo, ang kasakit nga imong nabati sa imong giagian, di na ma-erase mo huna-huna. So di gyapon ka magmalipayon sa akang James. Bisan pa moingon ta nga tuod man nag-effort siya para kanang mamawi sa imo guban pa no, pero para nako dili pwedeng imong dawaton sa imong kinabuhi ang tawo nga nigbuhat og krimen diha sa imo ha. Kay kanang dili nimo deserve gari pun ka at 14 years old. Unsay buot sa 14 years
0: correct
1: old, no? Kanang, di na ko ma-imagine ba unsa nga trauma ang imo ginabit-bit kad atong nahitabo to. So, ayaw na i-allow si James nga musulod si mong kinabuhi. Kaya para na ko, no? Morabag, imagine imo hang pakasla ng imong abuser. Morabag, absurd.

0: ayaw paminawon.
1: Correct.
0: Ba? So, dili siya katanggap-tanggap. No, pasagay na masuko, rin mo ginikanan, imuhang pamilya. Diliin mo sila angay paminawon. Kaya ikaw may nakasinati ato, dili man sila. Dili pwede nga moingon sila nga kalimtan na lang itong nahitabo, ang karon ra ito ang lantawon. Kaya maskin pag unsaon na ito, no, ang atong kagahapon ato mang ginang madumduman. Correct. So, pasalamat na lang gid gani si James nga wala ni mo siya gi-file ag kaso, no?
1: Oo, oh, correct.
0: Salamat kay, pero ako bilip ko kang Josephine, ma'am nga, nakaya niya atubang kang James. Kaya kung ako na, dili na ko kaya mo atubang sa tawo nga nag-abusar sa ako. Oy,
1: yes.
0: Imagine the trauma nga imo hanggi, kung ano, giagian sa iya, ha? Ako, dili ko di ko musugot, di na ko kaya na nga, kanabang makita na ako siya sa ako atubangan ang nag-abuse ako. So again,
1: rapist, may mumbana, may murangay naman.
2: Guwapo man po, good.
0: Ikilain, good. Never yung tsura. Mura bag, mahimo siyang demonyo sa imo pananaw. So, para na ko, Josephine, kinahanglan ni mo kanang kuan pa, mas better nga sitwasyon ba? Aya, daghan pa kag makita, daghan mong maingon nga, dapat si kuan na lang, si James, kay yan dawat imong anak. Daghan pa pwede mo dawat sa imong anak, correct. No? And, diha na lang ka-focus sa imong anak, ay sa padali-dali og minyo, kay murag sa club ka pag-abot sa lalaki, pero maswerte ka sa anak, diha magitong bawi. Sa club nga dito sa lalaki, dato ka mabawi sa anak.
1: Yes.
0: So, again, Josephine, you deserve better. Ayok sugot, tungod lang sa iyang pagtabang sa imuha o sa imong anak. Dili ka pwede nga ikaw ang maglantaw og utang na loob kang James kay kabaga na lang gidon taon og naong niya og mumay mahimong sitwasyon. Yes. Never siya deserve nga musulod sa inyong
2: kinabuhi. Okay, chance, uy.
0: Now! Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova the Marites, ang Marindang Bayan.
1: Okay, ang ato URP professor. Sige, imuhang tambang para ka, Josephine.
2: Yes, ate. Una, kung gapaminaw magkakaroon, James, klaro nato ni James, ha? Ang URP, wag gidalipay sa imong gibuhat. Ikundi na
1: gid
2: sa URP ang imong pagpang-rip, no? Bugnaw kag simod, sakto si Ate Arlene. Dagan mo pamaagi para makuha ang kritik sa usa ka babae. No, lima ramang katuig inyong distansya, ha? Ganyan, ubang tagpulo katuig. Kwan lang,
1: too early nga yan.
2: Ipaagi lang sa minaayo nga diskarte sa iyong to imong gibuhat. Muna, giklaro na ko daan sa mga palangga ko nga kababayanan. Atong giklaro, balik-balik ko na to nga wala na lipay ang URP sa gibuhat ni James. Pero sa imuha, Josephine, wala may perfecto nga tao, God. Why not dili ni mo tagag chance, no? Kung pwede, wala ko gaingon niya, pakasla ni mo ura mismo si James. Pero nganong dili mo ni mo tagag chance nga kanang ipakita ni James ang iyang gugma nga tinud-anay sa imuha.
0: Hayahay kay siya pa sa iloon.
1: Correct.
2: Kay basig ka rin to, si James ang namugos, basig buabot na iyang padahon niya, ikaw na po Josephine ang muhangyo sa iya, ha?
1: Okay.
0: No? Wow.
2: Anara ka simple kay, imagine na lang, ha, dako na kayo gibuhat ni James sa imuha. Kanang,
1: tungod lang anak.
2: Gisalbar niya ibong anak sa dinggi.
1: Ah, tungod lang anak, pasailoon na. Good.
2: Wala man kung nag-ingon nga tungod anak, pasailoon. Pero i-consider ni mo ba ang gibuhat sa tao? Kay dili ba yun, basta-basta buhaton sa tao?
0: Pero na-consider po baka ni James sa iyong pagpang-rip.
1: Lahit ganyan ang klase sa gugma, no? Do, yes. Ato ba makita nga in love, ganyan siya kay gahulat, bagid siya. Bisa doon na anak si...
2: Nagi tao ngayon anak, boss, may gugma? Pataka na lang?
0: Pero hadlock kayo na ma-obsess, kanang tao nga ma-obsess sa gugma.
2: Pataka na lang rin text ang uban. Normal bang ko nasagod?
0: Nawa, naging na naman nga gugma. No, obsession na na.
2: There's no exact definition of love, kumbaga. Mo na nga, kitang tanan, kanang maglibog kung unsa gid aklarong gugma. Kung sa pag-express sa saktong gugma kay na ilalaki nga muambak sa tulay, na ilalaki po magpataka og text bisag kinsa, na ilalaki po niya kini para kang James. Ingani. Pero at the end, kung makamata sila sa kanang insakto nga pamaagi, tagay isang chance, ha? Kamu mga palangga, ayaw sa ninyo isirado ang inyong kurtina, inyong chapter sa kinabuhi, kay basi di ay...
0: Humana na mas tamas, pasaylo on, kaya.
2: Wala gari perfecto nga tao.
0: No.
2: Nova?
0: Never.
2: Pasaylo ako sa akong mga salaingon nga nagapasaylo. Kami sa nakasala ka na mo.
1: Depende sa
2: sala. Ah, naman nakaroon yung mga pulong.
1: Basta depende sa sala.
2: Wala ba yung nag-ingon ang kahitasaan?
0: Grabe power ni si Gabog mga ingani.
2: Wala ba yung nag-ingon ang kahitasaan?
0: Gamitan na lagi
2: tayo. Ikaw nakasala ka balong. Wala ba yung nag-ingon ang kahitasaan? Yung depende sa sala. Ipakalawat, kalawat po ka. Pag umanin mo kalawat, libre na kasi mga sala. Oh. Kamu mga palangga, ayaw mo ka ng vindictive ba? Tagayin ninyo chance ang tao. Kay, kung dili ikaw ang magatag chance sa iya, Josephine,
1: kinsa
2: pa man.
0: Kung
2: dili karon, kano sa pa man. Sa gyapo, girisi ko yakap mo ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, dahil palitik o aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, dunganon yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
6: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say delikado sa ko yung sa mga ubang daging iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikado yung gamit og ubang kape. Kaya kana yung NANS Coffee ang mong gamiton. Pwede nyo, dress sa kabahin, libungan or kutabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
7: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Daghang salamat kay Limo DJ Nova and of course Cap June. Thank you sa Josephine. Sa iba pa pala nga, di mo suwatahan pa ni atong tulumanon. Actually, ikaw mismo ang maka-decide tungod kay kung doon na kay kasilag, doon na kay kasuko. Ayaw paminawa ang tambag sa iyong ginikanan. Nasayod ko nga ang mga ginikanan, nagtuon na sila nga okay lang. Okay ka lang. Mga nga, nag-advise sila nga mas may pag si James, kay dahigugman ni mo, kay nanay trabaho, makabato ng amahan ng mga anak, pero lisod man, kung ikaw mismo doon ay kasilag sa sa kasing-kasing, o sa may maabdan sa usa ka kaminyoon, kung magminyo mo nga, doon ay kasilag sa tao nga ng rape ni mo. Dili masabdan sa iyong ganikanan, kay wa sila, wa nila ba gibati ang imong mga gibati nga trauma. Again, ayaw sulusaw sa karelasyon nga nasayod ka. Nga dili ka magmalipayon. Tungod kay sa kaminyoon, kinahanglan dun ay gugma. Gugma nga maoy inyuhang sumbanan sa inyong panag-uban. Mag-usaman ang kaminyoon kung way gugma sa usag-usa. Granted na gugma ni mo si James apan. Kung kasidag ang nasa imong dugan, unsaon nimo pagkamalipayon? Again, kung wa ka may gugma o wa kay dili bukas imong kasing-kasing mapasaylo nga dugan niya o pwede ba nga pasaylo o napadili mamahimong bana, doon ay mga inana. Pero again, usbo na ko, kung nasilag ka, ayag sulaso sa karelasyon nga nasayod ka, ikaw gihapon ang mamahimong alaot, Josephine. Salamat sa imo papadangat imo swatan po. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. When you stand by karoon taod-taod, alang sa 2 Health Education Program with Doc John Paul Diasis, mosunod gali ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. When you salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
7: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuha gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Breakfast Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: O galang sa inyo mapangutana, text lamang sa tong text line 0917-159-5812. Osbon ako, 0917-159-5812. Ko karon sa akong maintenance totally kay nahadlok kog maguba ang kidney kay almost 6 years na kong nag-inom og maintenance pero mao gihapon akong sugar karon akong gihimo may palit ko og daghang gulay og halos 1 tablespoon of rice lang akong ginakaon with vegetables and with Nance herbal capsule og Nance corn coffee ang akong gibuhat wa nay lain akong gi-take Ate Arlene karon kaluoy sa Ginoo wa na ko kabati nga maminhod ako ang mabagtak dako kaayo og ikatabang ang inyong Nance product Ate Arlene og Dok Jan daghang salamat sa inyong programa.
2: Yes, Ate Arlene, no? O mga kanans, no? Ang problema niya is diabetes, mga kanans. And then take note, mga kanans, 6 years na nag-struggle siya sa maintenance and then sa iyahang sakit na diabetes, mga kanans. And then take note, mga kanans, 60% ang hinungdan sa mga sakit nato, mga kanans, tungod sa ato ang lifestyle, tungod sa ato ang pagkaon, mga kanans. So, yung diabetes, mga kanans, there is a possibility na mas taas or mas dali siya mugawas sa ato ang panglawas, lalo na kung naa sa inyohang family history. Pero kung dili ikaw muamping sa imuhang mga pagkaon, sa imuhang lifestyle, pwede siya as early sa imuhang mga edad, mga kanans, as early as 20, as early of 30, pwede mugawas yung diabetes. Pero dili pasabot kung sa inyohang family history na naamoy diabetes, mga kanans, magka-diabetes pod ka. No, depende lamang sa imuhang lifestyle or sa imuhang mga pamaagi, sa imuhang mga pagkaon, mga kanans. So, pwede dili ma-develop ang mga hereditary na mga sakit kung maayo ang ato ang lifestyle. O labi na pag naapod kitay, magipang-inom na mga supplemental para isuporta para sa pagpabalik sa pagpaligon, pagpataas sa resistensya sa ato ang panglawas. Sama sa ato ang texter, mga kanans, no? Nag-change siya sa iyang lifestyle. Gi-improve niya ang iyang mga pagkaon, ang iyang pagpili sa mga pagkaon, mga kanans. And then, niinom din siya og Nance Herba Capsule og UAID Herba Capsule, mga kanans. Og nakita gyud niya ang mga kabag-uhan sa iyang panglawas kumpara before na nag-inom pa siya og mga maintenance niya. So, nakita niya yung mga kapagsik sa iyang panglawas, nawala na yung mga pagbanhod-banhod sa iyang panglawas, og daghan na siya mabuhat sa matag-adlaw, mga kanans. So, mo kini, mga kanans, yung sakit nato, mga kanans, is gumikan, halos gumikan sa ato ang lifestyle. Pero tungod pod sa ato ang mga sa maatong mga supplemental, nakatabang kinisiya para mapunggan aron mubalik og kaayo ang ato ang mga panglawas, mga kanans. So para sa mga diabetic patient, mga kanans, ang ako lang ginahangyo, iwas muna sa mga pagkaon ng mga GMO or mga genetically modified organism para dili magkaroon og mga further damage sa ato ang mga B cells, mga kanans. B cells mao kini ang responsible sa pagkontrol sa ato ang blood sugar. So kung ato ang B cells is apektado siya, depektado siya, mga kanans, dili siya makaproduce og enough na mga insulin. So meaning to say, yung sugar nato mutaas, gina siya mutaas bisan sa ato ang pagkaon nagkontrol na kita sa mga taas og mga sugar content, mga kanans. Pero kung tungod ang ato ang B cells is dili siya ma-repair, so ma-accumulate man kini siya ang ato ang blood sugar. So mao na, no, naiuban ng mga pasyente bisan ingon na, "Doc, yundangan naman ako, grabe na ako ang pagkontrol sa pagkaon, sa mga matamis na mga pagkaon, mga carbohydrates, dun inuman ko religiously sa tambal para sa ako ang sugar. Nga no, still taas pamanggihapon ang ako ang blood sugar." Kay tungod kini, mga kanans, ang imuhang B cells is wala siya na i-repair. So kinahanglan i-repair ang imuhang B cells. Yes, naakay tambal para makontrol ang imuhang sugar sa imuhang dugo. Pero ang pinaka-importante, mga kanans, makontrol, ma-repair yung B cells nimo. Kay ang B cells siya mismo ang mag-regulate sa imuhang blood sugar na dili siya mo taas o dili siya mo ubos. Kay every day ang ato ang lawas na agyud siya ginapagawas ng mga sugar. So kung dili kini ma-regulate, dili ma-control yung sugar sa imong lawas, ang ginagmay na ginapagawas na sugar sa imong lawas, mga kanans, ma-accumulate kini siya or mudaghan na mudaghan hantod pag-abot sa imuhang laboratory, nakita na taas ang imuhang blood sugar. Tungod kini siya sa accumulation sa imuhang kaugalingong sugar sa sulod sa imuhang lawas. Kaya itong lawas, naakita yung reserve na sugar, mga kanans. Mokin ni no, na sama sa ato ang texter, mga kanans, gisabayan niya sa pag-inom sa Nance Herbal Capsule. So, niinom siya og Nance Herbal Capsule. Ang pag-inom, 3 minutes before meals. Okay? It's not more than 5 minutes. Kaya para ma-activate na ito yung inulin properties at ang digestive system. Kini siya makatabang para ma-repair ang ato ang B cells, mga kanan. So, meaning to say, kung na-repair ang ato ang B cells, mga kanan. So, yung B cells na ito or ang ato ang kaugaling lawas mismo, siya mismo ang makapagawas og maayong kalidad na insulin. So, pag makapagawas siya og maayong kalidad na atong insulin, ang ato ang sugar, mga kanan, makita nimo magahinay-hinay siya kaus-os na kaus-os. Hantod mo balik siya sa regular or sa normal na blood sugar level. And then, makita po nimo yung mga pagbanod sa imong panglawas, hinahinay sa kawala og mubalik kapag sikang imuhang panglawas. Ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day, 3 minutes before meals, din mas maayo pud sabayan sa UAID 1 capsule 2 times a day ang pag-inom.
0: Igong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nance, again, usbo na ko, Nance og UAID ang pinaka-effective na combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herbal Capsule.
0: Kaya yes,
2: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
0: Okay.
2: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang Nance Herbal Capsule. Karon ang Nance Herbal Capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herbal Capsule.
0: Yes.
2: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herbal Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herbal Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herbal Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yun ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gikas estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ina siya og pampatalino pa. So 3-in-1 mm-hmm. ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture makanan sa makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
0: and kanans. Syempre, ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare. Dakod kayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waola na
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
6: Nang dili magudki ko kabawas, kan dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa non-scorn coffee, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mauputin ay akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aktan na diya ang panglantaw o epektibo diya kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio. Las 2:53.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Ania na ang makalingaw na programa.
12: Amo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Welcome na sa Abderis Programa Skurimaw, Balong the Great. Kumusta o mahinaot lang ta? Kakaroon adlaw na amo sa kakondisyon o kadasig may galas panlawas. Adlaw karong Martes, August 25, 2020. Yan, onya atong tigmo may gala, 3,600 pesos. Kawaan o gwalo ka mga sundalo sulod sa gingharian. Diligyog mudagan bisan pagrakrakan. Diligyog mudagan bisan pagrakrakan. Pabuta itong gandam kung adlawag ha. Nasadyod ba ka mo? Ha? Nasadyod ba ka mo? Unang lingaw-lingaw. Numero dos. Pabuta may galang duha. Para makumplito. Magsugod na tayo, dito ang pagpanaguban.

Narito Miguel, sumatubag sa digmo. Lalo tubag kay fertilizer mo na para tanong. Sa Yuta, 1414 si training ng buhol. Computer training. Ag, di abiyod lang upat kasimana sa buwan. Gikan daw kang team-team ng Cebu. Kumusta mga Cebu team? Ag, balong. Akong tagaan kay Manikin. Esmeraldo Tuliao, Kanaw-Kanaw, Tabugon, Cebu. Kanaw-Kanaw. Ano ka panganaw-kanaw inyong kabukiran? Balong, akong tagaan anak kay Manikin. Esmeraldo Tuliao, Kanaw-Kanaw, Tabugon, Japan. Kumusta mga taga-Tabugon? Long tubag, upat na ka. Tuig, Timyo sa Medellin, Cebu. Kumusta man niya, Timios Medellin? Ag, lang to bang kay? Nasa kalendaryo sa Pebrero 28. Ang sulod, saan niya, Pebrero 2, 9, og 17. Kung saan niya siya? Ah, saan niya, Eric? Lang to bang kay naas mula ang kalendaryo kay Isala Ilabay? Ah, Eric? Ag, lang to bang na ko? Ah, anang imuhang atig mo? Kay? Yan, ang tubag, ana long kay? Alpa man na long kay, 28 kabuok kuldas. Or string, Felix ng Toledo City. Di na kuldas, kuerdas. Na kuldas na minuon. Lang tubag kay? Kabog na, 28 kabuok, Nido Bacos. Nang Buanoy. Ayan. Agalang tubag si Mutig mo, Kalabira. Pundok mo, 28 kaulo, rak-raki, dinamudagan. Kristita Potoloria ng Tabuilan. Kumusta mga taga? Tabuilan. Lang tubag kay Nitsu. Kristita Potoloria ng Tabuilan, Japon. Agani Abanyod. Long, akong tag na niya ng imong tigmo kay December 28 na. Innocence din na kay kada 28 sa December. Dili man mabalin si Kyle na taga Tubuso Negros. So, innocence din ba yung December 28? Aga! Akong tubag balong, kalendaryo bulan sa February, diligid mo atras. Kaya na may bulan ng Enero ang nagbabag. O si Arsenio Padayaw ni from Abagay Minglanilla. Kumusta mga taga Abagay Minglanilla? Og Indonesia, activate na lang surf alert sa tiyang customers para maprotektahan ka sa di inasa ang browsing charges. Alert ka. Aba ninyo eh. Nagkikimog atik eh. Oh, ang tiyang porting naghanag atik. Mas dako pa ilang atik kasi na signal. Law tubag galingan nga bato. O gikan ni sa Tanhay. Ayan Tanhay City. Rosario Hanna Balong. Ang tubag si Idroy ng Cebu. Yutor. Wa ay pag-apon mga akurimaw. Ag mga planeta na balong. Gikan daw kang Kela ng Dumanhog. Kumusta di Kela sa may Dumanhog? February 28, aha. Ano siya oho. Oh, adlaw matag-gosan siya. Wala. Warag na i-happy na diribay. Ha? Wala. Piyotor! Lang tubag moon o planet kila ng Dumanhog. Ayan. Mga bito o na balong. Gikan daw kang 209. Tubag kay. Ang tubag imong tigmo 28 na kapit sa sabuan sa Pebrero. Apredo Alcantara. Cebu. Kumusta mga Alcantara? Cebu Apredo? Okay ra ka di Apredo? Law tubag tigmo kay ngipon sa tao nga gi
Abrasan. Di apagyod lang. Poblasyon Mabinay. Ang tubag, anak lang, kay February 28. Agadlaw from Purok 6. Poblasyon Mabinay Computer. Wa ay pagkid gihapon ay. Eh? Lang, at tubag, upat ka si Banas tanang buwan sa kalendaryo. O, gikan daw kang tim-tim ng Cebu. O, kumusta man niya, Tim? Ha, samay. Ha, Cebu. Dirita may galas, unang pasiyaw. Gikan daw kang ban-ban may galas buhol. Kinis balong nga may adto sa barbershop ni... Bay, pila pa, upaw, bay, pakiskis. Paupaw ka, pakiskis. Ah, 150, bay. 150. Og ang magpabarbas. Barbas 50 ra. Ah, sige ba, larga. Unsa man. Barbas siya akong ulo. 50 ra mang barbas, di ba? Og upa, 150 yung tatto. Ang barbas kasi 50 ra man. May bira ba, barbas siya akong ulo ba? Maru-maru, magkala. Ban-ban sa buhol. Ban, kumusta bang buhol, ban? Pabarbasin ang ulo mo na. Mayroon hapon kayo malo, ang tubag si Mung Tigmo kay February 28 raman nating faring pod na ig Valentine's Lindon Campo Manis ng Cebu City. Kumusta niya, Lindon? Og bulan sa February kay Kuto Braman 28. Oho. Og 29, bisang saon din na mapunan. Mario ng Pamplona. Piyoto. Wap, aga po. Tubag kay February 14, Valentine's Day. May 14 ka parisang uyab. Nga dili managan, bisag rakrakan. Ikan daw kang ring sulabar sa buhol. Computer! Wap, agamon! Tig mo kay tao nga naggamit o gitar o tao nga nag-gitar si Cha katubig din eh. Agikan sa... Anong tubog-tabog mga... Tubag kay taliksik na ablong sa butong lumbangan, ili. Kumusta niya, ili? Butong lumbangan. Taliksik, isa na ilabay... Ili? Ayaw ka daghana. Ang tubag kay nagpugas og maisa. Bulan sa Agosto si Ili. Lumbangan na. Lumbangan gipon. Aga. Pebrero nga bulan so dinituiga ang tubag. Simi sa Buhol. Musta din Simi? Mga taga Buhol. Lalo tubag kay Pusporo na may palito kay Ograkrakan di Mudagan. Kayarid Choli. Oh, gikan from Kayarid. Choli, di pa dyan din eh. Balang tubag si Muting mo ay katapusang pizza sa buwan sa Pebrero. LV ng Daan Bantayan. Oh, kumusta mga taga Daan Bantayan? Katuwa pa kuas number na to. May gala, luoy po, basig tubag nila sakto. 0997-521-0657. Akong Osbon, 0997-521-0657. Di apayod. Posporo kay Kadlita di Mudagan. Kayarid Charmy. Charmy. Kayarid Charmy. Onya, good PM kuya, tubag kay... Postiso na kuya, 14 kang ipon sa taas. 14 pun sa ubos. San Juan, Sikihor, salamat, God bless. In 79959. Adapit ay mo, San Juan, Sikihor. Edgar Masyon, Sulangon, San Juan, Sikihor. Ay, kumusta niya? Mga taga Sulangon, San Juan, Sikihor. Mayong hapon, sir. May answer is Posporo. Ikan kang 459. Ang tubag long kay Kalinda na long bola sa Pebrero. Ikan daw kang JC ng Mabinay. Piyoto!
Wa pagyod Japon mga saligan. Wa pagyapoy naka. Salagma tagaan balong kay lato-lato. Gikan ni ani nang Tabugon Cebu. Yo to. Lato-lato bal ani ani. Tubag Kostig Bulong, 28 kadlaw sa buwan sa Pebrero. Aha. Taga-Karkar ni. O, kumusta mga taga-Karkar City Cebu? Ang akong tubag tigmo ay mga pahuy. Asa mayan, digid managan bisan pag rak-rakan nero sa Cebu. Pahuy ka ng tao-tao? So, una, madlog pang maya na ba? Karoon kayo, salaga ng ulo. Dito naman yung magsalak sa bugal o sa ulo. Ayaw! Ayaw! Ayaw!

Ay, waay pagyapon, mga kurimaw. Darita may galas lain pang pasiyaw. Gikan daw kang nita may galas ha.

0: Kines balong nga kurima, may ato may gala sa kanabitong pira padala. Guard, pwede magkuha, guard? Pwede kayo. Sure ka nga pwede magkuha kwarta? Sure lagi, lamang kayo kaede. Naa? Oh, sure kayo kung makakuha ka. Bisag kwan? O sa bisag kwan? Bisag may nagpadaan ako. Ayaw! Ayaw! Kang anil ka lang. Nutan na pa, pwede ba magkuha-kwarta? Oh, pwede kayo, naman kay Kaede.
1: Naa?
0: Pero, pwede bisag kwan? Unsa?

Yaw, tumaga na kay ngipon. Piyotor. Wapagin gihapon. Ay, kumusta ang kanlaon? Ah, sige gihapong buga. O, sige pa gihapong buga o kwa. Galburoto gihapong kunampa. Yaw, tumag na ko kay edad na long. O, gikan daw kang Marcelino nang Dumagito. Kumusta mga taga? Dumagiti. O, ang akong tumag. Long, anang tigmo ni mo? Ang tubag anak kay Bungas Lobi. Wap aga po. Aga ang akong tubag. Long anang imo ang tigmo kay Ngipon niya po. Wa ay pagyapon mga kurimaw. Ay, ikaduha itong ligaw-ligaw, numero 6. Ah, number 6, og paabot ang igalang usa para makumplito. Ayan, lo, mga langaw na lo. Wap, agabot. Langaw daw. Og tubag lang kay mga LTO. Computer. Wap agabot. Og ang akong tubag. Sani? Ang tubag ana longkay kuto sa ulo. Og ikan daw kang ima si Kihoy. Ima daw si Kihoy computer. Wap agabot. Long akong tubag kay mga sundalo nga misulong o gira. Sila may nisulong, digid sila managan. Pero matapsingan, nagbalang, dagal. Balong akong tubag, anang tigmo ni mo. Akong tubag, anang kay ulod sa mais. Oh, magini mong kangkao, no? Magini mong suyup sa sabaw ba? Tamis ba kanya ka ng kanabito ng agon bitaw? Pag-abli ni mo na iunod ng pula din. Kuman, naghigop ang sabaw. Pero magka-bright mo na na. Ha, kanang ulod? Magka-bright na na ay? Akong tubag. Long anang imo ang tigmo kay itlog o sa katre. 30 mo na bay. Ha? 30 mo lang o sa katre. Og akong tubag. Balong sa imo ang tigmo. Ang tubag anak kay bugas-bugas. Computer. Wap aga po. Okay, wapag-apon, masaligan. Long akong tubag. Spike sa ligid. Computer. Wapag-apon, mga kurmao. Akong tubag long. Ah, anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay bunhok. O si bunhok. Si 898. Kumas naman ka, bunhok. Og tubag nung si mo ang atig mo. Uhay sa umay. Wap agapon. Og mga banda na long kaparid. Computer. Uhay pag-apon. Og balong tubag na ko. Ah, anang imuhang atig mo kay pizza sa kalendaryo sa Pebrero. Piyoto. Wap aga po na. Wap aga po na mga kurimaw. Diritas lain pang pasiyaw. Ngikan daw may gala kang Timoy. Ah, sa Bohol.
Kinis balo nga bibiyahig barko may gala dito po sa Sapir. Kanabi to mga bata nga maglangoy-langoy may gala nga mangayog sisilyo. O, lingaw sa balo kay daga man siyang sisilyo. Itsa-itsa siya may gala, dakpo naman, lima kabuok bata. Taw-taw, natingala sa balong kay usan lang kabuok bata na bilin, matulang gisingitan. Ay bata, ahaman to imong kauban, upat. Sa tay sa ano yan, isalong bata. Taw-taw, nito nga, nay, oh, ahaman to imong lima upat ka kauban. Tuwa sa ilano, nay, kataksi. Ayaw! Ayaw! Taksi. Ayaw! Ayaw! Naghanda ko, nag-income. Ang taxi naman. Ako sa una, may gala, mapildi ko ng taxi. Muhila ko. Taxi, Julin, Lastiko. Tadaron pa sa kumamang Lastiko, gilatang, gipainom sa tubo. Lang ako atubag anak kay mga inspektor sa bus. Ang kanaimbis kay madali tagabot, samukan kayo. Musik para, masaka, manaog, manaog, mupara. Manulog pagdiil. Imbis kay... Miskin mo dalitag biyahe, dagang prepare ng inspektor. Oh. Imbis ka pa sa taon, manaog na po. Muno, pagtigil ang hinampak. Okay, padayo ito may galadir sa tuang pag panaguban. Long akong tubag, anang tigmo ni Mukay, posti sa kuryente, computer, wap agabon, aga akong tubag, anang tigmo long, tudling sa mais, minakubag tudlings garay, tudlings mais mo niya, ay kumusta naman atong kuat? Oh, kumusta naman itong buhay-buhay, mga salingan? Dahil mga lugar may gala, white class eh. Oh, gumika ng hulga-hulga para sa... Oh, sila ng klase may gala kay... Para siguridad sa mga estudyante. Oh, okay ka po ni gana. Saludo ko na. Long akong tubag. Oh, mas malaking ana kaysa white class eh. Gidugo si ma'am. Yan, nag-dater din si ma'am. Uyap.

daruha na lang. Long isda. Uh-huh. Diapa salampati na balong. Ikan daw kang queen-queen sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Computer. Wap agapon mga saligan. Huh? Wap agapon mga kurima. Long tubag anak kay mga anak si Iro. Naghanagot. Ay, kini Iro, may galaw ko. Dagan siya, pero balikan ka. Yeah. Mudagan, pero balikan ka. Akong tubaglong bungas palia. Kompyuto. Wap agabaw.

Ang tubag, ngipon sa sprakit, computer, mga hinalay na lang, kibag Joe. Og balaw, tubag na kuha na imuang tigmong kay, ngipon sa gabas, computer, wap agabon. Og direta may gala sa tuag na sayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Safest, pinakasafe may gala nga nasud or pinakasafe nga country sa tibuok kalibutan dito kuno may gala sa Iceland.

0: ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule yung edob kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot yung akong mga sakit. Mapasalamat yung ako
2: ko. Si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance User, nagamit ko Nance Coffee. Isa ko ang asawa na say, isa ko yun sa mga ubang dating. Iha, Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang Nance Coffee ang mga gamiton. Pritpustin nyo, dres sa kapang, libungan o sa tabato.
3: Kini si Ate Arlene.

0: Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab gaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
2: Okay, balik to my gala dito sa tuwang pagpatagaman. Yung nindot ba ang migaman? Minindot mo lang. Ikastand lagi sa motor lagi. ikastand sa motor ay. Paligsan ni Mugpison, Igor, mo lubos yung utal. Lang, akong ang tubag, anang imo ang digmo? Ang tubag, ana, lungkay, ipong yapa. Okay, namdong ko atong si Balong. Nay namatay nga piso ba? Kita, mas tikla kita, kluba niya bagul. Dukduk niya bato, pag ukab ni Balong sa bagul, midaga, nabuhi ang piso. Tigalas Balong, natulog si may gala, o si gataguktok. Ang iya ding pungango gitakluban ni tikla og bagol ni gidukduk pug bato. Unsa man day? Basi mabuhi pa day ni. Ay basi mabuhi pa ni. Way kumos pagsuwa. Basi mabuhi. Long akong ang tubag, anak, imuhang tigmo. Ang tubag, anak, balongkay. Nanani. Okay, tubag, longkay. Mga anak sa bao. Computer. Mga anak ko na sa bao. Computer. balong, tubag na ko. Anang imuhang tigmo. Bulig sa lubing. Computer. Napagyod, bunhok sa manhok lo. Katulad rin ng bunhok bugmay. Matos itlog no. Katulad hang mga. Samo dito sa sanghasang mo paingot.

0: Katapos lang, Emilio Curimbao, numero 8. Wala oras, salamat kayo sa pagpapinawa. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Celine Bulanas, isang guro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. MyTC.
1: Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik
3: sa mga buti. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi. Ko dayon maluya busa kamong nay mga sakit parihan ako sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo maong sa Astasan wag tangang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang kinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
9: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit. Pure Energy. Naanakini sa inyong mga butika, mag-Dragon Fruit. Go na! Dragon Fruit, go!
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026, dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Himalalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
14: Hardmax.
9: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax Extreme Coffee Mix. All kinds of ginseng.
14: Mag hard mama. Extreme na.
15: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
16: Happy birthday!
17: Uy, thank you. Unsa man ni?
16: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako ang anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
17: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
16: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
17: tambal nga sabon?
16: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabante, manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man himo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
17: Hala, uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
18: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
17: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
20: White Nights Dumaguete Pension House
19: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
20: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
19: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
20: White Knights Dumaguete Pension House.
21: Dragon Fruit Plus.
22: Ako day si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Ng, lang ka kong paminos akong lawas. Ng, firming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Ganang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawa ka po minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masultin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik.
21: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
23: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
24: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta nagka-star, sikat.
25: Feel the music, Star Radio.
26: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
27: Bebe, nakauyab naman kita karon bebe. Mag-menu na ta, bebe.
28: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung mag-menu ta, musta may ibuhin na to sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
27: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
28: Dili, bebe. Muman siya tawag skwila. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa atong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot jud ka.
29: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
30: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
6: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
7: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
8: Okay, so salamat kayo kay Dragon Mill, no? At yes, isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme, mga suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab na usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga suki na ko nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nang gamiton ang usas sa sachet na sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mister, no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga suking tigpaminaw madungog ninyo. Oh, mapapalit usab sa nagadayang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
7: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
8: Mm-hmm.
7: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
8: Yes.
7: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
8: Okay.
7: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
8: Kun yes.
7: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag o makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
8: yes.
7: o kababainhan.
8: Mm-hmm.
7: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
8: Yes.
7: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot, available na ron sa market.
8: Okay.
7: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod naa na sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Dong Tulits, unsa man ang imong gipas-an?
11: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang na ami masumsumrunday.
10: Uy, Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
11: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
10: Maayo pa, Dong Tulits!
12: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
3: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 4:03.
13: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
14: Let's get ridiculous!
13: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
15: Yeah! Welcome na unsam sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po si Lady Antonia. Shout out kaninyong tanan. Labi na gyud sa karon pa lamang nagpaminaw sa itong programang Hudyakas Kahanginan, mga hanginon. Mao na gyud ni akong ma tagline sa ako ang kuan ba kahanginon. Oh, kahanginon kay kun ako ga programa kahudyaka pero gawas sa akong programa kahanginon mapugko. Bitaw. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Nagyapun tayo joke time, mga kaudyaka, ha? Oh, nagyapun tayo joke time, mga kaudyaka. O, kay, well, di man pwede mo wala ning joke time sa akong programa. Kay kung walaon bitaw ning joke time sa akong programa, mag-unsa na lang ka, uhaw kayo kayo niya akong programa ba? Oh, kanang mga lugar diha karon nga maabtan na itong programa, o buyin na inyong mga silingan diha nga inyong gipang plastera ng ba kay mukanta yun. Ipakanta na na para mabundak ng ulan. Oh, kasi mo magreklamo ng mga silingan ninyong mga antahes, bidyoke nga bisan tuwang gabi, gatiyabaw. Buyin na na, buyin. Aron, makakanta na na. Aron, munindot po ng mubugnaw pong panahon. Ay. Oh. Pwede ka niyo ipadangat inyong paudyaka, ha? Oh, ako rin mo pangalan sa inyong lulog-lula, mamagpapa-ante angkol o mga silingan kung di ninyo mapanganlan, ha? Pwede. Ako na ibahala silang alan. E-text ninyo ang 0997-765-9 9923. Mao na siya atuang kuan atong numero so jakas kahanginan. Ang wa nakaapas, hinay gyud mo motoplok ba? Perti kung hinaya ninyo motoplok, kay paspas mo kayo kumuyaw-yaw. Mao na siya, muna nakadangat diha. Balikon ako 09977659923. Mao na atong numero. Speaking of, ako ipaibalo po sa inyo ha, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Daghan kong mga kuan diri mga kaudyaka, unsay tawag ana. Daghan kay kong mga listing sa ato ang mga parmasya. Pangutana lang mo kay pangitaon ako diri kay di na gina ko ma-mention matag programa na ko, anaga koy murag hapit na gina ko ma puno ning mga listing mga kaudyaka sa tanan parmasya sa Visayas ug Mindanao. Kung asa na pwede ma-avail ang ato ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sama sa Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerplex Capsule. Oh, i-mention, i-text na ninyo ha. O pangutahan na lang mo mga kaudyaka. Ayan na ako i-mention ang mga ngalan sa parmasya kung inyong ipangutahan na. Patukor tag mubo nga sunata para makabalik ras Lady Antonia ha. Mubalik ra po si Lady Antonia.

Do it, duck, do it! Sadahan kay paminaw ang mga idaran ane kay do it, duck, do it! Night and day! Oh, sa itong mga kugihan, mga nagtrabaho karong mga panahuna. Shout out dyan kaninyong tanan. Daw biya mga tapulan, Antonio, imong i-shout out? Uy, shout out. Uy, di biya nalim na ilang trabaho, nga wa sila trabaho. Pero nindot kay itrabaho. Labi nag, dili manakit ang atong mga kaugatan, mga kaudyaka, atong mga kabukugan. Di ta hawuyon, di ta kapuyan, di ta kapuyag dali. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, dako kisyag tabang mga kaudyaka, aron di ta maluyahag pinakalit. O labi na ning Nerve Flex Capsule. O trabaho sa, o namay mga trabaho mga kaudyaka nga ikaw ang boss. Pareha nang ikaw mag-drive. Pila imong kita matag-adlaw. Ang problema lang, pinaka-boss na to ang atong kalawasan. No, ang atong kalawasan muna nga ayaw pumupalabi di ang mga kaudyaka, ha? O nga halos di nag-undang og trabaho mga kaudyaka. Bisan kabalo nga miungot na ang ugat. Padayon pag-ihapon. Inana siya mga kaudyaka, mauna siya nga okay, langan na ito hatag o pagtagad mga kaudyaka. Natin ito ang Nerve Flex Capsule. Ang makatabang sa papaligon sa nerves, ugat, lawas, papakunod sa kasakit, og discomfort. Paprotektar sa imong nervous system. Kaya itong ugat sa lawas mga kaudyaka, maoy nag-control sa lihok o reaksyon o paminaw sa atong kamot o tiil. Importante kaayos mga trabahante ng Nerve Flex Capsule. Okay, ginagamit ba nato ang atuang mga kusog kung manarbaho kita. Basta lagi as long as na mga ugat sa imong lawas, gamit og Nerve Flex Capsule. Asa mapalit sa nagadaiyang mga parmasya nga naas inyong dool. Kung saan niyo pagkabalo, i-text ninyo. O pag-text mo mga kaudyaka kung unsa nga mga lugar, ahamo nga mga lugar, kay base na adi available pangitaon, nidirin ako sa akong kodigo nga perte yung daghan na mura na siya o table of contents. O niya ay mo kalimot, abot ay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ani gyud? Nindot kayo ni sa mga tao nga grabe gyud ka busy, bisan pamaha, wa na gahuna-huna. Oh, bisan pamahaw mga kaudyaka, murag wanay gitagag pagtagad tungod kay giuna pa niya yung trabaho. Ay mong kabalaka kay nate gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, labi na tong mga kaigsuuna natong walay ganang mukaon og pamahaw. Oh, lami ang lasa ani, healthy og taas kaayo ning antioxidants mga kaudyaka. Pwede kay ikapulis inyong pamahaw. Randy Santesas Rina, Caballero, shout out Jerry Punlaon, Dias Tandang, Angie Kimno. Shout out diya sa may Oroqueta. Antonia, live di ay ka sa Oroqueta nga istasyon. Imong oras dito. Salamat sa feedback. Wama, actually po, wala ko kabalo kung unsang oras ako madungog. Oh, sa ako ang programa. Taday usahay nga 4 to 4.30 po diya. Salamat ha. Angie Kimno, muna siya nga di na ko gaminsun sa akong programa ngayong gabi ha. Pasimuyon din mo, Antonia. Laina ni mo, Antonia. Oy, ikaw rabi aga pangatahuran sa amo matagabi. O niya, wa na malay ka ni mga yung gabi eh. Ningon, muga ni mo ingon kung maying adlaw, maying buntag, maying hapon, maying kadlawon. Kaya na yung istasyon, sa itong istasyon mga kaudyaka ang labay akong programa bitaw. O ganahan, mapaslag paminaw kadlawon. Ay, kanin bitaw ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kay ni siya mga kaudyaka kay maprotektahan ang atuang kalawasan gikan sa mga free radicals. Oh, suporta sa atong kasing-kasing, sa atong aptay, oh, sa atuang kuan mga kaudyaka, kana bitaw nga kidney nerves, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. O niya, dili na siya ordinaryo nga kape mga kaudyaka, ha? Oh, nani siya mang gustin, anti-inflammatory, makapaminos, kasakit, ugubag, simong lawas. Nindot niya si itong immune system, og pamanit, mga kaudyaka. Clifford Rivera, shout out. Ingon many princess patubo. Ingon Marinati Talians, Kaulayanan, Lirungan, Talakag. So good na po ang background music, piryahan. Ah, ganahan, mga ikugpamina. Twang, twang, twang, twang, twang. Masangkay na yulak. Shout out, diya kaninyo, ha? Oh, ingon man kani bitong Nature's Gift Purple Corn Coffee. Tani siya barley has. Labi na bitong mga tao mga kaudyaka nga diga ka ambot ani nga bidako ang tiyan ba big mapdos. O man day mahilisi.
Katong mga tao, mga kaudyaka, nga dili kay kabawas, mga kaudyaka, gamit kaayo ni ang gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Tagpila din ang Nature's Gay Purple Corn Coffee, Lady Antonia, tag 35 per sachet ni siya, mga kaudyaka. Di na gin masayang ang imuhang 35, ay makainom kag kape nga inani, makapamatas imuha, makahatag pag extra energy. Asa mapalit ang Nature's Gay Purple Corn Coffee diris Davao de Oro, Antonia? Asa tanaw na tuha kay murag na ako'y nakita Davao de Oro. Wait lang, there's more. Ay, nara. Okay, kung namos Davao de Oro, mapalit ang Nature's Gay Purple Corn Coffee o mga produkto sa Nature's Gay Marketing Corporation. O diya sa kuan? Love, oy kani, Love Pharmacy. Oh, Love Pharmacy Main o Love Pharmacy Branch 1. Unya na po diyas Davao de Oro sa RGRC Pharmacy. Basta pangutan na lang mo, basta kaya na ako to bagon. Joke time. Usa ka adlaw na pud ni Ana.

0: kani nga joke gikan ni Mary Ann Fe. Oh, Mary Ann Fe. F E toblok din Mary Ann Fe. Na tulo ka tanga mga kaudyaka. Ganina buang karong tanga na po. Na kuno itulo ka tanga. Punya kay kaning tulo ka tanga mga kaudyaka. Oh, kaning tulo ka tanga mga kaudyaka kay nagkuan man ni siya. Oh, kaning tulo kay nangatulog naman ni. Unya na asila sa gamay kaayong katre. Shout out kay Nene Magaso, Josa Magaso nga taga Tribal Village, idol kay kanila. Jay Martinez, shout out kay kanimo. Mona Domingo Sambuanga sa Samantha Vino. Shout out kay kaninyo ha. Daw bi kaning tulo ka tanga nakigsiksikan man sila sa sulod sa usa ka gamay kay katre. Ingon ang usa ka tanga.
1: Hoy! Piyota mo kay nato dire. Ay, grabe man ikaw piyot. Di man ta kaigo dire. Pwede kwa na to nig usa. Tulo man ta kwa nig isa. Ang usa ka tanga na kauban nato, yes, salog matulog. Sa salog matulog, I repeat, sa salog matulog.
0: Munang ang tulo mga kodyaka nga naghuot in town sa katre, minaog ang usa. Oh, puro man mga tanga mga kodyaka pag naog sa usa, niluag ilang katre. Ingon putong usa ka tanga nga nas katre.
1: Pare, naka diya sa siminto, ninaog ka, niluag na dire pare. Hali na dire pare. O hali na ka, niluag naman dire pare. Balik dire.
0: Tanga agad. Di sila maigo tulo. Ninaog ang usa, duha nalay nabilin. Ang usa sa duha ni ingon po, pre, niluag mi dire. Duha nalang mi pre, hali dire pre, kay niluag na. Bahala mo diya. Eh. Tatay, Memo Smart Syrup. Oh, ang Memo Smart Syrup kay brain supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagpalig-on sa memorya o konsentrasyon. Makatabang kini! Aron mas dali makasabot o makarecall sa gitunan. Oh, dapat makatuon. No, oh, makatuon sa gitunan mga kaudyaka. Kaya na yung mga gitunan nga wak pagay nag one minute nalimtan. Oy, daghan mga kaudyaka inana. Oy, wa aya pagani niya nakuan mga kaudyaka. Aya pagani gitunan nalimtan na. Aya pagay gihatag ang password sa cellphone wana na open.
1: Kung sa gaitong password, wala ka magugo, maraman niya, ipalit akong silpan. Nalimtan, man!
0: Samot na inyo, mga anak. O, pabalunin ninyo, paim na ninyo, matag-adlaw, o gitawag nga Memo Smart Syrup. 200 pesos per bottle na siya, mga kaudyaka, pang matag-butilya. O, mapalit sa tanan ng mga parmasya nga naas inyong mga lugar. Pwede naman mo mangutana, wami, mawala sa inyong mangutana mo, mga kaudyaka. O, o pwede regyo din taon mo mangutana mga kaudyaka kung gusto gin mo avail labi na gyud sa ato ang mga kuan o mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mubalik ra po si Lady Antonia.

Labi na gyud sa mga trabante kay nabaliman ay mga trabante karon nga naglisod manoon nga nakatrabaho. Sa una noon nga wapay trabaho, nindot pa kaayo. Magkakaon-kaon pagkuan, karon mangod kay nakalisod mangod ka diaka, labi na kabaluta gasaligta nga natay trabaho magsigig, londere, londato, na unload na hinoon. Na-unload na gid intawon mga kaodiaka. Oh, muna mag-memo smart capsule kita. Oh, kaya tong utok gyud kinahanglan man og vitamins para makaplastar pung panguna-huna. Unsaon na to pagsubay, unsaon to pag-angay sa kwarta. Ibasin bayag mahimo tag one day millionaire. Nakuratan lang pinakalit ba? Oh, wata kabalo nga. Ala. Gigunitan. Igunita naman to na ako akong sweldo gahapon na asa na nakalimot, mangka? Ba? Unya lisod, beka yung atrabante ta nga ang atuang utang, mangutang ta, aron ibayad na po sa utang. Ang hinding way kahumanang utang. Muna siya, nimugna ning Memo Smart Capsule. Okay, para magpaayo sa itong konsentrasyon kay usay, wa man ta sa itong pangisip, siguro nga pataka na matagasto. Shout out Christina Mapas, nga always kapaminaw sa mga programa sa akong pinakagwapang Nanay Terry, Nanay Liit, Nanay Emily, Nanay Jillian, nga always naminaw sa mga programa. Shout out ya kaninyong tanan mga kaudyaka, mga kahanginon. Shout out pagkikwit ni Amer Palaman, Tweety Palaman, kanindot, bakay kalami, bakay ani, oy. Kalami ba ipangapi ani, oy. Si Tweety Amer Palaman, nagreet imong soking tigpaminaw, Diangkit Palaman, of Dogong, Emlang, Purok, 50. Chada, daghanan yung purok niya ba na abot o 50? Dali ko na ako ha ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa nagkanya mga butika nga naada sa inyong lugar. Pwede ka ninyo i-text na may hotline ang Nature's Gift Marketing Corporation. Kaugalingon ganun nilang hotline mga kaudyaka kay para anytime matimingan ba ikaw na naitatay mula kaw ka mga tukag sintro na nakainumdum ka ba nga abil ka to ko atong giingon ni Antonia nga Nature's Gift Purple Corn Coffee kay galisod ra ba kog bawas. O pwede ra o i-save ni nga numero. Ayo dili ni Saudi Akas kahanginan na kaning numero nga akong ihatag karon. Kuan ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation kay mamasin ta ba nga basin bitawg makalaag mo, makalabay mo sa sentro niya maka huna-una mo magpalit og produkto para sabay na lang po sa inyong paglakaw. I-save ni nga numero 0917-177-4360. Osbon ko, 0917-177-4360. Mo na ang numero, kay para i-save dayo Nature's Gift. Bisa Nature's Gift lang, mula isulat kay mangutana din ka, asa diri mapalit ha? Asa mapalit ang Nature's Gift ni Rebecca? Naamang ko sentro Portland man. Naamang ko Skalamba, Misamis Occidental. Kunaka Skalamba, Misamis Occidental. Just Chon Bay Pharmacy. Kaya para tubagon din ka ha? Okay ra ba mo mga nanay, mga tatay? Anyways, mubalik ras Lidia Antonia. Mubo, ragi din nga sunata mga kaudyaka alang kaninyo ha?

0: Grabe, mura na mag isang iglap ramo na. Siyempre, kining oras, kining ang programa. Giatod ka na itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerplex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo, ganto na lang po dahil sa sunod na itong panag-uban sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Bye for now!
1: Tayasa nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasan noon.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Fantastic na hapon.
6: Inubanan sa mga manindot ng music.
7: Manindot ng music.
5: It's hapon-tastic.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Maulian ko ka nang di makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko diyan sa ubana, mamasahiro na ako ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang po'y amigos.
1: Kaya ang imong pag, pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
0: wapo. Oo, diyan pwede akong nakatabang ako, ag amigos kay. Sukad yun ko nakainom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala yun ko magsukad, wag yan na nagluwa, wala na. Wala na yun ka nang isa katong pagbagyong tino diri di gihuba ko kayo amigos ra amigos ra may painom sa ubana kalon sa Dios inigluha na ko prima wala may dugo
1: wala na na naulian na ulian ya nagpa check up
0: na sa ato na ulian na din at kung pagbagyong tino ito karaga ho sakit amigos ra may nakauli wa man jud ko inom nagilong tambal na lain amigos ra jud di jud ko magpakawa og amigos. Bisan og dili ni makapalit og kinarton mupalit man doon akong paris og kanang kada adlaw tulo pakasunod adlaw tulo pakasunod adlaw tulo og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
1: so pwede na magpalit og kasusasi no
0: gikan pag kuya Ingil gikan pag sugod ako ginom og amigos wag yun ko yung dangundang hantag karon
1: istri-istri tragyon
0: oo. Oh, na lang din akong gusaligan. Kaya huwag kainong kong amigos. Mawala ang tanan na kong batiyon.
1: Katong imong glitter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba. Niyato ang dali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sir Lahed. Lahed,
1: oo.
0: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya ano pa yung pinyo, kung paminaw sa radyo lagi. Na, nakadaog ko, nakita pa eh. Nakurat yan eh. Siyempre, kung ano ba, dako pa eh, kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na, ligo na.
0: Na, ligo na, buyag ko eh. Kanang, ako naman lang galing makatabaho, ris walay, mang laba, mang hinaro. Sa una, kawadyo ko, mahimaw kay galubog, lagog ko sa kabamig.
1: Anya, ang nakanindot yun ato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar. Gikan sa 400
0: na normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
1: Okay. Ya, yeah, bago pa dyan saman, bago pa dyan nagpa-sugar atong naging semana.
0: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar ko atong... Di man ko nang bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Sige magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin may lang...
0: Every three months, wag pa sugar ko.
1: Okay, niya, wala na, normal lang yun.
0: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Niya, ang imong...
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
0: Niya, grabe, mura na yung naumid na kong ninyo.
1: Nga naman, ganyan, ano magbi, nakota na si Idol Big Pisoy, ano ko nang mura mong bagong ninyo, ano man.
0: Kuan ko ba nga? Sa una ka kung napakul sakit, halos akong ba na, sige panguhit. Mura gapon kayo, bilik mo itik. Kayo nila, di ko magamit. Kaya aral, laging niwang kay. Niwang kay ko sa una, nga mura manggugog ka ng... Wait, kuan ba? Kung una kang ba na, at so nadyo kagali ko, basig may tagain ang ba na. Pero karan! Ya, grabe!
1: Nga naman!
0: Kadagabihin, kamang!
1: Sila pa rin ang diwa, sila pa rin ang
0: diwa! Itisip niya! Pero, mura na, mura ang kagakang lawas! Panahon niyo, mura na, 30 ka, 30! Masakit naman, mura ang kumain!
1: Sige mo, huwag ito, ingon ni Idol na, ipagka-December nga, ingon siya, ma-amuls na kuno kayo ka?
0: Isang mag-bitaw ko niya! Kuya, biyang putoy, yan ang alamigos, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Nang, unang diligid, diligid, undangan. Istak sa akong pares, kay, naligid yaan ko, pero may, kay mama sa hero.
1: Lagi, daghan kayong salamat kay 1 year na wag nagamit itong amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay na?
0: Thank you kayo, kuya.
1: Pag-inan, Patapinan na tugtunga sa takong bugas umay.
0: Oh, thank you, Lord. Thank you, Oh, nag-deny. Pinakanin ba kuyan? Nadawat ng pulaskuhan.
1: Pagka pinansya na itong 2,000 pesos na car.
0: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga. Unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
0: Okay tayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugay kanang mura. Pagtangpanan bitaw sa kanang maanagay paglaong bitaw. Pero magamit sa Amigos. Makuhan, mabalik. Gintanan. Kanang mabaskog ka. Din, mura bag. Ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako paglaong taon na. Kanaluwas mo po sa Amigos. Ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo.
0: Ang kayo na ko ang mabay. Lalipay manggubo kayo.
1: Lalipay dyan kayo. Sige, ingna niya, si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, ka ng hot-hot lang. O niya.
0: Nagdita, sige, bita, may pangita din eh. Mahot dan man. Habot-habot na may dagang butita, mahot dan man. May gali atong December, nakapalit may upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang, mahot na, tuloy inyo.
1: Sige, tagay pa yung pangalan mo, Vivian.
0: Vivian Labides.
1: Vivian Labides, diya sa kung ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
0: Mabush.

0: Yes, again, again, salamat nanay Vivian. Grabiha po na ako back up dari Sir Carlo. Daghana po dali nila. Ano, nabatian yung mong tingog, Tito Carlo ni Choco. Asa na daw si Tito Carlo? Yes, pangahigala. Daghana, salamat nanay Vivian. Garitaw, garita sa kapeng proven, tested, subok na sa kadaghanan. Ang kapeng, kung ano, makahatag yun ang kalibiyuhan mo ng suwayi, tilawi lang ang atong Amigos Coffee. Yes, padayon ta mga higala, arita o garita sa pagpamina sa ka-epektibo once again sa atong Amigos Coffee. This time, mga lods, gikan diri sa Tayasan. Tara, atong pamation.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Magtila mo, ayun. Magtila din sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, gisa yung pangalan na to, sir, na endorse manggugas kuha nga patawagan ko nung pa. Kay usa ka sa tigamitan sa tong Amigos Coffee. Gisa yung pangalan na to, sir?
1: Ako nga alan, Isaias Ilintorio. Niya pastor ko sa simbahan.
2: Pastor? Okay, pastor. Unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
1: Ako diri sa Kuan, Bunga, Barangay Tamao, umiya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isaias, no?
1: Pastor Isaias Ilintorio.
2: Pastor Isaias, mangutana lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before no pag nag Amigos Coffee unsa man diyang gibati sa tong lawas pa sir?
1: Una sa tanan ang amigo magud ni Sir Ryan kay naman koy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, parehas.
1: So salamat si Sir Ryan nag-endorse og number na ko diya sa imuha kay gusto ko ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka, anong mo testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom mo Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo ka nag-inom ng Amigos Coffee?
1: So, una, nagyugoy, gibati niya, kinibitang aslum, manugab niya ako ang guwan. Manugab ko aslum mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko, dayong tanang way ka na mukhaon kay ingunana magod akong gibati taon-taon na gini
2: kung paas ka acid acidic hyper ka hyper hana?
1: hyper na ay panahon nga manugab ko ka nang maginhawa kung murag magbako ba magbako
2: lalom na to acid reflux na siguro to
1: kung ka nang inhale ko ana niya inhale ko ana kung murag ko magbako nakunsa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kini amigos mo ang gawin nakapa tang-tang sa akong gibati. Pero naapog prostate.
2: Oy, naso, pilang ba iya? By the way, pastor, hanay prostate. Pilang na edad na to?
1: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irog na to.
2: Padong nga si 20?
1: Nga si 20, o.
2: Oh. Yeah, gawa sa itong nakay acid reflux. Atong nandong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Laom-laom na ito nga acidity. Nakay prostate, pastor.
1: Nakay prostate niya. Sige kong pangihi kada magkanang magabi. Normal ako pangihi na ayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog. Subi ka katog, atong tarong.
1: Mili nyo, makakuan nyo, makadisturbo gus katulugon.
2: Oo niya, sa pag dugay na sa doon ni mo, gantos-antosan.
1: Oo, oh, tayo, lugay na.
2: Pagkailan na katukatuhin?
1: Na, umiyo siguro nga ulo. Nga kung pag... Ikaw na ako itong sakit ka ng sakita. Pero karon anam-anam ng gamit ko, amigos. Nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanap unom, kalima na.
2: So, di na pa sa una, kasiyam, kadagan. So, na normal na, hapit naman normal.
1: Oh,
2: mga tanda ko ni mo, Pastor Isaias, mga pila nagkakabuhan na gamit ang Amigos Coffee?
1: Kini manggod, tungkol kay kining pagkakita na ko sa karton diyan ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na manggod diyan alas 6. Kunya, kita na ko namin amigos diri. Ako, Sir, naba kay baligyan ni Sir? Sa display, pero nga kuha dito sa bukid sa sister station dito sa Bukid, sa Barangay Bago.
2: Okay.
1: Nangita ko ining tapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
2: Naman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
2: Kapag lang nagagato yung pinalitan pa, sir.
1: Ayun, no, bago pag inoon eh, napagil ko sa mga tulog kabuwan akong gamitan eh.
2: Ayun, at least, no, tulog kabuwan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga diay mga simana nga walay baligya.
2: Ay, nahutdan, no.
1: Nabuol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Na karon, karon kay... Naguol man ko gaasa ko magkapalit ini. Pag-abot na ko gimalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitigman ko palit o duha na lang ko karton. Gingrot na ko palit.
2: Naman dito ato ang San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, dito ko nagpalit, sir. Duha na lang ko diyahang duha sa karton. Ikutno na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong na, karoon, mauna po yung... Manapo yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit atong pagka walay baligya diri sa Ayungon ug sa Tayasan. Nag-uulong yung ito. Karon, ito isang simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kabangkalan.
2: Ah, taga-Negros, like ka?
1: Kabangkalan, Occidental akong ako ang mga igsoon dito.
2: Ah, Occidental ka, onya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh, karon, nakatilaw sila. Ngayon sila. Asa mong takapalitan eh, wak manin dito sa Kabangkalan.
2: Naagi ako, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Ano. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Pa sila sa dumduman na, sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Halos ba na ang pharmacy dito na apod?
1: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, naatatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, probin natin din yun.
1: Yes, kami proving gid mi nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yo dani.
2: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan di ka napulo ka box na kape.
1: Sir, lipay ko ra sir, kay mura gud na tug. Speak ana ba yang maka hatag di ka karon ako ana.
2: Maron Pasko maron. Pero dili sa dihadiha na ko mahatag kay lagyo man ta.
1: Okay.
2: Ako sa nang ipasbay sa mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika.
1: Okay ra guys sir.
2: Oh, rebilin na na ko ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero sandi na raw ka diha i-update lang sa Ryan nga ko ni pabilin. Okay, okay mga kami na hutdan sa mixed tax karon ini abot. Mo biyahe na ko mga tao kay nakabiyahe na magus latong naging semana.
1: Ito sir nga diligyan na mawala ng kapira sir kayo mo ginamintin na sa moderate.
2: Okay. So kaya na napulo ka box na kape nga pagkapinan sa nato 5 kakilong buga sumay.
1: Wow, salamat yan na sir.
2: Ginagmay nga ko ha, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Happy na yung moderate sa kong silingan sir. Dagan ni kaigi kanana kanabang isugin lang nini ng kape niya. Dagan na po na nagamit pero doon sa mong silingan.
2: Okay, ya. Yeah. Minso putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
2: Pangalan, Pastor.
1: Sir Isayas Ilintorio.
2: Yeah, sa kung ano, sa tinyo, ha?
1: Barangay Tamao. Tayasan,
2: Negros Oriental.
1: Pero namin din sa Sityo Bunga, sir.
2: Tamao.
1: Tamao. Along the highway, ha?
2: Sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Baka na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama rin ka rin, hindi ka rin makawarong tuiga.
1: Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
2: Salamat kayo, sir, ha, Pastor?
1: Salamat kayo. O, na panalangin.

Buster Isaya and Danay Vivian sa mga testimonya. Sa matagal na. Di ana ha, akong backup diri daghan nagpangutan na Tita Melissa. Daghan na akong backup diri Tita Melissa. Barita, barita. Excuse me po. Hapit na matabahulog anis bangko. Ay. Arita, ugarita sa kapoy nga lamian. Ang kapoy nga adunay vitamin C. Yes, no, mapalit-mapalit diha sa nagunang mga parmasya. Butika sa inyong lugar. Amigos, Capsule Tea. Yes, Amigos Coffee, mga higala.

0: Ahmed Pharmacy. Hari na tao, gari na tao sa Amigos Coffee, Amigos Capsule.
1: Ay, apo! Sakit na po kayo ang akong tuhod! Apilan nga akong likod! Murag! Gitatugan kong pato! Lisod na kayo ilakaw!
2: Sige na yung nagreklamo, Analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Molo.
1: Usa man po na! Pasin! Mahal na sad na ha! Hindi ko ganahan mo gasto!
2: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal na siya nga tambal. Nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy permi.
1: Tinuod ba na? Usa may! Naanabi!
2: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mutawala sa sakit, mupalikon sa lawas, huwag mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
1: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko tarong.
2: Mau na lo. Tugod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang o ginumlo ha.
1: Salamat kayo po. Nibalik na yun ang akong kuso.
3: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural na sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
4: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May sangkap na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.

0: Yes, one of the igong oras. Dagdagang salamat mga higala. Garin ako. Diha na mo mga lods. Kamu na lang bahala na ako. No? Amigos Coffee, Amigos Capsule.
1: Atag soup.
0: Arita sa proven, tasted, subok na sa kadaghanan. Dagang salamat. Ugmayong gabi iya sa tanan.

0: mix bowl. Yun yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Bitaw kay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. DTX, coffee. Mix.
3: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis sa mga butika.
0: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: Christy, sa bakong. Sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
8: Ilan nakabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
7: Kuan na, 6 months na. Dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga as mo'y sige na kong ihaplas food sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Tayasan nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyo.
10: Putan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mudug kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Yan na ang kape na makaayos sa lawas.
6: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko.
7: Tagayungon.
6: Sa dumanggit na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
7: Okay.
6: O de yun, lamay po ang katulog.
7: Karong?
6: Katungo pa ka tilaw.
7: Wala pa ka tilaw.
6: Kanang sila. Kanang kapsul o
5: mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalit sa inyong product na nuts of UAID o linanis oil o nasong coffee o cervical o remain o nuts eye drop. Ako ang arthritis mongod ko ma'am, ganit ko anak kay sabihin ko yung programa nga para ka siya, makayo yung sakit. O, kung ba na po nga, ko anay si sagit nga tipo, ganit ko si anay kay mag-ayong manglir, hindi tinagod siya anong yung yung product ni Ma'am Aileen. O, di mo naman magpabulag anak. Sige rin yung Japani. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa yung product nga. Naayon yung mong sakit.
0: Dragon Fruit
9: Gold!
0: Kipag Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 56.
3: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Mel Oil sa iyang...

0: Rey mio sobong kage kundi tumot sa yawa ipuka tilaw sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. Apalit sa mga butika.
1: Victory Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: Victory Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro. Nag-edad ko o 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tang tanan ang balatian.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Okay, maayong buntag sa ran atong paminawon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa atong ipaila tong pangalan, no?
9: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit, kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Digi daghang salamat.
8: Okay, salamat kayo nang.
7: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 ka bulan hangtod wala pa 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.
10: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho usawang anak. Lami among tulog magabi'i nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
11: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
12: Ako si Nora Suniga, 64, Bohol Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
13: Mm-hmm.
12: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
13: Yes.
12: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
13: Yes.
12: Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
13: Mm-hmm.
12: Kaya maayo budi na siya. Abdi ko na inyong lawas.
13: Salamat kayo.
12: Tinood yun na.
11: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: testimonya sa Wonder is Walin.
3: Kasi wala sa Tamora, Chief Tamon sa Lawyer in Balfour City. Doon naman po kayo sa radyo. Hindi mo mong kumpil. So, dahi na-explain kayo. Hayahay yung lukan ko. And hindi po mo titik-titik yung lukan. Wala po rin kakoy. Kaya amo na yung sulayan. May itiyan. So, dahil lang sa Wonder is Walin kayo. Miss Magib ko, may kasi natin sa Wonder is Walin. Lamig yun ang pamating.
2: Esqualin, mapalit sa mga butika tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Yes, oringog sa kumalang 74 kabuhi, mahayag sa buwangga dito.
5: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa kan inom og Dragon Fruit.
4: Nagkakay protect ako do. Iko katulog. Iko ka, iko ka siya, iko ka
5: sabawas, ikropani. Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit capsule o kape, minindot na gindi mo paminaw.
4: Oo. Salamat ito na yung produkto. So,
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para update kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 mg kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:25.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay

0: Mga Gadidi X, mga Gadidri Bayo, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome higala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ganunain. Doc Hans Lee Manolo sa inyo mga simyaan. And of course, kauban na ito mga higala. Ang ato ang mga produkto. Ang mga Clinica products sama sa Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Ang alkaline based nga vitamin C. Of course, ang ato ang pinakalami karon nga. Pinakauso ba, no? Paborito kaay na to nga herbal nga coffee. Oy, nakakapi na ba? Oh. Okay, kung wala pa, mga pena ta. Oh, ay, langay dra. DTX Coffee Mix, of course. And of course, mga higala, DTX Premium Coffee. Kiring tala na ito nga mga products, higala at tua, pangitaa, available kinim sa mga leading mga drugstore o mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join, ay, sa to ang programa karon mga hingala, lihok og send sa inyong mga message, mga pangutana. I-send lang sa to mga linya sa cellphone kay atong tagaan og bagdagan sa 0981-654-8967. Osbon ako kung naamoy mga concern pangutana sa inyohang mga problema ng balatian. Tagaan ta ng pagtagaan. Leo Kogsan sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. And of course, hello sa itong mga higala nga nag-tune in karon by your Facebook. Asaman abot ron mga higala itong pagsibya. Mga higala na ito sa Mindanao o Visayas. O asaman abot ning ato ang pagbanibya karon. Di paggalimtan ang ato ang mga produkto sayon ra kaayo tultulon. Oh, sayon ra kaayo mga higala mapalit ang atong products. Adto lang mo sa pinakaduol nga mga butika sa inyong mga lugar. Of course, atong mga higala diri sa Buanga del Norte, del Sur, Misamis Occidental, Sikihor, and of course Negros Oriental. Sa tanan, no? Mga pinalanggan na ito ng mga consumers, mga senior citizen, mga kanunay naka Clinica D3 Bio, oh? Kanaha sa mga may edad aron lingon ang bukog, layo ta sa rheuma, arthritis, layo ta sa mga joint pain, mag Clinica D3 Bio. Isigutan na ito kadali mga higala. Karim itong kapoy kaing lawas. Dali kita maluya, wala tayo puwersa. Nakatulog man unta ka, pero pagmatanim mo sa buntag, kapoy kaayo. Oh. Well, usa ni siya mga higala sa mga problema in general population na sa 10 to 15% sa tibuok kalibutan ga suffer mga higala aning gitaw.

0: tawag nga chronic fatigue. Luya ang lawas ba? Kapoy, di ba sabtan, no? Wala man ta kay gi gibuhat. Pero kapoy kayo. Sumala sa mga study, mga higala, kaning chronic fatigue syndrome or kaning gitawag nga idiopathic chronic fatigue, may dako kaayo ni siyang relasyon, connection sa gitawag nga pagsaka sa oxidative stress adong lawas. Basi na antay mga ginakaon everyday nagapasaka sa oxidative stress. No. Basin kulang ta dira og lihok-lihok. Kulang ta og movement. Usap po na. Kulang ta sa pasingod. Naatay nutritional deficiency. Sagan. Kulang tag mga nutrition. Unhealthy lifestyle. Gakaunta, pero gakulang yapon tas nutrition. Munang giingon mga higala nga, the body is overfeed but the system is malnourished. Gakaunta, pero gakulang yapon tas sa nutrition. Ga-undernutrition ta. Kay unhealthy diet, no? Laban fast food, laban mga pagkaon nga taas og calories, carbohydrates, mga starchy food, kana tamis. So, kung naana nga lifestyle, possible nga ma-experience nato ning gitawag nga chronic fatigue. Dili masabdan kung asa gikan ning kakapoy sa kunlawas. So, aron mapungan nato ang oxidative stress nga dala sa ato ang lifestyle, mga higala, na ay maayo kaayo nga herbal. O nay, tay, na ay maayo kaayo nga supplements nga pwede natong mainom kada adlaw. Wala mo neutralize anang gitawag nga mga free radicals. Aron ma-control nato ang oxidative stress. Number one, mag-inom kada adlaw sa Mighty C o DTX 500. Bisag one capsule a day. Oh, you try it. Kung ga-experience mo chronic fatigue, no, di masabdan nga kakapoy sa lawas, bisag walay ginatrabaho, you try it ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Bisag once a day. No. Kung pwede kaduhaon, buntag o gabi, mas labing maayo. Inom daghan nga tubig. Muna sikreto. No. Inom ka daghan tubig. Kada oras na akay tag sa kabaso nga tubig. Pag humani mo kaon, pamahaw, naka DTX 500 ka na o naka Mighty C. Pagkatulog sa gabi, naka Mighty C ka na o naka DTX 500. Taas kaayo ning antioxidants kining Mighty C o DTX 500 nga mupugong sa pagdaghan sa gitawag ng mga free radicals nga dala anang atong mga unhealthy lifestyle. No. Muna'y usa sa mga rason. Unhealthy living, unhealthy lifestyle. O, kanang ato mga ginakaon dira ron at imana. Kulang sa movement, no, kulang sa activities, kulang sa pasingot, kulang sa nutrition. O, muna'y usa sa mga rason ganong galuya, kagapoy atong lawas. Dili masabtan mga higala nga pati. Likaya na to niha nga mga problema. Mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Oh, adto dayon mga higala sa pinakaduol nga mga butika. Og mga pharmacy sa inyuhang mga lugar. Kasi
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Ser Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Ser, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga lipliyo ko anam niya sa nakainom na ko sa kape dito ex kopi may lami na kong paminaw parita na kong ditribayo
3: yung saan mo pag inom ang kon ditribayo
2: kausar ako sa kadlaw kausar niya ang kape na ko buntag
3: kadadlaw yung kagitan pila nakakabulan nga ga inom
2: okay na oin ang kape na ko 3 years na akong kape
3: 3 years
2: ang ditribayo mga duha na katuig magduha na.
3: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom ug karon gainom ka.
2: Ya nami sir kay sa una sir manglaba ko maghapon-hapon kog laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Paghigda ko ana bangon ko buntag sayo sumurok ng kamang-kamang ko sbaneg pero sa nagdig na ko og ditribayo maghapon-hapon kog laba mura ra ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
3: So wala imong ginatumaron.
2: No, ditribayo kapi sa buntag. DTS copy me.
3: Sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron naminaw karon?
2: Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kay na sa lawas.
4: Ako si Jose Pina Rehes, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kana ang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudiri.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Di ba galintan ka nun ay ang pag-inom sa Klinika Ditribayo? Wow. O, naka-Ditribayo na kada adlaw, no? Kanunay yun, naka-Ditribayo. Alam mo, isgutan na ito kadali mga higala. Kaling pag-inom na ito, bitaw sa Ditribayo na ito. Kuan ha sa mga nagkaedad na lili mo mahasol. Aning aton Ditribayo. Okay, pwede ning usapon. Uban mo reklamo mang gudok maglisod. Maglisod jug og inom og kapsuldok. Gamit og kuan Ditribayo. Ditribayo mo igamita. Kay pwede mo nimo nang mausap. Chewable man na kay liquid soft gel man na. Ataon statay. Kung tutun lang dok mo nag maglison yung dolon. Usapa. Ipausap ang Ditribayo. Or either, isagol sa imuhang tubig or isagol sa imuhang pagkaon. Sa mga na ay membros pamilya nga idaran na yung kay sinanay, medyo gahi kay nimo pakanon, gahi kay nimo paimnon og mga supplements or mga medicine, mga higala, mga tambal. Kini Ditribayo dili mo mahasol. Kay pwede ninyo na isagol sa ilahang pagkaon. O sa sudaan pwede. Sabaw, ipuga ra ninyo ng Ditribayo. Mainom ra na niya sa tubig, ipuga ra ng Ditribayo. Or either ipausap or ipuga sa baba kundi gin niya kaya nga tunlon. Okay, lagi ang tutunlan na binagin ng mga na-stroke na paralyze, ang tutunlan ang nagka-paralyze pod. So dili mo mahasol ani. Kanin Ditribayo anytime, anywhere pwede mo nga makainom. Inakinahang lagtubig, usapon ra. Nindod siya sa tutunlan ha. Abi ninyo mga higalaganahan kay ko mga higala mo usap. Mupuga. Ako usapon yun ako. Ang Ditribayo. Nindod siya sa tutunlan. In fairness. Kala mga katul-katul sa tutunlan. Murag na yung gababag. Gababag sa imong tutunlan. Basil mucus ka na. Plema. Pasintabis kumakain. Mawa na mga higala kung naamoy Ditribayo kadaanlaw. Kanang inyong bata nga dali kay nga sipunon. Hubakon, dali kay ubon nga bata. Kanang bata nga galuya kanunay. Pagamitan ninyo ng Ditribayo, ipausap para na kadaanlaw. Kaduha, buntag og hapon. Aron nga kung naay mga parasite, dira kagaw, bakterya nga naa sa lawa sa bata, mapagawas, mamatay. Ingana ganindot ang Ditribayo. Sa mga buntis, patsada kayo. Kusgan ang buntis, ang baby nga naa sa imuhang tiyan, healthy kaayo og kusgan. Kay kung naka-Ditribayo gud ang buntis, wala pa gani ka ng anak, ang imong bata, gatutoy na. Tinaw na. Galili na gatas. Kung say naas sa kuan, sa Ditribayo. Lauric acid. Ang lauric acid, usa na siya sa components nga naa sa gatas sa mamis. Wala nga, wala pa ka ng anak, naanay lauric acid imong bata nga ginakonsumo sa tiyan palang daan. Ingana kanindot ang Ditribayo. Kaya ng lauric acid na nasagata sa mamis. Importante na siya nga matutoy, madodoy sa bag-on ng anak para ang bata layo sa mga infeksyon. May antibodies na siya. Nga ga-protekta sa mga bag-ong na tao gikan sa mga infeksyon. Wa pa na tao imong anak. Healthy na. Wa pa na tao si baby. Ligo na ang resistensya sa bata. niya ang mga buntis nga mga nakay kusgan. Oh, kay nga naman, ang medium chain fatty acid nga naa sa litri bayo, ginahimo na sa tung atay into ketones. Sa man ang ketones? Ang ketones, mauna siya'y ginagamit nga source sa energy sa atuang lawas. Gawas sa asukal. O, gawas sa sugar. Ang ketones ginagamit usab sa lawas as a source of fuel and energy sa brain nindot. Maayo. Sa mga cellula, sa muscles nato, nindot. O. Mag D3 bio kadaan lang. Naa sa mga leading ang mga drugstore. Oh. Ito sa itong mga textures, kadali, basa ta mga higala. Good day, sir. D3 bio yun ang akong ginapainom sa kumama. Kay sukad nga na stroke siya, kakahasol yun mi, sir, kay magsigi o mulo sa iyahang lawas kapoy. Pero karon arang-arang na siya, sir, makasmile na yun. Ga D3 bio din, ga vegetarian na. Ah, salamat kayo. Oh, mas maayo mga higalang usbon gyud ang diet sa mga nagsakit. From meat diet to vegetables and fruit diet. Nya, kanang rice bitaw. Oh. Kanang rice. Oh, kuna ang kay balati andron, you must hate rice. Oh, dapat ato gyud nang kulangan ang atong rice. Kung pwede lang mag 2 meals kaduha lang kakabeses mukaon og rice sa usa ka adlaw, mas labing maayo. Kung diabetic karon, may high blood, may paralyzed na stroke, mas maayo nga kaduha ra ka mukaon og rice sa usa ka adlaw. We have 3 meals man a day. 2 meals pwede, mas labing maayo. Pangita lang og lahi nga ikapuli nato sa rice. Pwede mag oatmeal ta, oat bran. Pwede ta mag root crops. Mas labing maayo. Oh. Kaysa rice mga higala. Bugas ba? Ayaw. Mahal pang bugas. Ya, kung diabetic ka, masubraanin mo, magka-diabetes pag yung Sige ha. Naa sa mga butika ang atong D3 bio, ang atong DTX 500. Another concern mga higala sa itong mga textures. Anitaron sa mga pangutana. Regarding sa type 1 diabetes, sir, pwede ra ba ang DTX 700? Unsay causes aning type 1 diabetes? Okay. Ang type 1 o type 2 diabetes, muli duha ka klase sa most common nga diabetes. Ang type 2, mutong diabetes nga ang reason pagkaon, unhealthy lifestyle. Type 2 diabetes na. Ang type 1 diabetes, wala ni siya nagikan sa sayop nga pagkaon, lifestyle or pagkaon sa asukal. Dili mo'y causes ani. Kundili, ang type 1 diabetes, usa ni siya sa ka-autoimmune condition. Gani na itulo ka mga rason nga nung magka type 1 diabetes. Sa number 1, genetics. Pwede ni mga higala nga masubli, makuha ni mo nga balatian gikan sa imo mga ginikanan. Family history, no? Sa type 1 diabetes, pwede, no? Makuha ni mo nga problema gikan sa imo mga ginikanan. Kaduha is immune system attack. Ang atong lawas mismo ga-atake og nagaguba sa insulin producing beta cells sa atong pancreas. Muna nga dapat makorek yun ang atong immune system. Dapat dili lang kay healthy, kundili bright dapat ang atong immune system. No. Aron makalikay ta ni mga autoimmune system problem. Environmental triggers. May mga viruses o toxin na possible nga may resulta sa gitawag nga autoimmune response. Dari na musulod ang pag-inom nato sa D3 Bio o DTX 500. Kung naamoy type 1 diabetes, pwede ninyo na isabay ang DTX 500 o kanang D3 Bio. Kay either autoimmune disease ang problema or it can be oxidative stress. Makorek na siya. Ha? Isabay ninyo ng pag-inom sa D3 Bio. O, di maglangay. Isabay ninyo mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Anyway, ato sa nindaganong pagtagading ato mga consumers. Nga natabangan na sa pag-inom sa DTX 500.
1: Ako si Dayon, taga Purok Paglaom. Akong edad, 67. Ako nabatsagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Atong mga ako na ron, dua na ka simana. Dua ra dyan sa isa ka-adlaw. Kunya, pagka-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inong. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inong po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libot din yung isda. Nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi nga akong diinong kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
2: DTX 500. Mali sa mga butika.
3: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga D3 Bio, DTX, o Mighty C. Itisting ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguman ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o Mighty C o DTX. Kaloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
4: Rosely Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya.

0: inaaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa Gaynika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500 MITC.
1: MITC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning MITC ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa MITC semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay MITC. Piktibo jud kaayo.
1: MITC, ang alkaline.

ang alkaline base nga vitamin C higana. Ang ato ang mighty C. Di ba galimtan ha? Oh, kinahanglan yun dag vitamin C. Mighty C mga higala. Alkaline base nga vitamin C. May vitamin C ka na. May tambal ka pa. Kana nga vitamin C ang pilian. Oh, naaha sa pinakaduol. Oh, ang mighty C, pwede ni siya may mga high blood. Pwede may mga diabetic, problema sa iron, deficiency, may anemia, anemika. Mas maayo. May mga allergies, may mga skin problem. Kung kanunay mo ginaduawan sa mga skin allergies, mas maayo nga naamoy vitamin C. Ang pananaw nato nga gahanap, no? Mas maayo nga naamoy vitamin C, naamoy mighty C. Then sa panit, sa bukog na ay dapat na ay vitamin C, na ay mighty C. Sa mga ugat nato para dili dali nga mubuto, no, mulupok. Dili layo ta sa mga aneurysm, ballooning sa to mga ugat. Naantay mighty C kada adlaw dapat. No. Pwede tang kayo naman nakaduha sa usakado, buntag o gabi. Unsay mga pagkaon sir nga taas o calcium. Actually dagan man, no. Pero kaling kita kung mga may edad na kapangita at calcium. Onya, magsaligta sa itong ginainom. Dapat ang calcium naas atong pagkaon. Manang kaedad sa mga higala, magsigiri gyapon tagdodoy, di ba? May edad na, magsigiri gyapon dodoy, sigiri gyapon inom gatas. Oh. May edad na, dapat naagin sa pagkaon. Actually, naidagan eh, sa mga pagkaon. Pero, dapat na itong i-consider ning kuan. Maglikay gitas mga pagkaon sama sa mga tambok ka na. Mga mantikaon. Oh, dapat maglikay taan na, no? Then of course, inom ta o D3 bio. Gusto ta nga maligo na itong buko, ginom tag D3 bio, kadaanlaw. O sa mga nagkaedad, vitamin D para ang bukog nato ligon. Ang calcium maabsorb sa lawas. So, vitamin D3 ang gikinahanglan. Gawa sa mga calcium supplements nga ginainom, dapat na ay vitamin D. So, D3 bio. Anay! O tay, ito mga pinalangga mga senior citizen. D3 bio kada adlaw i-maintain na. Buntag ug hapon. Available sa mga leading nga mga drugstore. Naa sa mga butika. Kanya atong oras, inapot mo tugot. Limitado kayo. Anyway, Sambanga del Norte, Dipolog, Dapitan, and the rest. Hello sa itong mga viewers by your Facebook. Asa manabot itong pagsimbya karon. Ang ato mga product usbunako, available ni tanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule na as mga butika usab. Then, DTX Coffee Mix. Oh. Ganaan mo kape nga walay asukal. Oh. Walay sugar, mga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Ganda. Pero namiis iha. Tamiis iha pon. Pero ang iyahang pampatamis, natural.

0: walay sugar na DTX Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Musta yung babay ko mga higala. Atong oras limitado kay anyway sugmabon, the same nga oras. Eh, the same nga sibiyaan mga higala na mag-uban-uban nga po. Sa nga po, Doc Hans Salim, nalo nyo nakauban sa programang Kasayurans Maying Panglawas. Mga ka-DTX, mga ka-DTRibayo, kalim ti ayaw nga ang lawas dapat pagampingan dilipag abusaran.
1: Name as a fatty liver, mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alag ka ng iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams, mga suking tigpaminaw. Ako ang ihatag sa imo hadok, Alan, ang higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. Yan, sa buong inyong ubos, sigalag-alagad sa kanginan, nagikan sa sentence in GSK Healthcare Food Supplement Reading. O ganun na yung mga produkto nga na pamatunan o higayon, gamit na sa mga kaigsuna na to, sa nakainom, sa mga kapsula, o sila maingon. Napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit na to sa nagkanyang butika o parmasya, Bisaya, Soga, Mindanao. Ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang ato sa mga kapsula ng mga powerful, kompleto na sa ingredient nutrients, Soga, vitamin C. Ang mga sangkap nini, mga sokin, tikpon na sa kanagaling mga klases sa mga vitamins, dasok na siya sa nutrients and ingredients, no? Mga sokin, tikpon na, ayaw mo kalimot nini. Managala, usap, kaabag ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga kaisunan na to, mga coffee lover, gamit mo nini o inom mo nini nga klases kape, kaya kinisya ang kape nga nakahatag ka na tugdog ang kusog kabasko kaligon. Labi na good sa mga kaisunan na to, nga gibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa pampublikong kape. Ay, makalimot nini mga sokin 12-in-1 Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Managala, ang ato usab nga kaabag, mausab, ha? Mga sokin tigpon, ay makalimot nini. Ang ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men, i-ready na mga sokin tigpon, imong kaugalingon para sa paglabing-labing ni Mr. Oga ni Mrs., ha? Ay makalimot nini, kakinis siya makahatang na iudugang kabaskog, labi na yun sa ato sa mga performance. Nindot kayo mga sokin tigpon, mina, pag ikaw naka-Hard Max, ha? Hard ang simula, max ang sarap, with all kinds of ginseng, eh, mga sokin tigpaminaw. Labi na yun kung hard worker ka, kinisya mo yung maayo-kaayo alang sa pag-inom sa Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ay, magkalimot usap mga sokin tigpaminaw, Dragon Massage Oil with Chubaki. Ato usap nga oil mga sokin tigpaminaw, napakanindot, ha? Manhot-suhot mga sokin tigpaminaw sa imong panit. Lagbas sa imong unod nga tuusap sa imong kaugatan, ang kahalang o ang kainit ni manhot-suhot ini mga sokin tigpaminaw. Good for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Ay mo kalimot nanay tatay, matagabi if masahi mo, gamit mo Dragon Massage Oil. Mapagpilian ninyo mga kaigsoonan ang ato usab nga kahumot. Sama sa

0: binder sa pagita ilang-ilang ha, na anini. Ang ato sa mga kaisunan na problema o sa mga sokin tikminaw sa ilang pamanit, gamit mo o mga sokin tikminaw na gilain basta pamanit ang isgutan. Kininagyan ang pinakanindot kaayo. Ang ato sa mga Dr. Fungisop. Ang atong Dr. Fungisop mga sokin tikminindot kaayo sa pag... wala sa mga dunay mga minor skin disease ha, mga up bunih ug uban pa mga sokin tigpaminaw. Gusto pud mo gamis inyong aping intero kalawasan, muputi pod gamit pud mo o Kasking Glow Power Whitening Soap. Kana siya mga sokin tigpaminaw naghambin usab og dragon fruit ha, naghambin ni siya ang atong mga produkto og dragon fruit mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga produkto nga mapalit ninyo Bisaya sa Mindanao. Ano sa nagkadaya ang mga butika, mga sokin ninyo, mga drugstore, mga higala. Ang ato usab nga importanteng atong mahatagan o pagtagad, ang atong panglawas. Ha? Pwede mong mo-text usab sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Hindi yun malikayan mga sokin tigpaminaw. Doon na tayo nagkadayang klases balatian. Labi na yun sa pag... cramps nining atong legs ha, leg cramps mga sokin tigpaminaw. And of course ay mo kalimot is called kinini ang gitawag og pulikat ha, pulikat or pulikat sa binti higala ha, bilang nocturnal mga sokin tigpaminaw sa atong legs usab or spasm ha, ang night leg cramps mga sokin tigpaminaw matagabi nga nag cramps sa inyo hang tiil ha, maka apekto kana sa labi na yun sa mga matatanda oh. Dito ni sa mga idaran ha? Halos na anini mga sokin tiyo. Ay kalimot mga sokin tiyo pinaw. Basta dragon imong tumaron matag adlaw, sigurado imong lawas sa ligunon.
1: Yes mga suking tigpaminaw, ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg nga available na Visayas ug
2: Music and Information Radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:05. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
3: Mga lama sa kagahapon.
2: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghantag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
3: Mga lama
4: maing gabi mga bay, adlaw karong Martes, Pizza 25, nimaong bulan sa gusto, Ligdus Mel 26. Linasab kahog na sa tuang tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, alang sinong mga greetings, mga comment, suggestion o mga panawagan, hala timbaya o ipadala na mga bay sa doang nga mga numero sa Smart 0969484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Kaya inyong mga pagtimbaya mga bay at yun ang pagbasahon. Pwede po mga mo-comment mga bay sa doang comment section sa doang pag-live sa itong lama sa kagahapon sa itong account ang Ronnie Librado. Samtang nag-live usab ta mga bay sa itong Facebook page ang mga lama sa kagahapon. Okay, pailin lang mo. Walay rason o katarungan nga dili mo makapadangat sinuha ng mga kwandiha ka ng inyong mga pagtimbaya, mga greetings, unsab, ka ng mga usapay, mga pahinungod sa inyong mga kahigalaan, ining atak na nining kagabhiun mga bay. At ang iha kay nindot kay ining sugilanon, ang atong pagabasahon, sugilanon kinini Ati Carla ng Tibiyawan magtuhaw tayasan. Kung diin, abisan yun sa paglabay siya o ka ng kada mga mahait nga pulong,

0: Nga pag-BIBI o pagtamay, apan kanunay siya nga nagbarog anaa sa sabakan sa Ginoo nga mapaubsanon sa kanunay. Na ang presensya sa labaw nga makagahom anaa. Kanunay gisulod diha sa iya nga dughan. Importante ginangbay ang sa kataw nga ang pagka mapainubsanon. Kay ginaing pa na sa bala ang kasulatan. Kinsa ganito nga magapaubos, igapataas. So niya, happy di ko malimot ha. Happy birthday sa ito ang pinakadugay nga sponsor sa ito ang tulumanon sa Handus Balita. Unya, gikan pa niya sa News Radio Balita. Ito pang 2015 until now. Nagpabilin nga nagpaluyo sa ito ang tulumanon ang Handus Balita. Walain, si Bus Abloy. Apatan, okay Bus Abloy. Happy birthday mo Bus Abloy. Atos mo niya, happy birthday sa ito ang pinakadugay nga sponsor sa ito ang balita. Nga mao si Jose Edison Apatan. Kamudya, nahibalo na mo sa tinod ngalan ni Bus Abloy. Ang tinod ngalan ni Bus Abloy, mao si Jose Edison Apatan. Nag-birthday rin si Bus Abloy. Salamat mo sa mainitong nga pagtimbaya o sa pagdapit nga busog mats dito. Salamat ha ni Bus Abloy o ni Madam Maria Luisa Apatan nga naminaw karon intak na nining kagabhion mga bay. Lingaw ron sila diha kay daghang mga bisita si Bus Abloy ang tagiya og tagdumala sa Bus Abloy Vulcanizing Shop diha sa atbang sa crossing sa Matuog Elementary School. Sige mga bay, ha, timbaya gyud mo kay ang inyong mga greetings. Di gyud na makawang, di na masayang og di na mausik mga bay. Basta ginong ipadala mga bay. Ni ato din nga timbaya on day ha. Mayo din pagkaminaw diya ni Ma'am Alma Escarpe. Nga naminaw karon ni ining takna ni ining kagabihion mga bay. Okay, kaoban niya si Bus Julio Escarpe. Nga naminaw sab sa itong panaguban sa mga lama sa kagahapon. O niya, naminaw po niya mga bay. Si Bus Dindo Brincilio Vlog. O napailaan nga naglantag naminaw mga bay. Na po niya si Roque Aligado nga naminaw o naglantaw sa itong panaguban sa mga lama sa kagahapon. Okay, sa tanan-tanan ha, way pakyas si Bus Digoy Herodias. Okay, kanunay naminaw diha sa barangay Magduhaw. Kauban ni Bus Dindo Brincilio Vlog o ni Ma'am Catherine Sorinio. Diapod sa Manse Bindoy si Ma'am Lintugdang way undang. Sab si Ma'am Alma Ortiga. Okay, di ay Alma. Irma. Ang Alma, Ma'am Alma Escarpito. Iya kini, Irma Ortega. Si Ma'am Irma Ortega, ang nangyang gugma, kanunay nagbaga, kanunay nagsiga, nga to siyang bana nga si Bus Luni Ortega. Og sa mga tanaid, og di Bagyo pamili, pinangluhan diyan nila ni Inday Ivy Tanaid, og Inday Angelina Tanaid di Bagyo Dura. Okay, ni Madam Maria Bungangira og tanang Jokinto pamilya diha maayong gabi eh. Pinaguluhan ni Tio Sus Jokinto nila ni Bay Bobards, Bay Michael, Ma'am Alma, Ma'am Jorlin, Tia Elve, ni Dong Alpe, ni Bay Jerel, Ma'am Michelle. Agin sa pakisamay lang ko para itong ma-mention diha. Basta na tanan lang ha, di napita. Comment lang buka itong, oy, bay, nalimtan ko. Sab na po diya, naminaw diya atong classmate si Bay Jihail Kalom. Bay Jihail, mayong gabi diya sa Bohol, sa Bujol. Kumusta itong Chocolate Hills diya? Gilumpat-lumpatan ba sa mga dagko diyang Tower Sir diya sa Bohol? Sige mga kandos o mga bay, silbing sinugatan ka natong tanan. Aniya kining manindot nga kanta sa Bisaya pa. Kining grupo hagitawag ni si Michael nagtuog pamato. Sa English, Michael Ernst Turak, Out of the Blue.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mapalis sa mga butika.
3: Nutribio. Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
4: Nutribio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Nutribio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Nutribio.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayo yung adlaw kanatong tanan, ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. Og na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. Og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lansig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: baby, kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch Army Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch Army Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch Army Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time.
6: Basta't siya'y may puso, siya pa rin.
5: Now Hapsay, busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato ba nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Dragon Fruit Plus 650 mg.
8: Biroy baroro, tsinta. Purok banikanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
7: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsules.

0: 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5, Mabahin Korte, Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon ang akong kasakit sa akong tiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Nya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung Ginoo sa inyong produkto, hasta ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko ang Nance Corn Coffee, Diabetic Mangugo, Servicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kaay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
4: Kapoy nas gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
6: Atong oras mga bay, 25 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, yatud ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kahe, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Ngagipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed, mas tasugsanton purity 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang astasan, baratulang. Ang astasan, mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drugstore.
5: Mga lama sa kagahapon.
6: Sige mga bay, ato nang hatagan o pagtimbaya. Kining mga greetings karon diri. Atong hatagan o pagtagad, mga bay. Agarit si Babaw ha, balik atong paglantaw, mga naminog naglantaw. Nadia si Idol Roque Alejandro o si Bay Juhail Kalom. Matubato ni Bay Juhail Kalom. Salamat sa greetings abay Rooney Bay. God bless. Insab ni Boss Dindo Abrin Silio Vlog na po naglantag na minaw o si classmate T.C. Aguilar Bartolo. Good evening, mate. Shout out sa tanan nga naminaw or naglantaw sa live and God bless you always. Okay, matubato ni Boss Dindo Abrin Silio Vlog. Shout out sa mga suking tigpaminaw. Daghan kahulat nga there is sa pag-start. Sila si Chirime Antanoy, Adoy Antanoy o mga pamilya Sorinyo. Okay, naglantaw po. Pada naglantaw si Bay Juhail Kalom. Okay. Arito sa pikas na ito ang kuan mga bay, kining naglantaw sa itong Facebook page ang mga lama sa kagahapon. Ito hata pagtagad, okay din naglantaw si Boss Dindo Abrin Silio Vlog. Shout out Idol Byron ni Bay, maayong gabi eh. Shout out ni Jeremy Antanoy o ni

0: Avon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, I-Use Avon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I-Use Avon. I-Use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Tinuod ni. Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang I-Use Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. I-U.
3: Mapalit ang I-Use Avon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
6: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa agyod ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay naishiba.
6: Shiva. Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Mga pena ta!
9: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
10: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
8: Mga pena ta!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
1: White Knights Dumaguete Pension House
0: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
1: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
0: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
1: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Kaning high blood, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
3: Daya sa anon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
4: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangat buhol. Ang akong kasinutian sa NAMS capsule, daghan kong gumuhat sa balay, o hago ko mawala rasab, o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa NAMS liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghan salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatabang sa among libang.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: sa Kagahapon
1: by Ronnie Bai.
0: Atong oras mga bay, 53 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabala ka kay aniana sa to nga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili ka mahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid ka mga makatumar og ayaw hulata, ngayon mong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o banpang nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas, sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo o lula, pagtumar kanunay, sa masaligan nga vitamin C ang alkasi, nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa alkasi, potiktado ka na, sa pamanit, hamis pagid ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, ipaila-ila ang pinakaepektibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika, diri sa tayasan o sa mga parmasi sa inyo nga mga lugar.
1: Mga lamang sa Kagahapon.
0: Sige mga bay, adunay mga pagtimbaya atong hatagal pagtagad. Nining attack na nining kagabihon. Unahon na to rin nga naglantaw sa itong Fag Live sa itong kaugalingon nga Facebook page ang Mga Lama sa Kagahapon. Okay, naglantaw diha nga si Boss Dendo Abrencilio Vlog. Bato-bato niya. Shout out Idol by Ronnie Bay. Mayong gabi eh. Shout out ni Jeremy Antanoy og ni Adoy Antanoy nga naminaw po. Ni Bay Gilbert Tolbo. Gabi eh by Ronnie Bay. Dugang pa niya pa shout out ko. Bay sa ko ang mga parinti diha sa tayasan. Dugang pa ni Gilbert Tolbo. May gabi by Ronnie. Dayo pa shout out ko. Bay sa mga pamilya Tolbo sa tayasan nun bay. Then ni Sir Mark Concepcion S. Asentista. Good evening, sir. Bye and God bless always. Salamat din mo, Sir Mark. At mabtikon nga eleksyon na pa, sir. Ito ang lungsod sa tayasan. Okay, pahibalo di ay mga bay sa tanan nga mga kunsyal, tanan nga mga barangay kagawad itong lungsod sa tayasan. Nga ubang adlawa, ang kumilik tayasan nga gipangluhan ni eleksyon na pa, sir. Mark Concepcion S. Asentista. Mubahigayon og voters education na sa tanan nga mga kagawad o mga konsehal diha sa Tayasan Public Market Function Hall. Magsugod ni sa alas 8 sa buntag, kini mo nga pahibalo, gitunol kini sa maayong kasayuran, gikan ni HRM Oto o Peso Manager Resmer Ramirez. Tungkol sa ha, mga konsehal, mga barangay kagawad nga nagikan sa 28 ka barangay, kamong tanan gipanawagan ang atin o tambong mo sa voters education nga ibagayon sa COMELEC Tayasan diha sa Tayasan Public Market Function Hall.
1: Mga lamang sa Kagahapon.
0: Okay, arita sa Picas board, arita sa Picas nga bahin mga bay, arita sa itong pag-live sa itong personal account ang Ronnie Librado. Okay na diha si Ma'am Mens Pausto Abueva. Good evening Byron, naminaw ra ko nimo always sir dere sa Lower Kabulutan. Mayong gabi po sa tanan nga naminaw. Bye, salamat sa pagbasa sir. God bless you always. Okay, gikan na ni Ma'am Mens Aboy Bapausto nga naminaw sa itong atulamanon ang mga lama sa Kagahapon. Okay, sa tanan-tanan hanga naminaw karon. Mayong gabi jud mga bay. At tulad na doon na pabailain nga mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminawan. Sige, arita sa Picas. Okay, good evening, bay, Ronnie bay. Greet ko na ni mo ni DJ Maria Bungangira, nga guapa o nilolais ka. Ni Jumar Libet Amar Sultan, Carl Jana Saril Nila ni Day Analin Tuanda. Uban siya nga pamilya, Giancarlo Dagudog, Amping Pamili, Kalyura Pamili, Torres Pamili, Kilat Pamili, og Satanan. Nalang nga naminaw, request kong song anak. Greetings from Alma Escarpes. Salamat sa pagbasa. Okay, Ma'am Alma, adita maglangay. Ania ang imong gipangayo nga kanta nga mao ang anak.
1: Mangalama sa kagahapon.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme, mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga soaking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o gadugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga soaking tigpaminaw and erectile improvement mga soaking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud ni ini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag o gadugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga soaking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga soaking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga soaking tigpaminaw. Sa mga kababayenan, no, nga before and after mga soaking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga soaking tigpaminaw. And additional mga soaking tigpaminaw sa about sa treat, no, to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga soki nako nga tigpaminaw. Kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soaking tigpaminaw, madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga soaking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga soaking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, unsa pa kaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga soaking tigpaminaw. Kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga soaking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga soaking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga soaking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga soaking tigpaminaw madungog ninyo mapapalit usab sa nagkanayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes.
2: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
3: yes,
2: o kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
3: Yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market,
3: okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, And of course, available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Alama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adong oras mga bay, 10 minutos ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, yatod ka na to sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mga ka-amigos paminaw, apel na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong premium yung nga madaugan. Tigumalamang ang way sulod nga box sa Amigos Coffee o way sulod sa blister sa Amigos Capsule. O gano'n ay higayon nga magkadaog o cash prices o bugas para sa Amigos Coffee, magkino chance nga madaugan. 10,000 kapisos, 5,000 kapisos, 3,000 kapisos o 2,000 kapisos. Para sa Amigos Capsule, magkino nga madaugan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis sa resistensya, himsog nga ug mas batan-on pang panit, pinagi sa kulad chain. Stay healthy, stay active, win amazing prices. Busan sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, taxi or tawagin ng maong numero 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio Tayasa na ilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran. Diha sa lalawigan sa Sugbo og diri sa probinsya sa Negros Oriental og labaw sa tanan mapalit kini sa Aix Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy.
0: Mga lamang

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. Og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
5: White Nights Dumaguete Pension House
4: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Taantaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Knights Dumaguete Pension House.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway mo kay mausab ra yung lawas malag ma dili mo kapuyon kana lang
8: ipabarato pa kini
6: Dragon Fruit Plus
8: mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ako po si Lorde Cinco, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat ng marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am, thank you po.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Isa'y panganin mo, Nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
3: Matuong.
2: Pila edad ni mo?
3: 78.
2: So, isa'y panganin mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana. Nausam na imong bana, Ma'am Lucy?
3: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
2: Nang hubag?
3: Oo, di nang kasabiklan siya. Kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
2: no, kuan. Sa mga yung til?
3: Nang hubag siya maayo.
2: Nang hubag tanang.
3: Oo, kami yung inyo, huo abot tiri, huo asa sa abot tiri. Kuan?
2: Punuan sa paha.
3: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
2: Ya, karon, okay na yung bata.
3: Okay, na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon.

0: Na pandili
1: ka di. Ilan ang
0: kuan, 79.
1: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
0: Okay. Mugamit sila ini, kaya ang bala kayo, maudyo ni nakaayos, akong bana nga, nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos kopi mo'y nakaayos sa iya.
1: Amigos kopi, Regi, no?
2: Sa taga salamat, mga idol.
3: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na tayasanon.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Imo na bukong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang gama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Daghana ding ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Mga Lamang sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adang oras mga bay, 30 minutos ng milabay sa alas 9, mga bay, kinong mga takna. Iatod ko na ito sa Detribio Food Supplement. Mo'y sa natural nga tayo viral o nga tayo bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga mga trangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chan triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalib Steacids and Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Sige mga bay, laing musika alang kaninyo. Gikanta ni David Pomeranz ang King and Queen of Heart.
0: Mga lama sa kagahapon

0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car og nagpa-check up ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gid ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Judo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Judo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Ako si Lori Lindley ako na ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa akong pusoong permintira magsakit. Tukal gani tumal ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyud nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
11: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Pangalama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 48 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, kung ikaw sakit ang kalawasan, tuber na kambal, sulay natural nga pamaagi, pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol, adonate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa VCO, ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas ubanan ug masahe. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humotog epektibo. Shiva Essential Oil dire sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o diya sa Barangay Bago, mapalit kini sa Panimalay ni Handus 38 Buyax, Labio Carinal o sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarasa Restaurant in front of New Malabuyok People's Palace. O kita maglangay, ano na, ano na, wag na si Sir Chubinel, nining atak na nining kagabion atong hatagan o pagtagad, mga bay. Okay, may gabi Sir Chubinel.
2: Good evening, bye bye.
1: Sige Sir, dito maglangay Sir sa mga pagtibaya Sir na nining manindutang kagabion.
2: First of all, good evening, bye bye bye. Sa mga DJs and staff, sa iyong station manager Sir Ayan Lahat, and then sa ako kaupan
3: sa
2: Sa Sir Daniel, Sir General, look, si Sir Leonard, and then sa tanda po mga sa family ang pagdilis, mga kasibulan mayroon na bay.
1: Sige sir. Okay sir, napailay po sulti sir. Isa to nagsulti ka na sir, si Ma'am Lynn.
2: Sulti naman lang rin.
1: Si Ma'am Lynn kayo.
3: Okay, sige siya ako kung dako ba.
1: Sige pa rin Ma'am Lynn, para yun, magabi.
3: Hi, Ronnie Bay, may gabi.
1: Sige pa rin, Ma'am Lynn. Parayin sa mga greetings, Ma'am Lynn.
3: Oo, mo. Say lang kong good evening sa tanan. Yan ang hinaw ka ron. Sa Tibuok, Poan, mga taga-Tayasan, diyan sa may Tambo Ayungon, sa ino na talito sa may Ugno Amlan, na Sigua Nicolas, na mina po ka ron. Sigua Daniel Ragon, si Day Alma, o sa tanang namina na lang, and then si Maria Bumangera, uban sa iyang mga kaubanan sa ilang subok Panimalay, and then, yun mo, by Rani Bay, manager Ayan Lahato, o katanangan ang pong kaubanan sa buhat, then si manager Daniel Kaubanan sa linya, then si Day Edna, kana lang
1: bay. Sige Ma'am Lynn. Ganong luya man Ma'am Lynn? Gikang nang kata Ma'am Lynn. Okay. Sir Jubinel, wala nila Sir Jubinel?
2: Wala na katarang kaan na wala ka ikan man sa idoga.
1: Sige. Kamuran duha, wala si Ma'am Edna.
2: Wala na ikan man sa linya.
1: Sige. Sir Jubinel, salamat Sir Jubinel sa pagtawag o ni Ma'am Lynn. Salamat Ma'am Lynn. Salamat Sir Jubinel. Okay mga bay, mauto si Sir Jubinel o si Ma'am Lynn. Luya man kay si Ma'am Lynn. Basta magkahay hinungdan nga nung luya man ang paminaw sa lawas ni Ma'am Lynn. Sige mga bay ha, kay basta murag wa sa kondisyon siya, di baka bagong matagipukaw kay patawagod. Sige mga bay, mauto ang ito ng mga higala nga nanawag karon ining takna ining kagabion mga bay sa ito nga panaguban sa mga lama sa kagahapon. Usbon ha, ang bitawag mao si Sir Jubinel o si Ma'am Lynn ining takna ining kagabion. Salamat po ha sa mga nagtimbaya sa ito nga panaguban sa ito nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Salamat ni, uy, niya bago nga may abot si Ma'am Lynn Tugdang. Amato ba ito ni Ma'am Lentog Dang? Good evening, Byron ni Bay. Oh, good evening po sa tanang naminaw ni ini nga matahom nga kagabion. Salamat din mo, Byron ni Bay. O maayo nga pagpawin din ni Byron ni Bay. Okay, gika na ni Ma'am Lentog Dang. Kansa nga pagpaminaw dari sa Star Radio Tayasan way undang-undang diha sa Mansi Binduy nga kanunay naminaw buntag mo to hapon o gabi si Ma'am Lentog Dang. Niya, atos bun ha. Happy birthday ay ni Bus Abloy nga nagsaulog si ka 65 adlaw nga natawhan mga bay. Okay, Bus Abloy. Atos bun, happy birthday ni Bus Abloy nga nagsaulog si ka 65 katuig siyang adlaw nga natawhan. Okay. Niya, atong tip, atong trivia, kisa may nakaila ni sa tinudgalan ni Bus Abloy, siya mo si Jose Edison Apatan. Bus Abloy ha, mayong gabi ini ha. Sige mga bay, sa tanan-tanan karon, ato lang hatagan o gamay, bisag wa magpatambag si Ate Carla. Kapanindot kayo ang unod sa ihang sugilanon, mga bay.
0: Bay, Ronnie Bay, Paliog, Tambagi ko.
1: Okay mga bay, nindot kayo ang sulod sa sugilanon ni Ate Carla. Kundi in siya nga pagpanarbaho mga bay, puno sa mga pagsulay, ginibang di kalakayan kining mga kasina, mga pagdaot, mga pag-BIBI, mga pagtamay, mga kanalagin mo sa tanan nga, murawag nga ikaw nagtrabaho, naanang nga mura ganun nakagisulog-sulog sa panahon sa mga kauban, o niya bisang magtinarong ka, inon ka nga muna, sip-sip ka. Muna nga, salamat po din mo Ate Carla, nga bisan pa man sa mga pagsulay, wa ka magpadaog, o kanuna imugihangad nga to sa labaw nga makagahom. Kanuna ba na imugiampo ba? Bintaha na nga, dili ka maghuna-una o ka na nga mga panimalos. Muna isakto, kaya ang kita nga tawa tay katungod nga mubalos sa mga tao nga nakasala ka nato, kundi nato lang ihangad nga to sa labaw nga makagahom. Di man kalikayan, nga usahay, kana ba nga, basta kita nagpulong, usahay po, mura po nga makatubag ta. Apan paghuman maka konsensya butang nga matar kun bra gueto sa sakto bra gueto di ba mura nga sakto nga kun unsa may mga pulong nga ibato di kanimo katulad nga ang pagampo lagyo sa labaw nga makagahom kay ginan pa to sa Ginoo adunay nang utana kaniya nga magtutudlo na pila man ka higayon nako pasay luon ako igsuon sa dihang makasala kanako kapito ba ang tubag sa Ginoo dili kapito kakapituan. But sa buta na, 7 times 20 equals 490. Apang buta na, kinsa mang tao ka ang makatuman anak? Wala, yung tao makatuman anak mga bay kay mayroon naman tayo nga, makasala pag ikabot katulo, di na siya kumutiyog na mo. Ba na kasawa ni, makabot pag ikatulo, ay muso pag inaroon, ay wana. Bulag kita, ikaw ba na gusto itong anak god? Ito nga, unuhan, karon ha, ikaduhan na, ikatulo anak, piti na. Siya mga bay nga sa to pa kita ang tao di juta ka pan kanabang maragdi takatuman sa sugo sa Ginoo nga ginon nga pagpasaylo gyud sa makasala pan ako nga ipaampo lang gyud ato ang atong kusog ug gahom mao ang pagampo sa labaw nga makagahom kun ano man nga magdawdaw hala ikon ra iampor na to sa labaw nga makagahom nga unta kanang tawhan na ni kanimo budaog-daog makonsensya ra nga muna saludo ko ni Ate Carla siyang kuan ba kani ang gipadala nga kaagi nga kun bisan unsa may mga pagtamay diha kaniya apan kanunay siya nga nagpaubos og nagampo sa labaw nga makagagahom
0: mga lama sa kagahapon.

0: na nga kung sa akin ang langit. Ngunit ang pag-uwi ng namaga, hindi mo pa matupad.
1: Oh, ayan ka na naman sa drama
0: aminin
1: mo.
0: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
1: Eh dati? Ngayon, paano naman akong gaganaan? Eh, puro ko na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
0: Walang yaka! Taksil!
1: Tumahimik ka dyan.
0: Pinabayaan mo ako
1: Tumahimik
0: dito!
1: Tumahimik ka!

0: music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Aniyan na mga bay, ang programa nga magadulog-dugang lingaw kapibo. Ning sayo sa kapuntagon, pamukaw mano pamulabog. Di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog?
4: Sabi ko, Lindo, listap. Listap.
3: Atchuloy! Aniyan na ang pakurat sa kapuntagon. Pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.
5: Ayaw ko!

0: Television ngayon.
1: By Ray on Air. By Ray on Air.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Tulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Mangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka. Ang atong madagko nga mga mata. Palag na kong matang importante lang gyud makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong banda.
4: Unsa to?
0: Sila kayo kanunay ang sinugdan.
2: Kumusta, kumusta, kumusta ang tandad? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rag yun. Welcome sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong igala sa kagidad, Pirate. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos.
4: Unsa to?
2: Adlaw karon nga Miyerkules, pizza 26, yes, bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa mga ka-birthday nung adlaw, happy, happy birthday.
5: Happy birthday!
2: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday.
5: Happy birthday!
2: Ug sa mag-birthday, ugmang adlaw, advance happy birthday.
5: Happy birthday!
2: More birthdays to come and always good health.
5: Happy birthday!
2: Pag-inday pinaka-the-best sa atong birthday, abdikusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw o libre na kita nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kay nagagasa gikan sa atong labawng makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya, dinis sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gyud ta.
4: Lami man gyud na siya.
2: Lami gyud na siya kay siguradong makapanugab abot sa sampot. Sampot or lubot.
0: Kung kinsay mo labay ang tutukan.
2: Maura mo na, sampot o lubot, maura mo na siya. Nagalag ko ng sampot, pwede gamong lubot, pwede po gamong putik. Naggan ko yung version ng imuang atong sampot. O sa Tagalog pa ni siya, kung sa manas Tagalog ba? Di po, poet. Marag ka tong nanguhet. Ang katara si Quinta Minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadaligid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Happy taging September masikat, di na yun madugay. Ilakadis na lang, bear na yun. Basta bear, muna yun nga, Pasko na.
6: Pasko na, sinta ko. Hanap, hanap kita.
2: Ngayon, ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Siyempre, basta Pasko na aming Christmas bonus. Night 13 month pay. Kapag iswildo, pagkadaganag kwartas mga tao. Sila rin nagkakwarta. Kita na yun, gapon.

0: So kanang mo tawag mo text karon buntaga open na kitong call text line number sa tong Smart 0969484454 og sa tong Globe 0956664773 4. Mao gid atong call at text line number nga pwede na tawagan, pwede politiksan kay andam gid ka matag og maayong pagtagad. Kon may mo timplan pa man gatas pakan ono gumba para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa siligan. Kanang pagpanabi usay makayo usay pod baka daot ug manabi man gani kana regyong makaayo. Para hapsay ug malinaw nang atong kinabuhi. Kumusta, kumusta sa patong kasikbit nga kalungsod na binagi din sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Siya si Malalod, na Libertad, Gyolngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Siya sa Ayungon, Bindoy, Manuyo, dug sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Siya sa Pikas Isla, Gitawag, Ogsogbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Siya sa Dumanog, Grunda, Aligria, Badjani, Natila. Ilan malabuyok sa buwan o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal. Tina Dapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta sa batong mga tindirag tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market atong matindirag tindiro isdaan mularan kananan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta sa batong mga bus drivers, pick-up drivers, habal-habal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta sa mga atong mga managat sa kadagatan atong mga magumas sa kamukiran atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at tak kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Okay, ito na 53 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Tangatangin niya man si katatong lingaw-lingaw karong buntaga. Atong pampaswerte. So standby, standby. Kaya ito nang yatag unyang taon-taon. Sa dipatang padayan sunan, mabinaw na kitag usa ka awit. Entitled. Nagsumbo.

0: Kay Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ninyo igala sa kangidad. Og na moy otang pirate. Og mo palit pirate. Ana regid ka simple ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Og naay kwarta mo palit. Og way kwarta mangutang. Ay lang gid kalimot sa pagbayad sa tindira aron nangisi abot sa ali. Alingagan. Ah, basta lingagag disikutan kanis manang ustay mo katawa gay pagkalaparag babagod. Lagiyon nga ato ra gining sabton sa manang ustay saon nga wide mouth mangyod. Okay kay wide mouth di wide smile pugka. O na siya mo nang magsinab talay ragod ta. Lagiyon di pa malikayan. Ah, pagintay mga sa kon pa natay mga tagsa-tagsa ka difference figure in our body. Ay uban figure nga sexy, napay uban figure nga tambok. Okay, ito na, 58 minuto sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadalera man sa oras. O na yun nga, hindi na ito mabalaan nga, wada. Hindi na po manugay, end na po ang 2026, musulod na po ang 2027. O, talang tao sa Timo Kalibutan, na plus one. O, ginasya, that's our real life in this world. Every year, your age is plus one. It's only human, you want to squeeze. Let me love you, Carmelita. Let me love you, Carmelita. Ako'y duot, ako'y bira. Kung masampot, ako'y labot. Okay, rata sa itong kapalaran karong buntaga. Our destiny this morning. Pabinaw, pamati, kaya ito nang yatag ura-ura na. Love you, Carmelita. Sagi panganak sa bulan sa Marso 20 ng ton Abril 19. Makadawat o wala damang tawag sa cellphone. Swerte ng numerong color 379 o violet. Abril 20 ang tod Mayo 20 Taurus dunay mutabang og sulbad sa imong suliran. Swerte numero color 258 og yellow. Mayo 20 lang tod Dunyo 20 ano Gemini. Adunay bag-ong oportunidad nga moabot. Swerte numero color 146 og blue. Hunyo 22 ang tod Hulyo 22 Cancer dili dayon magpadala sa flowery words. Swerte numero color 725 og white. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo. Mauyunan ka sa kadaghanan sa imong sugyot. Swerteng numero color 831 og orange. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo. Makasilar or makasilar ang giplano nga laag. Swerteng numero color 694 og green. Og kadtong katunga sa tong kapalar ng katunga at ang atangi lang ninyo nyang taod. Kadtong mong kapalaran gatod gato sa Astasan Herbal Capsule mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kasukasukan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bago-bago, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product na gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon, pretty 5 times beta karotin tasog vitamin C pure energy, dili sayang makagasto para makangkon o maayong panglawas tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan na palit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Og des barangay Bago Tiyasan, available sa batong Astasan Herbal Capsule diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karindal. Sa Sa ganaan nga magwapa, mabuti mo kami isang panit gamit na kayo sabon, piti soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon, piti soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Adunay avocado oil na nagdalag vitamin A, lecithin, collagen, ng mga nutrients nga maoy mo papote ug gupami si mong kutis naturally. Ayos sa Bon Beauty Shop, papalit sa mga suking butika dool sa inyong lugar. Okay, tara, sa lasing kudos na yun sa kabuntagon. Sa itong malulog-lula diya na nagtatay dodong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Hinay nagkamang paingon sa kusina, itak ang natumadag ko ang kaldero. Dagkog sampot, lagom-lagom, butay tubig inita. Aron makain na magkapi si Dodong o si Inday. Kanang kape, mao gina itong kauban kada buntag. Unay ko yun nga, coffee is always companion in our life every morning. Mawagin na siya. Uwa na kakuha ogis dang tambasaka. Gibaligya, gibaligya sa merkadong guba. Legion, balag merkado nato guba. Ang importante, dili mo tulo og timpos ting ulan. Ora ginay pinaka the best. Kaya huwag na itulo, mom, na inungdan nga mo sa motsin kaguba. O nang likayan ang pagtulo sa inyong luha. Legion, avoid. Avoid to flow your tears. Okay, nasa barangay magtotayasan, may buntag nung dibuhin o diyan nga sa'yo kinagmata. Atong higala, gini nga kanunay, mabtikon. Unag yun, servisyo. Servisyong tinud anay. May buntag nung dibuhin o diyan. Kapan siya pinanggagbutan nga asawa. Nang mernay, no, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Nang by Francis, by my Imad Myra. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Huwag sa mga apoy ni Boy, si Tap Tap. Tap Tap, si Sabi. Sabi o si Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Huwag na sa Sitio, Laguna. May buntag mo lang in si Imina Binson diya nga. Sa'yo kay nagmata. Ilang by Dad Binson diya, by Lickster. Lang yung Titi Binson, by Joey, Syra, Aquila, Garby, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon, bangon na ta, kay buntag na. Ang pagbangon, importante kita para kita makapanayon pa sa pagtrabaho. Makapanayon pa sa paglaag. Huwag makapanayon pa ta sa pagduman sa itong mga pangandor. Kung sa mga pangandor, kamragay na kabalo. Sipiri mo, sipiri mo. Og barangay Lutay Tayasan, may buntag po niya din ng Cesar Gabunada. Atong higala ni nga Osaka Manghililot. Anong Cesar Gabunada? Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ilang Byruel da, Byruel Caldillero.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon at ta kay buntag. Og ni Bay Kukoy da, guardar yung asayo kay nagmata ni Bay Kukoy. Always beginis by Kukoy sa'yo magmata. Kay basta maka. Unaig yun, Mary. Basta maka. Makascore sa'yo d'yo kong umata, Mary. Amo na yung sa'yo kong nagmata ron, by Kukoy. Kay naka. Nakapuntos yun. O, nagingon nga. Abtik yun. Abtik o. Sa may abtik ba? Abtik. Abtik o mata. Og sa bisper ni Bay Kukoy nga maunay gatimon sa walo kabok bidbirod. Bay Persinit Garganira. Bay Net, bay buntag bay.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ang pingira ginang bidbirod ni Bay Kukoy bay. Kaya ningaw na ba sa Bay Kukoy nga og mabuak ko na ng usa, iag yung pabayaran og tulo. Tulo kabuok imong iilis. Ang pingira ginabay, kaya maabot na ko ng punan nga kwaon nagbalik ni Bay Kukoy og mingaw na ko na siyang tutoy. Okay, taras, alas 5-6 na yun sa kabuntagon. Sipili mo, sipili mo. Nangatani yung masikat atong lingaw-lingaw rong buntag. Basig mo ninyong munig yung pampaswerte ba? Pampaswerte sa mga mahiligon diya. Munig yung lingaw-lingaw. Maswerte yan diya, di kwarta. Ang asing isi abot yun sa ali. Lingag-ngag. Pilimon, nagkaroon si Pilimon. Nagkaroon ko si Pilimon, nahalina nagmilyon. At ay, mahalina ang tagmilyon, murag pagkanindutam, tas paminaw. Murag yun, matay naman tayo, di kita kahawin ng milyon. Gani kahawin ng 1,000, kanan ng milyon. 1,000 noon, kahawin ta, pero kanang mga 100,000, 200,000, murag, wag yun. Giyon, ego limit na tanis. 1,000 na yun kutob. Ano, na yun kayo, yung 1,000, gasto mo po na yun. Anong, wagyon. May pas pilimon kay, bisag, mga sawa pa ni siya tulog ka buok, na namay, milyon. Dua na. Okay, ito na, sala 5, 8 na yun sa kabuntan.

0: Okay, from Long Dipo, 4662. Miss Bis, na Miss Bis, nagani ko ba? Wala na may ulan ba? Uga-uga na ang mga tanong ba? Hasta tapay, uga-uga na gapel. Maya, pagka Miss Bis na Long Dipo, si mga bulak. Uga-uga na kuno ang mga tanong ron masikat. Ang yuta, uga na po. Kay medyo wak naman kaulan. Taod-taod na yun. Taod-taod na yun nga wala kaulan. Mga sobra nas dua kasimana. Murag hapit na puno bulan. Una gimingaw na puno ulan ang atong mga tanong. Medyo muuga. Basta mag-init. Muuga yun. Muuga ang mga tanong. Muuga po ang mga tapay. Unang pa-miss-miss. Good mga tanong di boy. Sayo pa kayo. Na-miss-miss na. That's a good husband. Early to unsa man early to pot water, pot water in saman in his flower. Atong sayo bisbisan ang atong mga tanom kay Bintras Bugnaw pa ang panahon. Dili pa kay init nindot sa pamati sa atong panahon. O sa atong mga tanom nga makainom jug tubig ba? Medyo sakto gisun di boy init-init tigid ang atong panahon rod. Uga-uga ng yuta. Uga-uga na pod ang sabay uga-uga bay. Uga-uga na ang simod kay nang liki na gaya ni simod nato kay uga na gyud. Ipasabot nga ting init. Masun lang mo ta masikat nga sig mo ulan na pagbalik kay murag galha na biya gyud pod. Ano yung balansi na ba? Dahil ulan na po init. Dili man sarang panahon nga mag-init, dili po sarang panahon mag-ulan. Balansi na po doon ta. Ano yun nga, baso naman, ampo na ta. Maka-uwan-uwan na ba? Huwag sa Cebu pa, baso ang tawag mo, uwan-uwan. Lahat man tong version ko sa taga-sugbo kay kanang kuan murag kargadog uwan. Asa ka ba? Lain sila kuan dito ba kanang tuno. Gris negros lahat po. Kay kuan ko ni negros kanang clear kay ang mga words ba? Clear and sa man clear og kuan palmulib. Okay, tora sa 5:11 na gyud sa kabuntagon sa atong unang lingaw-lingaw karong buntaga.
1: Si Pilimon, si Pilimon na masul sa katong.
0: Okay, to patingogon ang atong toko. Okay, standby, standby. Mabalik po tarong taon-taon. Aminaw na kitag usa kawit. Entitled Gloria. Gloria La Bandera, request ni Nibay Kukoy Guardario. Kay iya kunong higala sa una nga si Gloria, usog jud kuno kay nga manglaba.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here,
9: year, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Tayasan nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
12: Hard Max.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag Hard Max Extreme na.
14: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
12: Kinsa ni ma'am?
15: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok ko ng Vitron.
12: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
15: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yad ang syrup nga mo tumal ang mga batas pagpaiskoy la kay makabright di na no. Kay naanam siya nga, palit ko usog na kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
16: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
18: White Knights Dumaguete Pension House
17: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
18: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
17: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
18: White Knights Dumaguete Pension House.
19: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
20: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
21: Ako siyan siya ni Kolo. Gamit ko sa nang aplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na non-stop for mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bala ko niya. Mao gininte na ako, Nance. Daghan ka yung salamat sa Nance na mao'y nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
0: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Nabay special nga okasyon, naba kay tawo nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
22: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
1: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
22: Tapad lang sa pansuan.
1: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.

0: sa panahon karon?
1: Naanda na.
0: Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw?
1: Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar
0: sa imong vision.
1: Nature's Gift Vision Pro Capsule
0: para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw.
1: Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon ninyo igala sa Kanginad. Di lang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, ito oras, alas 5.32 na yun sa Kabuntagon, sa itong malulog lula na naigtatay, Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na, hinahinay nagkamang paingon sa kusina. Itakang na tumanag ko ang kaldero. Dagkong sampot, lagom-lagom, butayag tubig, inita, aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape, the best, maging na ka na buntag. Wow, gini atong pangita o ninigmata dato sa sayo sa kabuntag. Okay, padayon tas itong kapalaran karong buntaga. Pamina pamati kay ato nangyatag ura-urada.

Sa gipangadak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra mo kalit og sulpot ang imong hunahuda, ang kani nimo hinigugma. Swerte ni mo color 517 og violet. October 24 hangtod November 22, Scorpio, makasugat og garaon nga tawo. Swerte ni mo color 48 og silver. November 23 hangtod December 21 sa Sagittarius, mutumaw ang nindot nga plano. Swerte ni mo color 963 og sky blue. December 22 hangtod enero 19 Capricorn, dunay musukod sa imong pasinsya. Swerte ni mo color 275 og brown. Enero 20 hangtod February 18 sa Aquarius, dili ka magpadala sa mga suyaon. Swerte ni mo color 814 og gold. February 19 hangtod Marso 20 Pisces, magpabiling mapaubsanon aron malikay sa mga negatibong butang. Swerte ni mo color 639 og green. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gyud mo. Sa mga nakabalodaan, nakabalo na gyud mo og sa mga. If you don't know, if you know, you know more. Gadtong mga kapalaran gatod grato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee aduna kini vitamin C. Og mutambal usab kini sa mga dagkalin lain nga mga balatian sama sa high blood, hilanat, ubo, diabetes, arthritis, uguban pang masakit nga giambig sa mga kalawasan. Wala una taran sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Inday kunching gibyan mo ako. Ya sa South Cebu, available at Amigos Coffee og Amigos Capsule des Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, des Majan Butika, Santo Niligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Hinatilan, Micor Pharmacy, MPG Drugstore, Way Pharmacy, Silmo Pharmacy, Desalagi Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sentiod Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Dias Tumanog Pharmacy, Sipura, Happy Drug, Alcantara, Butika Marga, Dias Mantalongon, Butika Marga, Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug, Crisier Pharmacy, Og Dias Barili, Aranjoy Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mauguda, ang mga pharmacia nga available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og dili sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og dili sa lungsod sa Tiyasan, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Yes, sa Ix Pharmacy, Tayasan Pharmacy, o... Oh.

0: lagi. Lang dahum ma. Dai unsing, ikaw ni guapa. Legion sin dai kunsing sa unang panahon mi jo pikir pero karon pagkagwapahan na. Mura naghamis og gotis artista. Karon nag si Angel, Angel Oxet. Okay, tara, 37 minuto sumun makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadali na sa oras. Sa ato malulug-lula niya na nagtatay, dodog o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon at ta, kay buntag na. Sa ato mga estudyante. Ngayon, wake up early. To prepare your breakfast. Mas dyan tayo, gimo kalimot pagkaon siyang pamahaw, ha? Labaos na tala, ayaw mo kalimot pagpangayo og alawan sa inyong ginikanan. Para inigtimpo sa recess, siguradong makapadugab. Adias, barangay Bangatayasan, may buntag ni Bay, kanya Bay Rubin Cargulis. Kanunay po ning galanog-lanog, sipa-sipa ang studio din na siyang panimalay. Bay Rubin Gargulis, mayong buntag, Bay. Kumusta itong kabuntagon niya, Bay Ben? Na, gitimpla na kagkapi si mong asawa, Bay.
2: Ah, Bay Ray, gitimpla na ko.
0: Ah, tayo na sakto asawa. Timplahan din ang bana o kape. O, na, malipayon ka niya, Bay Rubin Gargulis, kay magkatawar ka, kay tinimpla na kagkapi si mong asawa. Hasta nang tanan itong makikilanda sa barangay Bangatayasan, mayong buntag, kaninyong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, kay buntag na! O na yun, ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pag yun sa pagtrabaho. Makapadayon pas pagtuman si mga pangandoy, makapadayon patas paglaag. O na yun, kaning bangon, daggan kang rason. Ayaw ba, hindi na ganang mo bangon. Kahit tungod sa kanaghang problema nga, wak na ko na'y kasulbaran. O na yun, ayaw mo kabalaka, mintras buhay pata ka ng problema, masulban gid na. Basta kay naalang mo'y paningkamot po nga masulban inyong problema. Pero kung una-una na mo, masulban na bita ng problema niya. Wala po'y paningkamot nga masulban. Di gina siya masulban. Kapalaran, wala lang dahuma. Inday kong sing, ikaw na byuda. Kani sinday kong sing, sao na yung bana, gibiyaan. Itaglain niya pagka byuda, gusto mo balik siyang bana. Kadakor yung damak ni sinday kong sing. Okay, standby, standby. Sa ito na ikaduwang lingaw-lingaw, rabuntaga. Sa atong ikaduwang lingaw-lingaw, ato na pong patingugon ang atong mahiwaga nga toko. Okay, standby, standby. Aminaw na kitang pangkabuhayan, Shukes.
3: Mix. Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
6: Victory Bio.
5: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bayo.
8: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado,

0: muli kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Tita Balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay G3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abtik ba siya basta naka-state og tumar ani.
4: So wala pa siya nainom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
4: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. G3 Bio o kanang TX 500.
1: GTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: G3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon, Canon Extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o Haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
6: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
9: Merna Bromo.
8: Pila edad nay kus ganay?
9: 60.
8: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
9: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
8: Pagsugod gyud.
9: Sugod, oo.
8: Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
9: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
8: Ah, okay. Sa una day nay
9: gato. 180, 200.
8: Mo na blood pressure ni mo.
9: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
8: Karon wala na kay lagi.
9: Wala gyud.
8: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
9: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
8: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
9: Matuog.
8: Barangay.
9: Barangay, oo.
8: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
9: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
8: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
6: Mga penata!
13: Ang
6: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
14: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
15: Aniyan na mga bay, ang programa nga pagatulog dugang lingaw kapibo ning sayo sa kapuntagon, pamukaw man o pamulabog, di ka magmahay maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
16: Sabi ko, Lindo, listap. Listap.
15: Aniyan na ang pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.
17: Ayoko.

0: Air. By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ni Higala sa Kangidad. Huwag na mo'y otang, Byre. Huwag mo palit, Byre. Ano rin kasimple ang atong kinaboy dinis kalibutan. Huwag na tayo kwarta mo palit, huwag kwarta bang otang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindira. Aron ang isi abot sa ali. Aling ngagag. Okay, ito ras, kita yun na minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa mga mailigong dagsir Tristan Awa. Tutuki na ang inyong tiket kay Basin Ogusamo sa mga mananao. Tatong Sir Trist result kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon. 3-3-9 sa alas 5 sa hapon. 7-2-6 7-2-6 o sa alas 9 kagabi. 1-9-4 Magkadto itong Swear Trist result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Magkadto itong Swear Trist gatod ka rato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manaitaw girbal nga baratong epektibo na ani na sa itong masuking butika ang nabantong ug maski pa barato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili kamaya napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw latang ang imong lawas mubigay panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus. Osbon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule apalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Alkas Studio Mas Corbett sa mga idaranda alas kasayuran ang kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod malutanog ang pagbaton o gatritis na yung pagumpan pa tuhod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay tatay. Pagtumar ka nunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkas D Alkaline Vitamin C mupatin aw sa nahanap na yung mata sa Alkas D protektado ka na sa pamanit. Hamis pagid ka mapalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? Numot herbal pa dyan nga coffee. Ania na, gipa ila-ila ang pinakabag-o nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taso, kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika o tindahan. Amay buntag na ni Mamel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang ato madagko nga mga mata. Balag na kong mata, ang importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kagwapa, kaputi, sa paa sa inyong silingan. Nal na undo ugot na ang epay. Ibunal na kuno abay kay kunot kunot na ang gabitay. Ibunal na sa bato nga gahi para mahuwasan. Akarta sa tong balitang sports karong buntaga. Pagnat kusog, pagnat sa otok, pagnat pod sa puson. Ros, miabot na sa Sogbo. Ex-NB star andam nang makig hugoy-hoy sa iyang fans. Si Derek Cruz nakadawat og mainit nga paghangop sa diyang ang NB legend mitikang sa Sogbo sa unang igayon sa Dalaygon niyang panaw sa basketball. Ang ambasador sa Arena Plus ania sa Sogbo alang sa duha ka kalihokan nga makapaduol kaniya og samot sa dugan sa Cebuano fans. Si Ross nga mimo og kasaysayan niadtong 2011 isip labing bata nga player nga nakadaog og NBA. Most Valuable Player Award sa edad nga 22 anyos uban sa Chicago Bulls. Oin mango sa Champion Circle Appreciation Dinner karong adlawa or kagapong adlawa Martes Agosto 25. Atol sa unang niyang aktibidad ang pinili nga rin plus gikan sa Cebu nga mga influencer ang sakop sa media nga matagan og eksklusibong oportunidad nga maguyhoy ang kani investor. Ganda nga itong balitang sports ko ng puntaga. Si Derrick Rose na aron sa Sugbo. Sa ganahan nga mo tanaw ni Derrick Rose sa personal or makita si Derrick Rose adto din mong Cebu, larga din mong Cebu. Pila rin naman Cebu, Negros to Cebu, dali rin ba na. So, ala ka din mo, sweet ka din mo ka ng pa-picture din mo ni kaan, Derrick Rose. So, sikat man siya sa sikat man siya nga NBA player. Paspas kini mo dula si Derrick Rose. Medyo wala lang yun kulang lagi siya. So nga ba wala iswerte yang karera sa NBA wala yun ka pag champion pero maya gini siya mo duwa gawas yung sulod yung duwa ni Rose. Inig sulod na shot inig atupos gawas shot gapon ngigo kini si Derrick Rose.

0: Okay, katong mamalitang sports masikat, gatod ganato sa Need Church Gift Marketing Corporation. Kanilang mga product, kaning Verticure Capsule. Mali itong bagong product ron, Verticure Capsule. Available ni sa itong masuking butika. Verticure Capsule sa mga adunay vertigo pag Verticure Capsule na. Ang Verticure Capsule, gituyo aron makatabang sa mga taong nag-antos o vertigo. Kanang kalit niya pagkalipong, paminaw nga natagtuyok ang palibot o pagkawala sa balansi. Ang purpose sa Verticure, makatabang sa pagkunod sa kahilo o lipong, makatabang sa pagpaayo sa balansi, makatabang sa pagkunod sa sintomas sa vertigo. Murag nagtuyok ang imong pananaw sa palibot. Makatabang sa pagpalig-on sa balansi, batok sa vertigo. A Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Muna itong mga bagong product na masikat. Marag available na ni sa itong masuking butika ron dire sa X-Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Gingel Pharmacy. Ito yung mga benefits sa Verticure. Verticure Capsule. Okay, ito ras, alas 5.58 na gid sa Kabuntagon. Napupos na gid at tutulman pakurat sa Kabuntagon. Mas tanantan na itong makikilaan nga naminaw sa Star Radio. May buntag ka din yung tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ngayon, ang pagbangon, importante kita. Para kita makakaon. Salamian nga pamahaw! Ngayon, mo bangon, Diyos! Hindi ka magpaluluya kay Sir Boyax Labiog Canel pa, kumpare, ako nagkatawa. Mamay ang buntag ni Sir Boyax Labiog Canel on sa Barangay Bago Tayasan. Sir Boyax, good morning, Sir Yax.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta itong kabuntagon dia, sir? How's your morning, sir? I know this morning, sir, is finished to take a bath. And you prepare your delicious food in your breakfast. Ay mo tak sir Boyax sa Bio Grill Dias. Barangay Bago Tayasan, kauban siya pinanggagbutan nga sa Hawaii Line. Ma'am Nilin Aliyo Canal, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa mga kaubanan nga teachers din sa Barangay Bago. Kaubanan ni Sir Boyax, lang Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip. Og sa uban pa mga teachers din na dapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga ma'am, mga sir, kay buntag na. Bahala na kung nagway mo ugay. Importante. Gabitay bita. Okay, taras. Alas 6 impunto na gud sa Kabuntagon. Gantong oras, gatad grato sa Shiva Essential Oil. Sakit na kalawasan. Tumaran din tambal. Sulayang natural nga pamagi. Pagkamasay. Gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, ini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract malunggay, leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay kinloric acid nga makita sa BCO. Ya plus lang kini sa pektado nga parte si mong lawas subanan og masay Shiva Essential Oil nga plus nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil para sa masuking botika og tindahan. Dili sa lungsod sa Tayasan na bilabal itong Shiva Essential Oil diya sa X Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa Malabuyok, Cebu, bilabal lang itong Shiva Essential Oil diya sa Bet Sarisari Store in front of New Malabuyok People's Palace. O des Barangay Bago Tayasan na bilabal sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karina. Okay, ito na, salasay uno na yun sa Kabuntagon. Napopos na gina itong tulong pagkulat sa Kabuntagon. Na yun kaning oras, basta di na itong bantayan pagkadali ara. Sama na gustong kinabuhi po, nga di takabantay nga, oy! Wala, gulang naman na ito. Oy, nanalam mo ko San Pedro di ay? Di takabantay ba nga? Dali na kaayo. O, nasiya nga. Ora puntag ka itong... Kaingon laman tamatay. para magwa man ko magdahom nga mag-edad na kog 50. Wadyo ko magdahom nga mag-edad na kog 80. Wa ka magdahom kay sawa ni mong ginauna to raman sa Picas lungsod.
2: Sa pagdili ko babay dili.
0: Okay, nas barangay poblasyon Tayasan. Maayong buntag ni Boss Jirjus Nabdos dia. Kauban ni Madam Irian. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag dia sa Itsaran Piso Office. Maayong buntag ni Piso Manager, Madam Chris Miramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag sa itong amahan ni sa lungsod sa Tayasan. Walay lain, Mayor Bimbo Roberto. Kauban siyang Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag dia ni Boyaks Barbershop. Boyaks Barbershop. Good morning, Yaks.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lami kong masay si Boyak si Murag. Wala gato ang kumaol. Ang Diyas Barangay Magto Tayasan. May buntag ni Bay RG Balasabas niya ang atong higala na nga sa Amerikano. Amerikano ang buho. Ang atong higala nga English speaking na gini siya roon. Bay RJ, how are you, Bay? I know, Bay, you're always okay. Your body is always fragrance. Because always take bath every morning. Kanis, Bay RJ, kanunay mo galing maligo siya kanda buntag. Kay inig duty, ane, maligo mo galing siya kay... Siya, Bay RJ, maligo yung kudaan, Bay. Usa ko mo duty, Bay. Mag-deliver ko sa mga parcel kay... Base niya maka-deliver kong mga dalaga ba niya, puti kayang paa. May nalang inigsimot sa dalaga, umot-humot mo ko. Mamanay, inig ko na ako ni Ubay, kanang magkahinagbo tabay, imong baho, magpabilin yun. Ang kaman siya, ginikahan ni Bay RJ Balasabas, ang Madam Tikya Balasabas, ang Turo Balasabas. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Anong Judy Bainusa diya, may buntag. Og diya sa sityo kang abukay, may buntag po ni Boss Kada, Boss Dindo Aprensilio. Og kauban siya asawa, si Madam Catherine Sorinio. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at tak, kay buntag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og may buntag po ni Kapitan Ayan Tinaridis Barangay Kabulutan. Kauban siyang Kapika sa Kibles by Gartner Norikey Dotske. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og siyang tindira sa siyas ng Madam Jima Carbero Diaz, Madam Katni Dama, Wilsa Ganaganag, Mik-Mik Buking Kito. Og nandiji barek ang libra Madam Chose Grapa, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Malig yun, ang pagbangon, importante yun na para kita makapadayon pas pagtrabaho, makapadayon pas pagkaon.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Makapadayon patas pagsulban sa mga problema. Sa anong problema, good nga, di magin malikayan. Kaya huwag nilipas, pagpakatao lang na natin yung kalibutan na o pagkaimugso, ikalawa na danta og problema. Pero ba'y na ako nakita ba'y itong pagkaimugso sa akong igagaw, ikalawaan magtae? Alay, puto siya. Doble ito yung kalawaan. Kalawaan siya tae, kalawaan po siya problema. Double problem to siya. Okay, sa kalawaan sa itong station manager, Mr. Ayan and Latogs, itong kamalan sa buwat. Andos to Pintetso, Bayron ni Bay Librado, nga mandos, sugmadlaw, mandos po dog magkabi.
3: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
0: Og sa atong kabaran nga reporter, Andos 38, Sir Boyak, Slabiog, Karinel. Ako nalamingon na itong lagaran ng labang mak, kagagaom sa mas pagalagad, kaya hindi ka dati. Og malapot po magduog-duog lang yapon tagbalik, sim tag sa tag sa kamaradyo, same time, same station. On the right turn, your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. La size. Size.
8: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule.
9: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, Lasais, Otso. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.

Adlaw kani mo igsoon. Welcome sa ato pagbanang uban ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Atong ilabyog karon ang mga impormasyon o mga kasayuran may tungod sa mga angay buhaton aron kita.

Kini ato ang programa mga kaigsoonan, yatod ka na ito sa Astasan, ang pinakakusgan, pinakabagong food supplement, herbal sa Pilipinas, karon mga igala, nga gitawag og perfect combination. Perfect combination yung mga igsoon, munang kusgan kayo. I-manufactured sa Potts Herbal Company. Ito yung mugna rin nga makatabang ka na itong tanan mga kaigsoonan. Walay angay nga ikabalaka tungod kay ang Astasan. FDA approved kini og halal certified. Una nga luwas kini imnon mga kaigsoonan tungod kay makatabang kini sa kayuhan sa tuang maayong panglawas mga igsoon. Ala pahimutang ron ya no katong pagkaisgutan karong taw-taon mga igsoon. Kining constipation mga igsoon. Kining constipation mga igsoon, kisama man ang kasinatin, iyo dihaw ka ng constipation, no? Pasinsya kayo sa mga namahaw ron, no? Pasinsya kayo sa mga niuto, ni hapon magkakaroon. Atong hisgutan mga igsoon, kining yung constipation, kaya muna kalagmitan ng mga sakit na to karon. Sa atong palibot mga kaigsoon, naning gitawag na to constipation. Sabi ni Saya, paning constipation mga igsoon, gikuan ka ng gitubol. Sa may mga nakasinatid, ya, isang TL! Standby mo rin ka itong isgutan na nung taon-taon, mga igsoon, kung sa ikatabang sa Astasan, mga igsoon, kinikitawag na ito o constipation. Apan sa dili pa mo balak sa taron mo malingaw!

Bisan ginamusog bulat mo orag yun in town ang ilang sudan-sudan. Pero kung sa mga higala ikaw gialirungan,

0: kalipay atong tinguhaon. Kay niining atong kinabuhi, kas-ar gyud in taon ta palabyon. Kun unsa man, kun unsa ang butang nga gusto mong buhaton. Buhata ka na, karon-karon dayon sa di pa maabot ang kamatayon. Alang yun. Unang nindot yun mga higala na magkinabuhit ang himsog niining kalibutan na. Aron nga malipay kita, magunsa man ang kwartahan tao niya. Oh, ato ang ulo, mura na magmungkos ka na ko. Kawa kita'y kalipay mga igsoon. Alas, standby mo rin taon-taon mga igala. Ito ang isgutan. Kining itawag na ito o constipation o okay, kinsa mga nakasinati aning kanang pag-ilang ang pag-itsar nila mga higala pag ato sa CR. Naguba na lang naong mga igsoong inutong-utong kay di yun mo gawas. Oh, constipation na. Standby mo mga higala.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay, balik na sa tupo panaguban mga igsoon. Mayong adlaw sa mga tiggamit sa mga produkto sa Patch Herbal Company, no? O sana niini ang itawag na ito, Astasan, ng perfect combination ng herbal karon sa Pilipinas, mga igsoon. Ang arong adlaw atong isgutan kining itawag og constipation mga igsoon. Okay, daghan ang nakasinati niining constipation mga higala. Ya problema gini. Labi na sa pag-itsar nato og pagpagawas ato ang hugaw mga igsoonan dili gyud. Ang guba na nato ang naong inutong mga higala di gyud mo gawas. Ang kanasya gitawag nato na og constipation mga higala. Now, unsa man gyud ka importante mga

na yung pagkalibang mga igsoon, mao na yung panahon nga i-remove na to ang atong toxins, mga toxins ato ang lawas mga igsoon o mga waste product. Onya, mao na ang gitawag na itong pag-regulate sa electrolyte balance mga kaigsoonan. Una, digest, unya, mausa na yung itawag o digestive health, no? Nakahatag sa natin gayuhan sa ito ang digestion mga kaigsoonan. No, mauna yung ka-importante ang pagkalibang mga kaigsoonan. Now, kapila mga gano'y dapat ang tao gano'y mga kaigsoonan na mapagawa sa iyahang hugaw mga kaigsoonan. Now, matod pa sa mga

So mo na sa diha. Apan kung makasinati kanining constipation mga kaigsuonan, sumagod ang constipation. Kining constipation is a common digestive condition. Condition kini sa common kining digestive condition mga kaigsuonan kundi ang usa ka tawo maglisod og pagawas sa iyahang kinaon mga kaigsuonan og iyahang hugaw. Tawagon nato ni hugaw kay lain kayong paminahon la panaroy mga nangaon di ano. Sa iyahang hugaw sa iyang lawas mga kaigsuonan. So muna yung itawag niya, gahi kayo, no? Muna yung itawag na ito, og constipation, nga muna yung inundan, nga magka-bloating, magbuton na yung tiyan. Doon na yung itawag, og abdominal pain, o niya, feeling of incomplete evacuation. Lahig yun, mga kaigsuonan, kung makapagawas ka completely sa imuhang waste products sa imong lawas, mga kaigsuonan. No? Now, sa mga characteristics ni ining constipation, una, kining infrequent bowel movements, kining pagpagawas. Normally, sa ato ang waste product, tingala ka nga, balin ni mong kinaon, mga kaigsuonan niya, wala ni gawas. Pagkaugma, liso na. Buto ng mga imong tiyan, na feeling uncomfortable, yung gana. Ikaduha, difficulty passing tools. Maglisod ka o pagawas, imuhang waste product, no, muna yung constipation niya, hard, dry,

ining constipation dai mga kaigsoon. Nanay mga hinungdan. No? Nanay mga hinungdan ani gitawag nato og constipation mga kaigsoonan. Naon sa may unang hinungdan ini? Ang unang hinungdan mao nga diet low in fiber. O kanang ato ang gikaon mga kaigsoonan, gisulod nato sa tuang tiyan. Gisulod nato dito mga kaigsoonan nga low in fiber. Sa manang low in fiber, kanabang dili kay kahingaon, bitaw mga prutas, mga utan, mga whole grains. Mao man hinungdan mga kaigsoonan nga makonstipate ka. Ikaduha, dehydration. Dili ka hinginom og tubig mga kaigsoonan. Inadequate fluid intake makes the stool harder and more difficult to pass. Munang mas maayo hinginom gyud ka og tubig mga kaigsoonan. Okay, kalagmitan sa inadequate fluid, muna sa usang hinungdan nga no nga gahi ang imuhang kuan mga kaigsoonan ng hugaw, no? Kanya maglisod na inong kagpagpagawas ni ala. Ikatulo, lack of physical activity. Dili kay ka ti-exercise, dili ka kay ti-ta buhat-buhat, dili ka kay ti-trabaho, kasigir ka galingkon mga kaigsoonan, kasigir ka iha kanang, sigir ka galingkon sa inyong balkon, nag-ihap ra ka og pila ka buk ng aking mga sakyanan. Kinahanglan po nga, pasingot po ka. Na po kay kitawag og physical activity. Dili kay sigir ka galingkon, nag-ihap ka og pila ka buk dahon ng punuan des mangga nga tubang nimo. Kinahanglan panington juga. No, mag-exercise ba ka niya? Muna'y kinahanglan niya mga kaigsoonan. Ya ka nang magsigib ito kagkaon o kanang mga mantikaon kay mga kaigsoonan, mawag na hinungdan ka magka-constipate ka nga maglisod kag pagawas. Asulay pa ko ninyo magsigir mo kaon o kanang mga minantikaan mga kaigsoonan. Mawag na hinungdan ka magka-constipate ka. Asulay kaon o kanang mga prutas, mga utan mga kaigsoonan, ayaw mo sige kaon yan ang mga fatty foods. E muna inungdan nga tubulon kag maayo mga kaigsoonan. Di bago kayong inog tubig, kay soft drinks na po na sige niyong giinom. Nagiingong, ay, ay, ay! Maguba, ganyan naong DCR mga kaigsoon. May paningguba na daan itong naong, masamot pag yung magtubulon ka. Muna diyan, no? Muna nga importante ngayon mga kaigsoonan nga ato ngayon nga masunod ng mga gipahinumdo mga kaigsoonan. Onya, unsa may tabo nato mga kaigsoonan kung sige itang gikonstipate, kung sige itang gitubol mga kaigsoonan, unsa may mga posibleng mamugna aling problema sa tuang panglawas mga kaigsoonan. Una, kining gitawag na itong hemorrhoid. Mahigtawag kung hemorrhoids mga kaigsoonan, almoranason ta. Kay bali ni mong inutong mga kaigsoonan ang resulta ni gawas sa tong bot-bot niya. No, gumikan sa sige ni mo og inutong mga kaigsoonan, gipugos ni mo mga kaigsoonan, na resulta gihemorrhoid ni noong ka, gihemorrhoids. Di almoranas na inoong ka mga kaigsoon. Ikaduha, kining anal fissures. Kung sa maning anal fissures, passing hard or large stools can cause small tears in the lining of the anus, known as anal fissures. This leads to pain and bleeding during bowel movements. Tingala na lang ka diha nga paglantaw ni Mons Aliduro mga igsoon, daga na kayong dugo ng imuanggi. Kaya diha tungod kay nagdugo na hinoong kag inutong mga kaigsoonan. Tungod din ng anal fissures, no?

constipate mga igsoon, kinikitawag na itong urinary problems. Severe constipation can put pressure on the bladder and urinary tract, leading to difficulty urinating, urinary tract infections, or even urinary tension. O inability to empty the bladder. O kung panalitan o grabe na itong inutong, pressure na ito ang bladder diha o kining urinary tract, na mo hinungdan nga maglisod na hinungkag pangihi mga igsoon. No, yun na. O kang nakadili maayo mga kaigsoonan, kining gitawag na itong colon cancer. Mao na lay problema mga kaigsoonan ani kung di ka kapagawas gyud.

0: na hinuon mga igsoon. Muna nga, likayan ato na mga kaigsoonan ng mga sakit, ano? Pipilar ato ka mga sakit, tagahan pa kayo. Mga posibleng mahitabo mga kaigsoonan kung di yung kakapagawas normally. Sa kung giingon ninyo ganiya, 1 to 3 times a day, gani. Mo ganyan normal yung pagkalibang sa katao mga igsoon. Na nagay panahon, nga di yung kakapagawas, doon kaadlaw, o sa kaadlaw, o sa kasimana, na! Pagkadelikado ano mga kaigsoonan. So standby mo, karong taw-taw na itong pagkaisgutan, mga igsoon. Tunon sa may buhaton, aron nga malikaya na ito ang itawag o constipation, mga kaigsoonan. Oh, standby mo, karong taw-taw na ito ng pagkaisgutan. Standby!
1: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
2: Love you, Boya! On air.
0: O sa kadlaw na mga igsoon, ang istoryana is Buyak sa si Broy. O muna yung nahita po. Broy! Ano man, Buyak! Adi, liya ko, buyak, sige, boroy. Aw, bito, buyak, kanang na ako'y pangutahan na limo. Unsa man na, broy? Aw, di ba, ang amahan mo'y haligi sa panimalay, no? Balay, sa? Oo, mong gini haligi sa balay. Unya, ang mama mo'y suga sa balay. Nga ni, broy, nga yan sa may problema ni, broy. Unya, kay umausara og suga, ngit-ngit raman, nga, amo di mga itagdaghang suga ni mga bana.
3: Ay, ay, ay!
0: Bate! Ama o na, kay haya, aka nang ngit-ngit raman kung sa kabuk suga, mga itagdaghang suga. Bate!

Pasama na to paglikay ni ining constipation mga kaigsoonan, no? Dapat kining malikayan nato kay problema kini. Una ang buhato nimo is mukaon jud ka og mga fiber rich diet. Unsa man ang mga fiber rich diet mga kaigsoonan? Kining mga whole grains.

o niya exercise regularly. Oh, niya alikayan ginang magsigio kanang pugong anang malibang bitaw. Alikaya gina siya kay muna hinungdan po na ang mga kaigsuunan, makadaot po ka na. Pagawas gina siya. O niya limitahan ang mga processed and low fiber foods. O limitahan ato ng mga processed foods diha. Sige tang pinirito mga kaigsuunan, sige tang ginantikaan. Agoy, muna hinungdan na ang mga kaigsuunan. Dayon, kining itawag na ito, i-manage ang ato ang stress. Ang kining stress mga igsuon mo gani mo patay gigdali sa tao. No, tanawa na ro no. Kana mang sige ka stress mga igsuon mo nang dali gipuputang magsakit. Atro lang i-manage gyud. Di kaya na ginato nang mas stress dahil ato magpa stress stress gyud. Sa so, magung di ka mas stress. Eh kana mga problema ay nagidibdib. Normal ra nang mga problema.

constipation, mga igsuon. Ngayon sa may matabang mga kaigsuonan, unsa may matabang niining itawag na to o astasan. Oh, ato karon nga hisgutan, no? Unsa matabang niining produkto nga astasan? Kining herbal food supplement nga astasan, mga igsuon. Unsa may matabang niining ngadto sa mga tawo nga nakasinati og constipation? Inumduman ato mga igsuon, ako lamang ikuandaan. Kining ato ang astasan produkto, mga kaigsuonan. Wa ni angay kahadlukan tungod kay gitawag ni siya FDA approved o halal certified, mga kaigsuonan. Munang wago ni kuya, no? Wago ni kuyang imnon. Wapo ni kuyang imnon sa mga igsuonan tong mga Muslim tungod kay halal certified po ni siya. Oh, so, sa mga tao nga nang kasinati, karon o constipation, mga igsuon, kay problema mong gini. May baluan ka ganiya nga, mubasin niya, mudevelop ni into colon cancer, problema na hinunta, mga igsuon. So, ang atong buhaton na ni, palit kita o gitawag na itong astasan. Nga naman, ang astasan, mga igsuon, hinumdumi ninyo, nga dunay sangkap nga gitawag o mangustin. Oo, gitawag o mangustin, mga igsuon. Oo, ginapunis si sangkap nga astasan tin. No, mo ng perfect combination, gini nga ito ang astasan, mga igsuon, kay napay astasan tin, napagigitawag na ito nga mangustin nga sangkap ni ining maong produkto. So, unsa may katabang ni ining mangustin di ay mga igsuon. Na kabalo naman kita mga igsuon nga kining mangustin. No, o sa niya ka prutas mga kaigsuonan nga sangkap gyud sa perting daghana kayong mga makatabang sa tumpang lawas. So, ang mangustin mga kaigsuonan nga usa sa gisagol sa astasan, makatabang ni siya tungod kay una, high fiber content. No, ang mangustin mga kaigsuonan gitawag og high fiber content. Kaganiya niingon ta nga ang hinungdan sa constipation mga igsuon kining low fiber diet mga kaigsuonan. So karon sulbad na. Nakapuya naman ta mo adto pa sa kuan magutan kay gadali ta sige. So mopalit na lang ta og astasan mga igsuon, kay ang astasan dunay sagol nga mangustin, kundi ang mangustin high fiber content ni siya. No, so makatumar ka ni mga igsuon, huswa ginanta ng mga toxic sa imuhang lawas. No, mauna, yun na ka-powerful ang mangustin mga kaigsuonan nga sangkap sa astasan. Ikaduha, ang mangustin mga kaigsuonan, adunay gitawag og natural laxative properties. No, mangustin contains compounds that have mild laxative properties, helping to stimulate bowel movements. Oh, these natural components, similarly to other fiber-rich fruits like prawns and apples, apples, mga kaigsuonan, making it easier to alleviate constipation. Munang gitawag siya og natural laxative properties. Ikatulo, mga kaigsuonan,

sulod sa tuwang lawas. Kumakasin natin, tanian ng constipation. So ang astasan mga eksonan, makatabang ni siya tungod kay anti-inflammatory ni siya. O anti-inflammatory ni mga kaigsoonan. Onya, ikaupat, promotes gut health. Promotes gut health. The antioxidant, vitamins and minerals.

karon. Gawas nga masikik inom og tubig mga kaigsoonan. Sabayan nato og tumar sa gitawag nato og astasan mga kaigsoonan. Asa man mapalit ang astasan? Ang astasan mapalit ni diya sa mga suki nga mga butika mga kaigsoonan sa inyong lugar. Pangutana na lang sa mga butika. Ayaw mo pangutana dito sa mga agribit supply. Ay gyud mo pangutana sa mga agribit supplies kay wa ginay ka kuan. Ari ra gyud mo sa mga stasyonan pon mga igsoon nga miyembro sa Amapola Broadcasting System. So muna no, unya ang astasan mga igsoon. Sa kon ang giingon ninyo, pwede ka mo tumar og duha ngadto sa usa, duha ngadto sa tulo, mas maayo tulo. Aron nga mag kuan gyud. Sani ka ng nindot yun ang epekto mga igsoon. Wala kita yung oras. Napupos na kita itong oras mga igsoon. Kinalang buyak labyog. Mayingon na lang kaninyong tanan. Lawas na ampingan. Kay maura kita itong puhunan. Salamat kanunay sa iyong pagpaminaw.

0: maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas.
1: Labyog-labyog sa maayong panglawas.
0: Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan.

0: So, usapod ko sa makatestimony aning astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon og dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang astasan nga herbal. Og karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha, ni tokar. Og nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning astasan herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
1: Ay. Kagopo.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ito si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nance Coffee. O, dili lang Nance Coffee, apil pa ang Cervic Care, Nance Capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Alin nga kining service o nang capsule may nagyan akong panginaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Dragon Fruit Plus!
9: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kanan nawa akong kangapoy niya, kanan kuan atong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawa, dili mo kapuyon.
8: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
11: Donnell Brand.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hard Max.
8: Hard Max.
11: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-Heart Max Extreme na.
14: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
15: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
16: Ako si Larry Madmiya, kapag ipudan kagaya di oro. Nakasuway po sa pagamix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga bakin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nitesting sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsamay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabi lang ginapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkineng Animal Vita, ako gabing i-recommend sa atin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog yun.
15: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
18: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko, nangyayon ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawalam ang kapoy.
19: Okay.
18: O da yun, lami po ang katulog.
19: Karon,
18: katungo pa ka tilaw,
19: katilaw
18: sila. Kanang kapsul o
17: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
20: Man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
21: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
22: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
23: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils, ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
0: Ako po ay si Roseline Mimbulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga
19: ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
24: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po nga pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: nun? Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado katayasanon.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, las 6:57.
5: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
6: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Take 2 capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Hi, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
8: Noon sa kadera, Brad, nga nagbagulbol man ka.
7: Makalagot mga Brad, dili niya takasabot aning klima na ato ron.
8: Nahibalo ba ka nga mo na ni ang epekto sa climate change?
7: Ha? Unsa man na?
8: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan, sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
7: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani?
8: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
7: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita og mga kahoy.
8: Let us save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
0: Kining maong painundong yatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
9: Uy, do! Kano sa makanaabot to?
10: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
9: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa lamre, ani Ron.
10: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
9: Uy, ano ko undang man ka? Ano kang sinakaw?
10: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon ug dili peligro puy-an kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
9: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyukip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do kaysa magkadik-adik ta.
10: Undanga ang pagpamaligya ug paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
0: Kining maong bahinumdum gihapud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
11: ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahimtang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
12: A message of concern from this station.
13: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
14: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
15: Feel the music, Star Radio. Oras sa Pilipinas, alas 7:03.
16: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
17: Handos balita.
18: Uhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karunong unya.
16: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.

0: Santos Balita. Balita.
1: Mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Handos balita. Balita.
1: Kining maong tulumanon nga handos balita dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos balita.
1: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Balita. Balita.
1: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Maayong pamatasan nga itudlo sa tunghaan kinahanglan nga panghingusgan.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Umelek tayasan. Magpahigayon og voters education karong adlaw para sa mga barangay kagawad sa 28 ka barangay dire sa Tayasan.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: LGU Tayasan magpahigayon sa pagtakop sa buwan ng wika karong Agosto 28.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: LGU Tayasan magpahigayon og cluster meeting.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Medical mission gipahibalo sa LGU Tayasan para sa mga residente sa upper barangay apan limitado lamang sa 300 ka individual. Mao kini ang gipahibalo ni Municipal Health Officer Dr. Jane Suniga.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. nagpahibalo nga ang PCE Medical Mission sa Tayasan alang lang sa 300 ka nakalista nga mag-uuma og labi gikan sa pito ka barangay nga nasulod sa GIDA.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Shooting nga naitabo sa Sambuanga gikondinar ni Governor Sagarbarria.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mayor Bacho Cardenas mitambong sa ALGU Repressor Training sa Canlaon City.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: PSA maghimo og National ID Mobile Registration sa Ayungon.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Nagdula og bingo, 8 ka individual gidakop sa Dawin.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Headlines. 26 anyos nasikop sa Baybas sa Bakong. 4 mil kapesos nga gituhang siyabo na sakmit.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: PRO7 nakadawat og Gold Eagle Award. Nakabot ang 96.84% sa performance governance system.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Headlines. Marcos isusi ang paghimo og lokal nga electric vehicles.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Kamara iduso ang mas hugot nga regulasyon sa social media alang sa mga minor di edad.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: South Korea og Estados Unidos nagkasabot sa mga hugot nga kooperasyon sa isyu sa North Korea samtang US niduso og mas estrikto nga UN sanctions aron mapugos ang panagsabot sa kalinaw sa Sudan.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: 31 patay human sa Midhaley ang dakong pundok sa basura sa China.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Headlines. Alex Yala naghimo pag-usab og kasaysayan nagpabilin sa World Number 18.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Engelbert Humperdinck mubalik dere sa Pilipinas alang sa Celebration Tour 2026.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mao kadto ang mga ulohan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita.
1: Nagihandos kanato sa astasan.
0: Handos balita.
3: Nagigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Handos balita.
1: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan dari sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
0: Handos balita.
1: Adlaw karong Miyerkules, pizza 26 ni mga bulan sa Agosto, tuig 2026.
0: Handos balita.
1: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Anil Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadidchi nga si Byris Sureño.
0: Handos balita.
1: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mausila si Handos 38, Boyex Labyog Karinal, og Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byroni by Librado.
0: Ronnie Librado. Handos balita.
1: Muhandos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:11.
0: Handos balita.
1: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninawon ang kahimtang sa tuwang panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang lakad sa tuwang panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental og may buntag diha kanimo.
0: Handos balita. Weather update.
5: Maayong adlaw ania ang latest weather update karong adlaw Miyerkules, August 26, 2026. Nalusaw na kaganina as of 2 a.m. ang low pressure area, ang kanhi bagyo nga may international name at Fani, ug sa laing bahin nakagawas na usab sa Pag-asa Monitoring Domain si kanhi bagyong Obet nga may international name sa Odel. Usa wala na kita karon gi-monitor nga bagyo sa sulod o gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Apan bisan pa man nakagawas na sa atong monitoring domain si Sabel padayon ang pagbira o pagpakusog niini sa hanging habagat, hinungdan niya kining habagat ang padayon gihapon gaapekto sa Luzon. Para sa atong localized weather forecast, ang Dumaguete City o ang tibuok lalawigan sa Negros Oriental, karong adlaw makasinati taog kanalagsang mapanganuron, ngadto sa madag-umon nga kalangitan o yung naghihapoy tsansa sa mga isolated nga mga pag-ulan o pagpanugdog kilat labi na sa hapon o gabi e gumikani sa mga localized thunderstorms. Ang alang sa kahimtang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o kasarangan nga paghuros sa hangin gikan sa habagatang kasadpan diin mo resulta sa kasarangan usab ng mga pagbalod sa kadagatan. Ang atong kabaybayunan mo taob unya sa alas 9:13 sa buntag sa gitas-on nga 1.7 meter o muhunas unya sa alas 5:13 sa hapon sa gimubon nga 0.3 meter. Ang forecast temperature na to karong adlaw mo kabat sa 25 hangtod 36 degrees Celsius o para unya sa gabi igikan sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Atong adlaw musalop unya sa alas 5:59 sa hapon ug musilang ugma sa alas 5:38 sa buntag. Mao to ang latest gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station. Kini si Andrea Balasabas. Daghang salamat ug maayong adlaw pag-usab.
0: Handos balita. Weather update.
1: Daghang salamat, Ma'am Andrea Balasabas sa imong weather update.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Mga kahandos, kini musunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipektibo? Ayaw nakabalaka kay anena sa itong mga suki butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dendel kamahayan apan kasali sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar o kayo hulata nga ang imong lawas mubigay panalip dagyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, o gaban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa masalig nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit, hamis pagid ka. Busan sa pay inyong nga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal bagyo ng coffee? Ani ana, gipaila-ila ang pinakabiktibong herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bins, divider, mumuling motor na makarving. More per sub-sila sa mga solo seats. Mudawat usab sila kung kamo magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem nga weather without material. Sa pagkakaroon, adun na sila baligyang kawayan o guod. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at mang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Ipa nag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1 naimutang sa Bulongeta Street o ang branch 2 naimutang diya sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si branch 1 Chef Mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chef Mechanic Rodzico Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Maayong pamatasan ngay tudlo sa tunghaan kinahanglan nga panghingusgan. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyex Labio Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex, lasig Handos og Labio Simhanga Balitang Lokal.
2: Handos Balita. Live report. Live report.
6: Ebe salamat min puntang kayo sa mga sukitig pa minaw. Giaw, Agni Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarri ang tarang magtutudlo sa tibog lalawigan, mapampubliko man o privado nga hugta ng pagtudlo sa mayong pamatasan sa mga tinunan. Sumalabas sa gobernador ngang mayong pamatasan, importante gini sa gawas man o sa sulod sa tungan tungod kay Maugini ang magrepresentar sa iyang pagkatao. Si Gobernador Chaco umingon nga kinahanglang respetuhon sa usa tungod kay walay bisan kinsang nasayod sa pressure o problema sa mga estudyante o mga bata nga mutunga. Gikuhan og basihan sa gobernador ang suspek sa pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Zamboanga dinhi ang gihulagway nga kini usa ka honor student buutan og itsuran. Sa unang lantaw walay magdahom nga mabuhat niyang maong krimen tungod sa mayong record nini sa iyang pagkatun narokad digan sa Bago Farm Schools na video. alang sa sibianan kami tinugdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita. Matagdarono ko niya. Crazy Hondos, Trinday, Utso. Boyaks, love you, Gaya.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyex Love You Karinal sa mga nga balitang lokal.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:19.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Gipahibalo ni HRM Oto og Peso Manager Krasmira Meres nga ang komelek tayasan nga gipanguluhan ni Election Officer Mike Concepcion Asintista magpahigayon og Voters Education karong adlaw Agosto 26. Among kalihukan magsugod sa alas 8 sa buntag o paghimuon sa Tayasan Public Market Function Hall. Gilauman nga mutambong nini ang tanang barangay kagawad nga gikan sa 28 ka barangay sa lungsod sa Tayasan. Ang Voters Education usa ka importante nga kalihukan sa komelek nga nagtumong sa paghatag og hustong impormasyon o pagpalalom sa kahibalo sa mga partisipante kabahin sa proseso sa eleksyon. Lakip nini ang mga pahimangno bahin sa mga balaod og lagda sa eleksyon, mga katungod og responsibilidad sa mga botante, husto nga proseso sa pagboto og mga butang nga angay likayan aron masiguro ang hapsay, limpyo patas nga pagpahigayon sa eleksyon. Pinagi sa mga edukasyon, gilauman nga mas masabdan sa mga partisipante ang ilang papel sa pagpalambo sa usa ka responsable o kahibalong electorate, ingon man ang kaminungdanon sa pagrespeto sa mga lagda o proseso sa eleksyon. Busa gidapit ni Ramirez ang tanang barangay kagawad sa 28 ka barangay sa Tayasan nga mutambong o makigbahin sa maonga voters education. Ipasiyog daw sab nga ang aktibo nga partisipasyon sa mga lokal nga opisyal importante aron mapalapdan ang husto o kasaligan nga impormasyon kabahin sa proseso sa eleksyon ngadto sila nga tagsa-tagsa ka komunidad.
2: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Ipahibalo ni HRM Oto og Peso Manager Chris Ramirez nga pinagi sa pagpangulo ni Mayor Ben Barberto ang LGU Tayasan magpahigayon sa pagtakop sa selebrasyon sa buwan ng wika karong Agosto 28. Magsugod ang mga kalihukan alas 9:30 sa buntag pinagi sa Lotong Pinoy Contest DN. Pareho ang mga sangkap nga gamiton sa tanang partisipante o mag-agad ang pagdaog sa lami o presentasyon sa ilang putahe. Ang menu alang sa kompetisyon mao ang ginataang munggo with pork o relinong tilapia. Sa alauna sa hapon, ipahigayon usab ang balagtasan DN. Ang mga partisipante magkompetensya sa ilang pagletok, paghatag og mensahe o presentasyon. Sundan kini sa folk dance contest o pagsayaw ng katutubong sayaw nga nagtubong nga sa pagpakita sa talento o pagpreserbar sa tradisyon ng mga sayaw sa Pilipinas. Ano na sab? Costume contest o pagsuot ng katutubong kasuotan din ipakita sa mga partisipante ang katahom o pagkadaiya sa tradisyonal nga sinina sa atong kultura. Ang tanang kompetisyon pagkasalmutan sa upat ka team sa LGU Tayasan nga mao ang red, blue, yellow o green team. Gilauman usab nga mahimong patas o profesional ang paghukom sa mga kompetisyon tungod kay ang mga judges mga banggitang personalidad nga gikan sa laing lungsod. Samtang ang mahimong MC o tigpasigdas sa maong kalihukan mao sila si Lido Janel Inicio o LYDC staff Jesus Macario. Pinagi sa maong mga kalihukan gilauman nga mahimong mabulokon o makahuluganon ang pagtakop sa buwan ng wika sa LGU Tayasan. Samtang gipasigda ang pinulungan kultura, tradisyon, talento o panaghiusa sa mga empleyado.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:23.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos Balita. balita. Handos balita.
1: Gipahigayon gahapon sa alas 2 hapon, Agosto 25, ang cluster meeting sa apat ka team sa LG Tayasan nga gipanguluhan ni HRM Otto og Peso Manager Chris Meramiris. Among meeting gihimo sulod sa opisina sa HR office sa LG Tayasan diin gitambungan sa mga representante sa apat ka teams. Lagip sa mga gisgutan atol sa cluster meeting mao ang papangandam alang sa umaabot nga culmination activities sa buwan ng wika sa LG Tayasan nga ipahigayon karong Agosto 28. Gisgutan usab ang mga preparasyon alang sa umabot nga Civil Service Month, selebrasyon nga paghimuon sa sunod bulan, September. Pinagi sa mga cluster meeting, gitumong nga mas maorganisar o basiguro ang hapsay nga pagpatuman sa mga umabot nga kalihukan sa LG Tayasan, ilabi na ang mga kalihukan nga nagpalambo sa panagiusa, operasyon o aktibo nga partisipasyon sa mga kawani sa gobyerno.
2: Balitang lokal. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas
2: 7:25. Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos balita.
1: Usa ka medical mission ang ipagayon sa local government unit of Tayasan alang sa mga residente sa upper barangays sa lungsod karong September 13-2026 gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Gibahibalo ni Doktora Mirasol Jeng Suniga, Municipal Health Officer sa Tayasan Primary Care Facility. Ang maong medical mission ibigayon sa Nia Nabilog Tambulan. Then ang LG Tayasan uban sa mga specialist doctors o sa pagkitimbayayong sa LG Tayasan sa pagpangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio de Roberto III aro mapalapdan ang mga serbisyo sa panglawas ngadto sa komunidad. Lakip sa mga serbisyong ihatag ang deworming alang sa usa ka gatos ka farmers, ingon man general check-up alang sa mga hamtong o pediatric patients nga dunay komplikado nga mga balatian. Ipasabot usab nga alang lamang kini sa mga residente sa upper barangay sa Tayasan o garunay limitadong 300 ka slots. Giyawag ang mga interesado nga makikontak sa ilang midwife aron nga makasiguro sa ilang slot o makaparistro daan. Tumong sa mga kalihukan nga mapaduol ang serbisyo medikal sa mga lumulapyo o mapalambo ang kahimsog sa komunidad. Alang sa kompleto nga detalye, ania ang mga panaghinabi ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jeng Suniga sa miaging buntag sulod mismo sa iyang opisina diha sa Tayasan Primary Care Facility.
2: Handos balita. Interview.
7: May buntag sa tanan. So, karong umaabot nga September 13, adlaw na siya nga Domingo, na akitay medical mission nga pagbuhaton dito sa barangay Tambulan, particularly dito sa Sania. Kini nga medical mission, no, gidala sa ato sa mga espesyalista nga gikan sa ACE doctors. And then in coordination with the local government unit of Tayasan. So since 300 ka adults or children ang ilang ma-cater ang tagaan serbisyo medical, so naa kitay mga kada barangay dito sa ato ang kabukiran, no, nga atong i-master list, especially katuganing naanay mga sakit nga medyo grabe or komplikado, pwede yun na nato sila mapalista daan sa ato ang midwives, no, or ato ang mga BHWs, ato ipamalihog na ipamaster list ato midwives. Bulahan matagaan sila o priority nga ma-appeal yun sila sa lista. Kay kaning mga doctors, since specialist naman sila, so angay yun sila sa mga pasyente nga need og special care po nga maglisod og adto sa Dumaguete. So chance na ni siya nga sila na mismo maoy muari, no? So naatay mga doctor sama sa pulmonologist, naatay cardiologist, no? O naapotay mga pediatrician. So ato mangutana ta sa duga nga detalye sa ato ang mga midwives kay para matubag po ang mga ubang pangutana. So, ilimit na ni siyang klase sa paghatag o medical kay gikan alas 8 sa buntag hantod alas 12 sa mudto lang manpod sila nga naadiri nato, no? O lakip sa 300 ka tawo nga ilang pagatagaan o medical consult. Lakip na din ha ang 100 ka farmers nga tagaan po nila o deworming drugs or matagaan o purga. So, libre ka na nga ilang igahatag. And then, naapod tay dental nga mga servisyo apan 50 lang ni kabuok, no? So, master list na po na to nga katong mga tinghan na nagyod o dental nga servisyo. Again, akong gi pahibalo sa tanan nga karon na siyang September 13 adlaw Domingo alas 8 hantod alas 12 sa mudto sa katong mga tawo nga naa nay mga medyo komplikado or grabe-grabe nga sakit, no, especially katong naa nay mga maintenance. So pwede ta magpalista para ma-appeal ta kay first come first serve ra pud ni siya og limited ra ang ato ang slots. So daghang salamat.
2: Handos Balita
1: Interview.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos ito ng mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Deklaro ni Municipal Agricultores Marcial Taub Jr. nga ang mga makapel sa Ibigayong Medical Mission sa Philippine Coconut Authority on PCE karong September 1 mao lamang ang mga rehistradong mag-uma og labi og ilang mga dependents nga anaa sa opisyal nga lista gikan sa 7 ka barangay sa Tayasan. Imo ni Taub ang maong pahibalo aron malikayan ang paghago sa uban nga mga mag-uma nga muanha pa sa venue apan dili di ay apel sa mga beneficiaryo. Among medical mission Ibigayon sa Tayasan Cabal Court sa koordinasyon sa Philippine Coconut Authority o sa local government unit of Tayasan ubos sa Papangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III. Mukabat sa 300 karistradong coconut farmers o ilang mga dependents gikan sa geographically isolated and disadvantaged areas kung CIDA ang target nga magkabenepisyo sa maong kalihukan. Ang mga barangay nga sakop sa programa mao ang Bago, Maglihi, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga o Pinukawan. Lakip sa mga serbisyong medikal nga ihatag ang general check-up, optical services, dental services, ECG, chest x-ray, laboratory services, ultrasound o blood chemistry. Yahog ang mga nakalista ng beneficiaryo nga mutambong sa gikatagdang pizza o lugar aron. Mapahimuslan ang mga serbisyong nga gitanyag alang sa kahimsog o kayuhan sa mga coconut farmers o ilang mga pamilya. Among programa, usa ka panagtambayayong sa PCA o LGU Tayasan aron, mapaduol ang mga serbisyong panglawas ngadto sa mga mag-uuma o globe, ilabi na kadto nga nagpuyo sa mga lugar nga lisud maabot.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas
2: 7:32. Handos Balita. Handos Balita.
1: Mga kahandos, katumaw nga takna o mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Parma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, UID, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Reman Capsule, Reman Chuko, Tawa Tawa C, Cervicare, Migaman o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes. Ang tud Sabado ang ilang programa nga Sincerely at the Arlene sa May Alaw na Media Antak na sa hapon o paghaman. Musunod ayon ang Balong the Great.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Balita.
2: Balitang Provincial.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Kinemo sunod nga mga balitang provincial. Gihandos ka na to sa D3R Bistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa uban panagunang mga kinahanglanon sa panimalay. Engon man sa labas ng maisda o karne. Ang D3R Bistor 1 himutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3R Bistor 2 anadiha sa National Highway Highway, Warner, Brahma Street, Poblasyon, Tayasan, ug ang RDB, Met and Fishbindor, anadya sa New Tayasan Public Market, sa stall number 789 ug 10, D3 Arab Store 1 and 2, ug RDB, Met and Fishbindor, gaya pa nag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungaita ug Dihito Bulungaita. Detri Bio Food Supplement may usa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, pangontra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalialepsiacids and Isio Guard Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya store o gami ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table sales form, desk cabinet, floor matrapal, agaban pa. Ngayon butang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, Gakaraiya store o gami ang Jules General Merchandise. Gay panag-iya o gidumala nila ni Amefri Amison o Julius Amison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawa nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apamang haplas, gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabang ni mo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa unang paagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa atong nga mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta, unang-una tungod humot kimong haplas, busa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dilog-dilog ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini, ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girl, sa Malalon sa Butika Genesis, og San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
2: Handos Balita.
1: Karon sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
2: Balitang Provincial. Handos Balita.
1: Shooting nga naitabo sa Sambuanga, gikondinar ni Gobernador Cesar Barria. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ang report ni Handos 38 Boyex Labio Carinal, gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex, lasigi Handos ug Labio sa mga balitang provincial.
2: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
6: Dagan na lamang pimpunta mo sa mga isumasukit pa. Mayaw, hugot ng kondinar ni Cruz Oriental Gobernador Chaco Cesar Barria ang naitabong shooting sa usagatungan sa Sambuanga itong nakalabay nga simana. Diin duha ka individual na talang patay usang nadala sa balay tambalunan. Sa usaga pagiginabi kang Gobernador Chaco Cesar Barria, siya mingon nga kinahanglan nga mabati sa mga tinunan na ang tunghaan mga ilang ikaduhang balay kung asa doon na sila'y madulan. May suriyahan panahang doon na sila'y problema. Dismayado ang gobernador sa mga panghitabong adun na pa'y mga inusinting kinabuhi ang kinahanglan nga mamwala. Subay nini, gipagira sa gobernador ang iyang suporta sa edukasyon, ilabi na sa daycare kung din kaniya to kapitan palaman siya. Gisuportahan na niya kining level sa edukasyon o gitinguhan niya sa mga level na matudluan ang mga bata sa mayong pamatasan na ron malikay ng samang panghitabo diris lalawigan. Sumala pa sa gobernador nga kinahangan nga sa dikir pa laman ang mga bata, makatuna na nila ang maayong pamatasan. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools, the video. Alang sa sibiyahan nga may tinubdan sa mga labas o dinuot ng mga balita, matagkaroon ang kunya. Kinesi Hondus, 38.

0: pass o mapadali ang pagproseso sa business permit o barangay clearance. May barang usab o naghatag o mensahe si Mayor Cardenas at ubangan sa mga partisipante din iyang ipakita ang iyang bugos ng suporta sa modernisasyon o digitalisasyon sa mga serbisyo publiko sa dakbayan sa Canlaon. Pinagi sa mga inisiyatibo, gilauman nga mas pamapaspas o mas mapaayo ang proseso sa mga dokumento alang sa mga negosyante sa Canlaon City, ilabi na pinagi sa paggamit sa digital nga sistema.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Gipahibalo sa Philippine Statistics Authority kon PSA Negros Oriental sa koordinasyon sa lokal government units sa Ayungon ang pagpahigayon sa National ID Mobile Registration sa mga lungsod. Pagimuon ang registrasyon sa Agosto 31 hangtod September 2 sa Barangay Karulaan diin prioridad ang mga residente sa mga barangay. Samtang sa September 3 hangtod 5 ipahigayon ang National ID Registration sa Ayungon Chimney Shum. Prioridad nini ang mga miyembro sa FORPES, senior citizens, persons with disabilities o PWDs, bago nga na-validate nga FORPES members o ubang residente sa Ayungon. Gipahinumduman ang mga aplikante nga magdala og bisan hain sa musunod nga mga dokumento: original nga birth certificate o marriage certificate nga lokal o PSA issued, barangay certification nga adunay kompleto nga personal nga impormasyon kung walay birth o marriage certificate, voter certification, baptismal o dedication certificate nga adunay kompleto nga impormasyon o barangay ID nga adunay kompletong detalye. Gidugang sa PSA nga 200 katawo lamang matag-adlaw ang ilang nga ma-accommodate. Ang registration kay first kon ang registration kay first come first served basis apan hatagan og prioridad ang mga residente sa Ayungon.
1: Balitang Provincial.
0: Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Handos Balita. Police report.
0: Kini musunod nga mga police report, giandos ka nato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Mga kaamigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na kapsula pa, adunay dagkong premium ino nga madaugan. Tigo malamang ang walay sulod nga box sa Amigos Coffee o walay sulod sa Amigos Blister. O adunay higayon nga makadaog og cash prices og mga bugas. Para sa Amigos Coffee, maukini ng mga madaugan: 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya. Himsog o mas batanong panit pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busan sa painong nga giulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawag ilang or teksi. Kinimaw nga numero 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio, taya sa nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6, midiantak na sa gabi, Lunes hangtod Sabado, ba ni Kuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo, dari sa probinsya sa Negros Oriental o dari sa Tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligyo sa mga RTW sa ubus kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Dorabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading gay panag-iya og gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator uban pa, doon lang sab ang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit nga serbisyo. Nahimot